0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Diyanom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balab Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals

0: starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko na mina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Bullseye!
7: Oras bay! Oras na para mutumarag ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kahibaw, baka bagay soon. Ligyan ni vitamin C, may kala, dili maproduce itong lawas. Kailangan yun ni muning tumaron. Pangitaon, yun ni muning mga kaigsyonan niya. Kahibaw, baka. Noong dili lang mga igala, depensa para sa ubo, sipon, kalintura, yun ni may galang vitamin C. Kung dili, pati sa atong cognitive function, kinahanglan ni mga kaigsyonan. Para di na tabadali malimtanon diha, no, dili-dali mga igala mo murag ma-exhaust niya tong utok, kinahanglan na mga kaigsunan. Ang Santon, ang nakanindot pa yun, no, kay ang Santon Vitamin C na to, no, kining Santon Vitamin C naka-design ni mga higala no nga dili mo hapdos imong kuto-kuto. Nya highly efficient maigsuon basta alkaline base, no? Dali soluble, dali matunaw. Mga kaigsuonan, no? Alkaline base dili mo dili mga higala mo hapdos imong kuto-kuto. Proven and tested kana mga higala. Mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Coach Jamet, good morning! Mga trolls ni BBM, good morning and welcome! Ayaw! Manangid lang ko ninyo daan nga mo-out kog sayog yun kay naami meeting no, dito mga higala sa Davao City. Panabura din. Dito naami meeting karon mga kaigsuunan, mga tigpaminaw na to no, sa Facebook, YouTube o kahanginan. Unang musayo kog kuan musayo kog iskirda at least may gala wa mo nako mabiyai kay ako na una di ko mo programa maglaes sa inyong buot asa ba kanang panangit ni ingon si Denzel Dave diri nga na imong mapas mo good ingon si Denzel Dave diri gab nga good morning Sir Arnel shout out ko kay Tatay Vic Almudiel og Tufi Yuan og Nanay Franz Almudiel bisag walay pamahaw mabusog na may basta makadungog mismo mong tingog na ayaw. So di lagi ko pwede mo absent ani kay mapas mo man mo. Kada kong bungot sa ito yun din yung kalakihan eh, sa balian yung istoryaha. Eh. Bert Bastasa, good morning katropang Arnel. Basta flood control ang isgutan, mura silag tungaw kahilom. Pero ang Duterte na gani, mura silag lagong kasaba sakay-sakay silas panahon. Una mga higalay nakapait diha. Yung mga tao ba? No? Bisan ka itong mga dili mga higala full Duterte supporter? No? Katong namin yung idlas palibot ba? Makita man nila mga higala ang kalainan Coach Jamet. No, para sa anis Coach Jamet nga trolls ni BBM siya. Salamat Ping Lakson, dapat lang ikulong si Kaitano dahil di napatupad ang pangakong 10k bawat pamilya Pilipino. Kana pa lang daan Coach Jamet. Wa ba yagi taong gipriso kay wa mo tuman saad. Ayaw. Well, with some exceptions mga higala of course. No? Kana bang pero bag ka nang sa civil code bito nga breach of promise to marry bitaw no nga makasuhan baka no civilly liable baka kung kagatong imong gisaarang pagkaslan wa nimo dayo na depende no depende may gala kung nakaandam na to nakapalit na to da ano gaw di bayaran to nimo
4: ayaw.
7: Depende na siya no no kana ingon nimo nga icha ibo lang ipakulong si Kaitano gumikan lang kay wa siya ka tuman na itong gisaad niya nga 10k kada ka pamilya. Kung naanay pundo sa iya, huwag niya gihatag, lahi ng istorya, ha? Pero saad lang to niya, huwag po'y pundo niya, abot niya, gumikan to some circumstances sa gobyerno. Oh, ano yung munang hilab? Hilab na, no? Pakasadoon man yung munang wakman na siya na kuha pundo. So, ganyan din kayo mag-isip, di ba? Mga trolls. Ay, lang ang trolls mga igala kung ang computer ba gaisip o tawag yapo yga type no di kay ko gabo say say assessment nimo ana kan ang trolls ba kanang mga dummy account tawag yapo nang ga type ana or computer na mismo computer generated na ang comment naka tao isa nya ga ana lang bright ta ana eh no bright no tigi believe ko ana nga kuan na limang gag isa ka tao tapos anom ka account napulo ka account imong dadon. Tapos comment ni mo, binangag.
4: Binangag!
7: Ayaw! Oh? Comment mo, minango. Diba? Yun siya nga. Salamat, Ping Lakson. Dapat na ikulong ko na si Kaitano dahil hindi natupad. Psst, ayun siya. O, biya di priso nga tao, gumikan kay wakatuman saad. No? Para sana magsabot nga, oh, sige mo, anak ako, kay birthday ni mo. Niya, di kumad to. Di ko mo ito nga. Imo di ko kasuhan, di ko nimo. ginatawag po na nilang mga keyboard warrior. Sa keyboard lang sila warrior. Isa lang na katao. Amo. Please will look ha, ana.
4: Ayaw!
7: Ano? Mag-hire ka katropang Arnili, mag-kwanta mo, apply.
4: Ayaw!
7: Wapo na nga trabaho eh kay... Panalitan, maghimo ragag pangaan diha. Mga tarpulano. Tarpulano. Oh, kuyawang pangaan. Kisa maginas tarpulano? Kailan na mo anong tarpulano? Dagko ba yan na silag budget dol? Ralph, ikaw dugay magyugan. Taka Cebu magyugan. Ralph, kanas tarpulano? Kailan mo anawa? Pero ilado sa na Cebu, di ba? Wag kayo lang tarpula, no? Tarpulano ba? Alas 8:18 na magaygalang tagnas buntag kay lain magka ng trabaho wa ta kailaw kining amo may galang trabaho ano ni risk gud eh ano man wala ni kanang dagway na ko may gala mao na man daan na magpalit na no mao na gyud ang dagwaya tanaw ni mo na mga gala sa personal wa ni mausab ba na panganak ko wasa na ilisi no wasa na ilisi mga gala. Butangan nato diag sa pano mga pangan diha mga commander commander bulad. Wala na. Wala Arnel Cortez diha mo junay nas birth certificate. So susceptible na parang ditan mga kaso mga ingan. Oh, mo na siya ng identity. O gani nga careful ta mga ingan. Dapat atong gibang buhian nga pulong mga kaigsoonan, no? Na junay basihan. Di pwede may galang mo pataka na lang sa istorya diha. No? Now, alas 8:19 na may galantag na sa itong bagpanag-uban-uban. Taga-amua man na si Tarpulano, sir. Nama si Tarpulano din sa amo. Bito, ano kuyo kayo nang trabaho ba? No, parang ang trabaho nila Coach Jamit. Kay, mabutang lang ka diya, Tarpulano. Unya, masuko na ka. Brabe na itong banat diya. Kamu diya, amo si high blood na. Kay, binuangan na mo na. Walay logic ng ilang comment. Tara, paragod na o. Kasuhan daw, dapat prisuhan daw si Alan. Kaya wadaw mutuman sa saad niya, 10K. Kasuhan magugga gumikan kay wa ka mutuman sa imong saad dili tingali depende no depende kung unsa gisaad nimo or kung unsa sitwasyon ba nangita nagsaad kang muhatag og 10,000 pero wa man puy pundos gobyerno nga nadawat nimo para ihatag nimo sa ilaha di mo kun sa maka oh na ganang breach of promise to Mary ba sa ara nimong pakaslan may galan due to some circumstances ta usab nawa imong gugma pananglitan imong giingnan nga balibaran nga di natamadayon og kasal day. Ma, liable ba ka? Depende. Kung pananglitan na ay disit, na ay ilad, no? Imo na tong sa arang kasal, sa arang nimo kasal kay para makuha lang nimo iyang city hall. That's another thing. Namabdos, no? So, kana lahi na siya. O kaha may gala, nagpreparar na mo, nanay mga gown, nanay mga benyon, bayad na ang kitiring. Lahat-lahat na nang pare booking na. Unya. Mayon ra kag kalit nga. Di madayon day. Ana. Liability ka diya. Bayran to nimo. Mathano balista, Maki Baka, wag matakot. Marcos resign. Jocelyn Tipon, trolls pa more. Napay trolls ang Duterte karon. Namoy trolls. Namoy trolls ang ako. Ako'y kailaan na mga igalan. To be honest, ako'y kailaan na. Namoy trolls ang Duterte. Kaya sa akong pagkaibaw, ang kasagaran yun ga trolls ba'y? Ka-BBM. I don't know kasi. Nya, sa Facebook, gusto ba ito kag-Facebook, no? Tanunin mo sa ilahang mga kining stawag na ini may igala, no? Ga-comment, no? Tanunin mo, kung dilit taga-Vietnam, taga-Malaysia. Uy. Salamat pagi. Ayaw! Lay mag rasa. Kung dili man ngayon, taga USA. Oh, kaha may gala, nakalak ang profile. Di ni mo ma trace. Ano nga naman? Nga, tanaw ko ani mga mudapig, mga gala, kada Sara. Away, daway, tago, no? Maugin ng dagway. Sige, walay trolls ang Duterte, legit may katropa. Silin tipon. Alas 8:22 na mga gala, tagnas buntag, Roland Dakit Senior, mayong buntag. Tonton Asis Tolentino, good morning from Agusan del Sur, Gikandas Baba. No, prosperidad. Agusan del Sur. Si Kenji, may buntag. Tagpila man ang karton sa Santon Vitamin C, sir. Ang Santon Vitamin C, tag 7, no? Ang SRP. Ang isa ka kapsul. Sa ito pa, ang isa ka pad, ana na po, kabuksod. 70, no? 70. No, niya, maintain 70. Ang isa ka buwan ni mo, tayin tarama na ka kapsul. Isa kabuwan ni mo, 210 ra. O, gabrato ra kaayo, Kenji, no? No, mapalit na sa butika. No, diya sa, murag wala sa Mercury. Ang naas Mercury mong good, kuan lang, mura. Kining Santon Gold, Santon Plus Gold. Sa mga butika sa inyong nandool diya, pangitaa. O, Guagyo diha, add to clinic, no? Guagyo's clinic, naasa diri, mga katropa. Sige, Felix Medrano, kung naaman, gamay ragyod kaayo. Sa trolls. No, Ruel S7D. Morning, dia attorney. Attorney na meron talaga. From Floridel, Misamis Occidental. John Jampon, astig kayo stolpo og away og marites kabit-kabit. Si Robin Bunyao, good AM doll, ayaw. Oh, ayaw daw. Di na nalok kay banggit, no? Wala na ko, tiwasa po, basa. Ewa po si Coach Jamet, Buying Rimulya, pakibilis-bilisan po ang kaso. Kasuhan, lalo na ang minority senators na involved sa korupsyon. May ano din kami, pakiusap din kami, Jamet. God damn it, Jamet. May pakiusap din kami, Jamet. Buing Rimulya, pakibilisan naman yung kaso ni Martin. Para naman balance. Sabi nyo naman, di ba? The case is getting stronger every day. O paano yan? Ang dami ng everyday na lumabay. Ba't parang nawawala nang nawawala nang nawawala? Iba yan. Alas 8.24 na may galantag na sa tubag para kumbo naman. Next video.
2: XFM Katropa.
8: Yung pagkakasaksak doon sa rider. Yung rider may 3-year-old na anak na may autism daw. Maraming nagsasabi na namimiss sila yung Duterte style of governance.
9: Kung sinasabi natin namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan...
7: Kaniba, nga tao ni. Baga yung daong bay bisag unsaon. No, nga naman. Sa panahon ni Digong may gala, paana-ana pagkamot ni. Kini si Barbers. Bisag unsaon. Muna ginaingon, sila lang yung magdaot silang kagalingon. No need na, may gala nga ato pa ng komentaryohan. Sila na may gala yung nagdaot mismo silang kagalingon. The context is this. Mga kaigsuunan. Dili daw dapat ibasol kang PBBM o mga higala ang mga panghitabo labi na katong kamatay. For example, katong rider nga gipatay, may itong move it rider nga gipatay mga higala sa wa kuno gituyo adto mga higala ang suspect. Matay, no? Mutuo mo? Wa tuyo ah? Nga no to? Kuan? Unsa itawag ana jeep promising nang unsa term anang maglakaw nga tuog no na kana noon no tuyo ana na may ngana kanang malimungawan ba nga maglakaw nga tuog may galay gyud humpian sa dia kay makahawid kay nagkutsilo impas ka diha pero conscious ka tao nagsakay sa motor dunggab sa likod patalikod pa gituyo. Karon, matod pa ni Barbers, may gala nga. Unsa may inyong na-miss? Katong kada kanto na ipatay? Murag di man yung anak kang Digong, bay? Murag exaggerated man na kayo. Kana, kuha na yun kayo na. Ano yung sa una? Kada kanto gina yun ipatay? Dili man. Kada kanto na ipulis. Kana. Karon na aman po magay gala, pero mo lagi ginigda, may paggaraan yung mga tibagha. No? So di na ta magisgot anak asa sila mga igala nagdapik. Sila na mismo may gala nagsulti kung kinsa na sila. No, panalitan kini si Barbers, no? Di ako moingon ko di man tanan himo ni Digong maayo. No? Unya di pa gumudapig anang patay mga igala kanang patay-patay di kita mudapig anang dapig man tana. Mga kaigsuunan. Pero di sad katarunganon nga moingon ka nga panahon ni Digong puro na lang pud patay. Dili oi. Kadagang maing butang nahitabo may gala panahong Digong. Klaro lang istorya. No? Oh. Si Digong daw puro patayan, walang hustisya. Oh. Digong nag-ilang ginatira. No? Murang si Digong ba'y presidente? Dapigay siguro ninyo ng inyong kwari nga negative 7 ang rating. Francisco Javier Garcia, maing buntag idol, abot ka diri sa amua lugar, Surigao, sikat ka diri sa amua. Ba? Oh? Kuratan butalo. Salamat. Ug maohon. Wana mo badya ton. Salamat ka Rajaw. Pero ining inyong kababayan, oh, si Barbers biga nan ina.
10: Ayaw.
7: Mora dia ko sulti. Kamo na lang sabot na. Sorry ka nun, naging makasabot atong iingaw na ako. Dili na anga ikatinga katropa kay mismo ang admin. Darwin Sagusay, mayang buntag bulsay. Watching from Buena Vista, Agusan del Norte. Salamat sa pagbasa, Daniel Dison. Kumusta mamo dias Buena Vista, Daniel? Oh, dugay-dugay sa ko dias may abilan ba? Di ako naka-experience abilan, Daniel, og mamaki. May mamaki, magunahan sa una. Pero di agay ko nahalingaw og mamaki. Parte naghanag yung bullfrog dias abilan. Laos dito San Juan, Tumoy. Oh, erya ko na sa una diha, Daniel. Oh, sige. Jocelyn Tipon, yes, katropa. Coach Jamet, DDS approve ang puro patayan. Inosente ang pinabatay sa panahon ni Digong. Mao? Sige lang. Dawatong doon ang comment. Comment na siya. Comment sa trolls. Kaabot na ka diri sa Taiwan, sir? Wala para ba in taon, Jennifer ka, Jennifer Crasso? Wala pa dyan ko katamak ka ng Taiwan. Taiwan. Taiwan, no, nga ko, ganang... tindahan, no? Sir Arnel, kana si Barber, sip-sip kayo. Baka nakatanggap din ng maleta yan. Diba? Aldrin Ordinesa, good morning, katropang Arnel. Mina, may kanunay diri sa Lopezaina, Misamis Occidental. Josie Puliesca, Barbero Surigao. Oh, mga... ha?
2: Bullseye!
7: Alas 8.29 na maghahigala ang takna sa atuang pagpanag-uban-uban. Katong si Mima, no? Katong sa ganito gab, itong vlogger ni BBM, BBM vlogger to, nga namatay. Karon ang ginapasangin lang nila mga higala, no? Lagi, mga DDS daw. Naga rito isa ka-vlogger nga. Ang, kung DDS yung gilito. Uy, sure mo anong inyong...
2: Bullseye! Bullseye!
7: Dapat dili daw ibasol kini. Okay, nabas humana ni Derita. Topic unahan ng 4 gab 4. Sige, palihog daw kay na vlogger nga yang gibasol mga DDS kamatayon atong kuan. Dinato nakatauan kay kamatayon man uwas at malipay kay namatay na. No, di naman angay kuan. Pilipino man ta mga kaigsuonan. Pero ang dili maayo di ako ipasangil mo sa mga tao way kasalanan. O, muna nakapait diha. So, kinsa karoy nag-politicize sa painful death, mga igala, sa usa ka tao. No? O, sige daw.
10: Mga kakilala na mga vloggers ni Mima Alicia na natatakot na tumbukin kung sino ba ang may kagagawan ng pagpatay o sino ang mastermind sa pagpapapatay dito kay Alicia. Para sa akin, ito sa akin lamang po.
7: Pakitag naong. Col, I challenge you. Pakitag naong. Ayaw na isa. Wala may COVID ka haro. Yan o, mura ba? Kadiha o ano eh. Pakita. Kalawan. Pakita. Sige. Sige.
10: Kahit hindi magsalita itong si Sara Duterte. Kahit hindi magsalita itong mga kakampi niya. Alam kong si Mima Alicia ay sinadyang ipapatay nang sa ganun. Baka nagbabaka sakali itong si Vice President Sara Duterte na makuha niya na ang sipatya ng mga followers niya o ng mga subscribers niya.
7: So, but pasabot ni mo, Col, si Sara ga papatay. Oh, pwede takpunin niyo ning tahanan eh. No? Sige daw. Para yun daw, Gab.
10: At hindi lang yun. Malamang.
7: Malamang
10: kaya
7: sa malamang.
10: Kaya sinadyan na ipapatay itong si Mima Alicia. Eh baka iniisip siguro ni Vice President Sara Duterte na matatakot ang mga vloggers. Ha? Mga vloggers na kampi sa Administrasyong Marcos.
7: Timani ninyo ha. Ang argumento mauni. Mga igala, gituyog papatay. Although, what niya directly giingon nga si BP Sara ang kapapatay, pero gituyog papatay para kuno mag-send og message sa mga vlogger ni BBM. Probably vlogger versus vlogger. Ano tayo, labot ano kaya di man ta-vlogger? No? Ginugulo-gulo niyo lang talaga ang mundo? Mag-send ko og message, mga igala, sa mga vlogger ni BBM. Mga kaigsunan niya, dapat mo, hunong naman ninyong kalaki. Muna yung idea ha. So, the bottom line, may gala, is gibasol nila. No, kato kabipisara ang kamatayon aning vlogger ni BBM. Next video, gab. Tama na na, di na na to. Wextro na kong pinabtik. Next video. No, kung unsay nahitabo, mga igala. Gikan mismo kang Mima Alicia. The late, mga igala, no? Sumalangit nawa. Nung tagbadawat pods, langit, mga kaigsunan. Sige, go. Mo na siya, gab, no? Mo na siya.
11: Hindi ko alam mo kung ano yung gagawin ko. Kasi, after this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko.
7: Op.
11: Tipong...
7: Oh, just for the sake of, kundi bang, i-reply na to dito sa argument ni Uncle. No? Sa ingon niya, no? Kinimaygal lang ipatay, yan ang video, no? Di ba ni AI, no? Yan ang video. Ginugulo pa rin ako ng ex ko. Sige, go.
11: Ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan.
7: Op. Nakulatahan. Wala sa ito nag-ingon, mga higala nga. Dili sa napasapo. Buna mga higala automatically nga. Pasangin lang ni mo ang ex, mga kaigsoon. Wala binagway nakakita. Pero yung nga ni Manguna, nga nung sa investigasyon sa polis, tanawon ang motive. No? Although ang motive is immaterial sa crime, tinuod lang. Wala, hindi na magamit, mga higala, sa kuan. Pag ascertain sa criminal liability, mga higala, ang motibo sa tao sa pagpatay, ang intent, no? Ang intent, mga higala. Pero ang motibo, kano sa siya pwede magamit? Sa ingani, panglitan, dili ni mo ma-identify. No, kung kinsay gahimuan eh. Kinsay dunay intent, dunay motibo, mga kaigsunan. Isa dire, eh, no? Makaingon yun ka, pwede ma-subject. Dili mo ingon niya suspect, but person of interest, singali. May gala, ang ex, nga, ma-investigahan, nga naman, ma-interrogate, kuan ba? No? Nga naman, mga kaigsunan, naman dahil history, nga, na physical abuse nga nahitabo. Doon ay physical violence nga nahitabo. Kaya matod pa niya, no, based on di kini mga galang kanang video ni Mima nga nabugbog siya, no, sa iyang ex para yon.
11: Inuha yung iPhone 11 ko, sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya, kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako na nahimik sa mga pambubugbog sa akin. Mm-hmm. Ilang beses mo nginilay yung buhok ko. Ilang beses mo...
7: Di ba, kuan ba, no? Possibility, mga igala. Kay mapanakit, no, si ex. Wala na ngon nga, mo ay sus, wala man tayo, wala makinakita, di, mga igala. No? Pero pwedeng imbestigahan, mga kaigsuunan, no? Kay na siya ay tendency yun. Mamang birag buhok, no? Bay ko na. Mga kaigsuunan, sige. Para yun. Muna na, last.
11: Kung pinahiya at tinulang, hindi ako nagsalita na nahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mong pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dummy account para sirain ako.
7: Okay na, Gab.
0: XFM Katropa.
7: So kin unsa more likely, mga higala, no, ang ihanggi ko andre iyang ex, mga kaigsunan. Ano nga naman to si Uncle, mga higala, nga pa Christmas pa ngayon ipasangin lang, mga higala. Bipisara daw, no, mga DDS daw may dahilan. O, muna, mga katropa, Coach Jamet, ayaw mo pagpatakag kuan di ha. O, Coach Jamet, shout out sa PNP sa pagpanguna ni PNP Chief Jose Melicio Nartatis na dapat imbestigahan ang mga DDS vloggers kay inuugnay sa pagpatay kami maalis yo. Tiaw mo na. Yes, Ida. Unsa ni mga higala kaklase ni nga mga tao. PBBM Love Peace ang pinapairal. Mga katropa, gustuhon man ako mapadayon pero Aira, no? Tama na gigsa ko dire, no? Jennifer Craso, only the history, nga katauan lang ang natigok. Balahura ang bunganga, walang kwenta. Sige, imuha pod na. No? Sige, Jennifer Craso, maayo pa'y mangahoy ka, tiyo, ayaw sige o pasangil. Kang BP, walang ibang yung ginugurgur, pati ikaw, uncle. Di man ganit siya mo pakita o yung naong. Sige, challenge na to nga, pagpakita ng naong. No? Enrique Suarez, maugyod. Relationship mana ni BP, anong nalaman niya? Dahil sa ginawa ng mga vlogger. Ngayon. Jody Lynn Rocamora. Okay, wala ko yung oras ba eh? Naatay 772 karon. Pero namagod ko yung nami importanteng meeting mga kaigsunan. Ugma na po, pohon! Mga kaigsunan, Bibian Labawan, Latimbang Lucero, good morning from Catanduanes. Mayong buntag ninyong tanan. Eh, magkalimot ha! Mag Santon plus Gold ta para layot na mga igalas mga balatian. No? Santon plus Gold, mapalit ka na may igalas na nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Og! Sa ato mga igalang mga mag-uuma riha, no? Ay mo kalimot para bugat Timgas may igalang atong ani gamitin na may igalang Latimgas G full year fertilizer. Mapalit mga igala sa pinakadool nga agribet sa inyong lugar nationwide. Ay kalimti ha, Latimgas G full year fertilizer. Good morning pod sa taga DMs Rent a Car Tagum mga katropa. Kinalan mo sa kinan? Mangita niya sa Facebook mga igala DMs Rent a Car. Barato kasaligan. Mga katropa, alas 8.39. Oo, extra kong sa'yo. Although, dagang patag oras, pero mananghit ko ninyo sa'yo. E doon ay importanteng lakaw. Sangans, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
0: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay. Busay.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!

0: is 107.1 FM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: XFM time. It's 9 o'clock.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting! Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa!

0: Hoy, tama na lang siya, oy. Kanina na kasi kanta siya, ba? Kami na ba ipakanta siya, mga bugaong bayami. Ano, di naman yung mamamasag microphone.
1: Nalibog siya gawin ni si Yan baka ni Kaltasag Solod ay...
0: Di kayo traguan. Sing al.
1: Oo, wata makapreparar. Well, mga Mary, welcome sa tuang tulumanon. Pinakabantugan nga tulumanon niriya sa isla sa Mindanao. Kiniang?
0: Kung ako ikaw.
1: Ang pinakabantugan nga program... Ay, wala lagi na namin, Master. Hoy, dako lagi ka.
0: Kasama ni siya, Ralph. Taruhan na niya, Ralph. Klaro kayo kung atngal, oh.
1: Ako, klaro po kayo. Nakuha ko ang juice, oy, nabali ko eh. Kanang... Hindi ko kayo ni Edgar, ako ang bagbaw niya. Kaya, ako ang juice, kaya naman dito, aray, nabidlak ang kanang yahang kuan.
0: Unsa?
1: Kanang isling sa kong antyuhos.
0: Aba, nagtanggal.
1: So karon, anyway, welcome mga Maring Adlaw karon nga Lunes, maglipay ta kay Lunes ron. Palakpak sabi mga binayran.
0: Palakpak, palakpak, palakpak, palakpak, palakpak.
1: Sayo ta karon misugod mga Maring kay wala ang ano, sayo po daw man ato ang anchor sa to ang
0: Aman na, aman na.
1: Kay nasa sila yung mga kung ano, nasa sila yung mga assessment ron. Mm-hmm. Sa nagkadayain ng mga lugar. Anyway mga maring, ito alas 12 sa Udto, karong adlaw nga Lunes. Ay, naku, Julio, ba yung pinaman di ay ron, oy.
0: Hala, oy, dali ara, oy.
1: Murag, baguhay lang na ganin ang Julio Ono, na karong Julio 20 naman di ay.
0: Oh, paspas kayong adlaw, maring.
1: Yes, murag, at least ba lang paspas o niya ka ng naghantag mga experience sa kinabuhi ba?
0: Yes, indeed. Yeah.
1: Mga katropa, mga maring, at ang hindi nyo ito ang katropa, okay. Kaba ni mga bokalista sa bandang Wala Hinganli?
0: Oo. Oy, tulog. Duhan na lang. Asa may isa, makanti may isa, wakman ang isa na Ralph.
1: Ano tayong nagawin o kape?
0: Si, kuan, bong mo. Apil ka, bong?
1: Si, karibubong siguro muling ko diyan. Siguro kayo wala man sa tiya diari yaron.
0: Basin.
1: Sige mga maring, i-comment na sa ito ang Facebook Live sa XFM 107.1 ang inyong mga comment diyan, mga requests ng mga kanta. Kaunya ito na ito ang katropa, okay.
0: Yes! Ana lamang.
1: Ato nang birahan mga maring.
0: Be. O sa man nga, tagay ko guys, isang kakanta diya, be nga. Kato akong giukuan kanina. Check.
1: Oy, formal sa tamang paila-ila, oy.
0: Ay, paila-ila sa leta, be. Paila-ila ta, be.
1: Ako ni ay si Maring Inday Erika, dili makopiansaan. Dili guapa, dili mestesa, pero di makopiansaan tungkol kay mangunay o silingan.
0: Yes, master ni Tanini, as useless.
1: O, gula po to diring usa kabayot kay nagparaspa na po siya.
0: Napapapsmer, sige na papapsmer kay bigat laon, magudod ba?
1: Sige, nagpahinlo ng iyang gahong niya. Sige, nagpapit lagong. Ang buto ng bayuta na, uy, mujaging na ba yan siya magabiid ay?
0: Mujaging niya ang asad mo, magsangkiig.
1: Eh, musakit na yung iyang diadapita.
0: Correct.
1: Ay, nako, mga igala. Yeah. Ay, magkalimot niya, mga maring. Aron nga mas mulami, ang ato ang pagnisi, magsanton vitamin C. Amor, nakadental lang, ha?
0: Aba.
1: Lagi, itugtugan na lang kita diya, Maringi, kuskus, nagbayan lagi ng gitara diya, unsa na siya. Masay mo request diya ay?
0: Bing, katong kuan. Takay ko diya, oh, gatong ngong, akong kingon ni mo ganina, Rob, katong nga, Philippine Geography. Aba?
1: Gikanta ni, napasalipat na musugod sa pagkanta, mga maring. Gikan diya sa studio, live sa Takaro, malungog diya, og makitaan sa XFM, Mati City, Facebook page. Og sa...
0: Og sa din sa may XFM, General Sado City!
1: Ila lugar nila ni Ma'am Evelyn.
0: Yes! Okay, live sa tanin sa may XFM San Francisco!
1: Ilahan ni Ray, og nila Ray.
0: Ni Ray!
1: Og babati sa Takaro mga marin diri sa lugar ni Junalo Pagatayaw, nga dako kay Gargada.
0: Sa XFM Bukidnon!
1: Oh, siyempre, mabati sa Takaroon din yan sa XFM Pagadian...
0: Pagadian City!
1: Asa ta?
0: Mabati sa rin sa XFM Pagadian City!
2: Ayaw naman!
1: Lain lagi ka. Oh, siyempre, puhon-puhon... Basig mabati na punta sa mga maring sa... O sa pagaling nga mga kauban na ito nga... mga sister stations nga wapata mabati mga ay basin mo basin madungog ta sa tibok Mindanao oy da
0: na di alam tan awa gud mininyo sa tibok XFM Philippines di ha
1: basin po ga di man gud makasabot ang mga Tagalog sa tuaw oy kay Bisaya man daw ta
0: ah, dapat pag Tagalog tayo
1: nga lahi-lahi baya nang nabay mga words nga lahi-lahi kanang para nang langgam sa Tagalog kay amigas biya na.
0: No, amigas sa tuwa ni langgam sa Tagalog kay galupad. Ang, galupad na.
1: Dili ang langgam sa ato is galupad na.
0: Ang langgam dito kay galupad ila kay kamang. Oh, ana. Kanang basa nang kanang ibutang o sama nang kuan ba sa may Tagalog anang ibutang kanang ilagay, di ba?
1: Oo.
0: Di ba? Para sa nang o sa may Tagalog anang dakog butang.
1: Dakog lagay.
0: kanang gamay butang.
1: Agamay lagay.
0: O nya, wala'y butang.
1: Wala'y lagay.

0: Lain lagi ka, lain lagi ka.
1: Nalabi na ng kwan marin ka ng kan Tagalog anang hikayatin kay kwan biya na kanang tinguhaon ba. Ya sa bisya nang hikayatin kay
0: kanaay man o kanang ana gasang pakikatch na.
2: Ku grabe pa isto. Ya bunda dela ba. Ku grabe pa isto.
0: Amen amen pa. Ba, mana ra baday na sila?
1: Gani no. Muna nga di ta pwede madungog dito sa kamay nilaan.
0: Ah, okay. Lain na nga tuang ko dito, lain ang mga lahi ang
1: diba,
0: ilang pagsabot.
1: Di ba na yung mga words nga...
0: Kanang
1: tila na, nagsasabi, ana. Oh. Di ba na nga? Dili sa tua kaya ang tila, kay lahi biya na.
0: Masa man?
1: Tila.
0: Tiga. Kala pong one ball, gato sa tot, gato para to yung mga... Ang kanang magrinta sila ha dito sa may Tagalog anabi.
1: Kanang upa.
0: Oo, oh, ano ba?
1: Na, pa, alam ko no? Kanang, mingon ko si mga... Pwede ba nga mag... umupa kami sa iyo?
0: Sa iyong bahay, sa iyong bahay. Ana, pwede kayo. Ana, pwede. Ana siya.
1: Ana, putong, kanang...
0: Kanang patong na mangani ka.
1: Bulokon putong kanang tagya sa boarding house nga... Kanang murang forma ni Tia Daria. Ang O sige, mag-upa kayo, pero... Panirado, sab mo,
0: ah! Hello. Sige, be, right? Maganda tabi.
1: Rakpaksa, be.
0: Rakpaksa, be. Live na ba ta?
1: Live ta siguro.
0: Wala pa man, wala pa may live mo. Wala pa man, wala pa ta ka live na rin. Live siya siguro. Ah, okay na, live na.

0: Okay, so ibatang na to sa isa ka sumasalmot mga igala. Gikan La Pilipina, ano yan na? Ito nga. Sumay mong kantahan.
1: Salamat kayo sa mga palakpak sa mudya, oy.
0: Ay, palakpak mudya, oy. Sige na, sumay kantahan ni Mamaring. Ay, pangpahal.
1: Tagali mo na ka ng I do love you.
0: I do love you. Aba, idipirik-pirik, idipirik-pirik.
1: I do love you. Mm-hmm. Ako nang ididikar sa to ang mga viewers, labi pa kanto nang nagbanggit na ng mga sasinta pataas. Di na maka-action og tikang, kaya halog-halog na matikang-kang.
0: Uy, maraga na yung kuwa dito, nagigandam. Nagigandam si Paringgab.
1: Uy, palingin na naman ako, uy, maraga na buntog.
0: Wala man nagbuntog ka ng dilip. Kalabuntog, kasi wala ka sa balong at nabuntog. Muna sila ang mga pugo.
1: Muna, pugo. Kana bitang kami buntog sa muna, sa may barangay Rizal mong kayo, sa Purok Una, 1-8. Kung aman po na, gibansagan po na kanyo ito, Aguanta Village.
0: Okay,
1: ang mga tao, gagawanta na po sa kapait.
0: Dito kayo sa, dito sa Labo, dito sa Bunguyan, dakan po dia.
1: Kana buntog, pag, imunang takmagan, dali na siya madakpan kay kung na siya, kanang mutuwad man na siya.
0: Ay, siya, ato na, kanan rin magpatila. Ay, dilaan na ito si Larsanyo. Nagtanong sila sa si Mitch Young o si Aileen Pardillo Badayos. Aba, request. Siya, request mo ni Mga Maring.
1: Kung sa'yo, request lang mo diyan kay kantaho naman.
0: Kantaho naman na, ha?
1: Apan sa di pa, birahi Ralph. Salamat kayo, Ralph. Sorry, Ralph.

loud than a mic, Pastor Roy. Wala ka hater.

0: Jowa na ko, Master. Kini-kini, may joke, no? Kay, di gini, basta-basta, huwag ka makainom, bre. Ganyan ka kakaya, di ay. Ana. Nakone. Uncle Garz Onet, good morning. Inatuan, Surigao del Sur. Pinahe. Makaya ko, itas kayo.
1: Na Ral, kaya napatay sunod kanta, Ral,
0: Sorry, Ral.
1: Sorry, Ral. Katay, ay, nag-request si Eileen Pardillo akong kumari. Si Eileen Pardillo, badayon, sa request na siya okining Endless Love.
0: Si Bati og daw, pa sa'yo request, pero katanaw siya.
1: Katanaw siya. Sige, atanin kantahon yung mga request nila.
0: Sige, B. Paliog daw ko, Operator Ralph. Tigon sa niya ni Ralph Ricto?
1: Amo, tigon sa niya ni Ralph Ricto. Ayan ay padayan, Ralph. Kaya, daga na kayang naputol ang ugat, ana.
0: Sayang kay ang dos ba?
1: Sayang kay ang dos na to. Napamitris, diri.
0: Napamitris.
1: Dungagi, siguro ni akong hulog, diri. Uy.
0: Al John, namukat-kat. Good morning. Salamat kayo, John, sa pagli-li. Pakishare po na ito ang live karon. Uy, ranong
1: dahil. Share sa na ninyo diha, uy.
0: Kapoy, madisturbo nga buntag. At mga nang laba karon sila mga panimalay. Sa ito kata, Master?
1: Endless Love.
0: Endless Love.
1: Endless Love, eh. Gika ni sa akong kumari. Kuwal, dito ni gika ka, kuwal, layo ni sa Iloilo ni.
0: Aba?
1: Babaw ka, dalong ka. Rapapap, ah.
0: Anong Iloilo, Ilocos, layo na sila?
1: Kuwan na sila, silingan na sila, pero layo-layo lang kamay.
0: Anong itawag mo ng Iloilo?
1: Okay, sahay ka ng kuwan man, ka ng pakaw na ba yung ginalana nila?
0: Agungal.
1: Agungal.
0: Sige. Kini kantahan mga ikal, hatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C. All si Lionel Richie. All si Diana Rose.
1: Sige, Bing. Saan na ako niyo? Mamagay ka-juit, ano eh?

0: surta pero ni que estás a paso y cuál es la vi akong request kanina na bi ato lang
1: katanto ano na nagmamensahe dire ng pa si Ani Bayawa
0: bi
1: ano siya good morning request kog song iniibig kita
0: iniibig kita ang
1: Ruel Cortez
0: ah pwede ka ayon noted
1: na na pa isa dire ang pa si Sam AJ good morning fo da
0: aban
1: watching from warehouse R. Castillo to Tagum City
0: ay nag-request si ay na si Nay Marie aban ay na nag-request dire katong April Boy na April Boys nga medley bebe kay na gamit stila ninyo kantahon na na
1: sabi na ako ni mo katong si Kuan
0: April Boy nga medley
1: April Boy
0: April Boys nga medley ha sunod ato kang
1: kang Ruel Cortez.
0: Isa sa ikaw may mo krati ato?
1: Ako'y tira ng Ruel Cortez. Sige. Hey, antigo mo ko ano, kaya gituluan mo kong Ruel Cortez.
0: Kana. Sige.
1: Kinikantahan lang yung maring atunin ka na to sa Turbo.
0: Ralph, April Boy. Ayun na si April Boy Regino, Ralph. Kato si April Boys lang, Ralph. Kay Ralph, tataas man ko kayo na ba?
1: April Boys lang imo.
0: April Boys, okay. Di ko kanala ng April Boy kay matanggal lang akong tibak.
1: Mahuso, sab.
0: Mahuso.
1: Ako kanyo, siguro na ginako hikot rug hugot.
0: Ako kay gibutangan ginag duct tape gyud.
1: Mao ba? Ako naman napilitan naman ako kanon kay di naman sa mulihok gamay man.
0: Oo. Kanang April Boys nga medley, aba.
1: Asa, voice o boys?
0: Boys. Kaya kaya ng boys. April, boys, general.
1: Sige, Vicky. Basahon sa nakuha ni mga
0: sige. O, si John Bordagol? Sana siya? Burlado di ay.
1: Burlado.
0: Okay, kumot-kumot ko na yung gigwan. Sige.
1: Biranta, noted.
0: Noted.
1: Good morning, SM Inday Marie. Pwede na ba rin siya pagka-sharpshooter kayo ng siya?
0: Sharpshooter ka? Himos na sad kaayo?
1: Sharpshooter kayo ng siya. Hunter kayo ng siya, mga maring. Napadiri ah, si Alvin Gook. Good morning, mga maring. Request kong song Shine by Regine Velasquez.
0: Velasquez.
1: Velasquez?
0: Oo, Velasquez.
1: Yawad yun kayo ng si Alvin Gook, oy.
0: B?
1: Aileen Pardillo Dayo, salamat pa rin.
0: Salamat ka, Aileen mo, Maring. Ako man yung kumaring, kuha, hindi mo na basta-basta, sad.
1: Kuya, sad yung siya, di ay. Napadali ah, si Amalia Quasito. Maayong morning request ko. Para ganing
0: Shishgan? Sige lang, ay. Human na naman ako. Kapila naman na gikanta diri. Pag YouTube na lang di, Amalia.
1: Gusto ko di magubay imang buntag mo.
0: Sige. Okay, tirahin na Ralph. Muna ni siya, Ralph?
1: Muna siya? Yan, John. Ayan! Grabe, dyan ganyan si Ralph. Uy, si Ralph yung ganyan ang gitag na.
0: Okay, palakpak mga binayaran. Uy, gibayaran biya mo.

0: sumuso.
1: Sa mani, sa butahi ni, ipatay ang wifi? Sa mani ang wifi niya?
0: Gusto mo,
2: lagi kita na.

0: Oh, dapat to. Eh, padaya, kana. Midlip ni. Ha? Aba, di basa-basta ni.
1: Kuya, makanta ni.
0: Ha, di basa-basta ni. Ngilingig ni.
1: Nainoktok ko doon, Maring.
0: Maring, ay kabala ka, Maring. Kaimuhan ni sunod, Maring. I-prepare tong ka, Rex Cortez, ha?
1: Abo ni manawag, yapos itong linya, mga Maring.

0: tama na, ha, bebe.
1: Ah, pila score ani be?
0: Ay, be, kanang score, ang score, bebe, bebe.
1: Ah, confidential.
0: Mhm, confidential lele pwede isolte. Di pwede isolte.
1: Goy na mga maring katukata ha tudto ko nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako tudto kin ang grabe kataas imong blood pressure. Oy, koy mingo na sa wal mama pala imong pressure sa dugo kay taas pa.
0: Yes.
1: Kaya mo gidada kay pasay mo buo.
0: Correct sa kokikol.
1: O sa ina mina mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule gigamit sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. At ang gimik karong Holy Abaytis sa is
0: Adya sa Maya.
1: Nuevo Iloco.
0: Oh, Nuevo Iloco no. Yes. Kala Friday?
1: Domingo. Eh.
0: Sunday. Aba Sunday magkita ta diha no, Nuevo Iloco.
1: So mas maayo maring udto na nasla dito ang kay alaw na mata formal magsugod aron nga makakita sa ato mga pasundayan.
0: Correct.
1: Mata mga pasalida nya makita nyo diha ang tanan nga mga tigpamaba diha sa XFM. O nya makita ampon nyo diha ang sakto barog nga tuan nga
0: di ba sa
1: doctor naturopathy nga si
0: Doc C. Jane?
1: Ni Druda?
0: Uh-huh.
1: Oga, basi na po si Palangga.
0: Ala, ay! Ala, ay mong Palangga na agi dito.
1: Marang niya agi si Palangga, anak. Eh. Siya may ang gimagkuhan na lang sa kanangkuhan. Eh. Mamamalit ba?
0: Mm-hmm.
1: O dito lang pa siguro tayo mapalit.
0: Ala, ala, atangin menu niya ano, iba Iloco.
1: O ang mga artista sa Kung Ako Ikaw.
0: Oo, mga Tris Quangles.
1: Naadiha mga maring.
0: Mm-hmm.
1: Og ang atoa mga tigpamaba sa Exciting Pilipinas.
0: Ano? Yes.
1: Na
0: si katropang katropang Bobong Alagabre.
1: Sa Bullseye, ang manager nato nga si SM Arnel Cortez.
0: Yes.
1: Og apo di ang ato ang anchor ato ang DJ sa hapon mga maring wala lain si
0: DJ Tote. Ayaw balikta ay lang balihan kay mga malamian niya mo.
1: Og syempre mga maring apo di lang Lulu Amado.
0: Oh, na si kwadi to Lulu Amado sila si
1: kwadi. Si Doy.
0: Si Doy og sila si kan Master Pogs.
1: Master Pogs.
0: Master Igop na si Master Igop dito.
1: Og kisa pa na si Ralph pa sina
0: ano, si Ralph. Ah.
1: Okay, basig ma tulumay kwan ni Ralph. Anak kanin basi pagkaupat na diri sa
0: basin, basin, basin.
1: Basta atangin may karong Holy Abaytis sa Ace adlaw nga Domingo diya sa may covered court sa Barangay Nueva Iloco, Mawab, Davao de Oro. Makita-kita ta sa tuang Yes to Health Caravan. Aron nga malipay tang tanan o niya maka ihato na mo ang mga serbisyong medical serbisyong nga mga panglawas gikan diri paingon sa inyo ha mga maribusa tangimi o nya ayaw lang ipospose
0: ana
1: sa tuwa pagbalik para ito sa tuwa ang okay karaoke kana inyo mga request ato na nang giplastada apan sa di pa mga maring kini ang XFM
0: exciting
2: ayo
3: balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
3: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
5: Exciting!
6: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jude! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero mag-take ako na Santon Vitamin C, mag-aana pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orben.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Exciting!
9: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Uncle Woman?
1: Ang mga Uncle Woman o half human, half till us. Gal ang kauban sa lang ko ang half human, half bonsai.
0: Wala diri ang?
1: Ang half human, half Barney. Half baliti. Pati na ito, maraming baliti.
0: Gani, ang yung duster ato, maraming baliti. Nakaroon si Tia Daria sa kuan.
1: Kauluhan.
0: Nasa kauluhan doon si Tia Daria.
1: Siya may naguluuluan ang mga katkaran dia.
0: Siya may kung ano, kanang guest of honor siya sa kuan. Ako itong ginan nga, pag-record gina.
1: Pag-record gina, para di ka mapakyas.
0: Mga maring, kaya ito ang pagbalik. Ikaduhang pagbalik, katodik ka na ito, mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Mm-hmm. Aron na mas maligo na ito ang panglawas, mukusog ito ang cognitive function, makahirumdumta sa ito ang mga obligasyon, makahuna-huna ito sa mga solusyon, mainam taadlo-adlo, mga maring, og Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay, og...
1: Espirulina! Okay, nakalindot ang ano?
0: Mangustin.
1: Malunggay,
0: og?
1: Ganing asa-asa sa itong kape?
0: Kape.
1: Ay, kung ano ka ng soya beans, dili na lansunis, ha? Ay, nakuha.
0: Namo kiniingon nga, basi ko ng lansunis, hindi ka
1: si Kapludi, man to, ngayon, si Rocky, man to, ngayon, naglalis, pamiyana, ano siya nga.
0: Lansunis.
1: Wala, gina lansunis. Takar, maglansunis, oy.
0: Ay.
1: Be.
0: So pasiyon ang kanta ila live nakta karon mga maring balik bi sa to ang Facebook page i-search sa pakilipalihong paki-follow paki-like and share sa to ang programa today. XFM 107.1 Tagum City. Siyempre atong unang kanta ni Master kay dekaman na balik alive diri pagkantahon gid ta.
1: Be.
0: So atong unang nagkanta nga Tats by Tats by your cooperator. Ito ni pahinungod sa ito ang mga nanay o tatay na kining mga panahuna, gikikikikiay, gisla ang panahon ko niya ito, mga 1980s.
1: Ay, gamitan na mga Michigan ambil ng mga kuhan, mga pantalon.
0: Mga bell bottom.
1: Okay, sige, Rob, buna ang Rob, kay nanganal.
0: Yan ha? Dira kay nakita ng kanal. Ayaw.

nyara. Ha? Hello? Kini mereka okey ni. Full man siya. Perlu ubat lagi siya eh. Ah.

0: Tama na, oy. Tama na, tama na. Palakpak na kay... Palakpak kay nakaroon okay. Kanal. O, katong kataha, tuto ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga senior, amamaha ang panglawas ha. Kay mabutag 85, doon na tayo 10,000. Mabutag 90, doon na po tayo 10,000. Mabutag 95, doon na tayo 10,000. Mabutag 100, doon na po tayo 100,000.
1: Ano?
0: So, pingi ang panglawas, kaabag sa pag-amping ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Palit na!
1: Ay, nung dugay-dugay na kayo. Siyempre, parisa sa nag-Santon Vitamin C. Okay, Rod? Okay, tirahin na ito, Rod, may. Uy, katong kanta ni mong gag-request, ha? Katong Res Cortez, o sa to?
0: Katong Res Cortez?
1: Res Cortez.
0: Sige, sa to, mga viewers, paabot lang, ha? Ay mo pa karon ingon pa si Tita Mananggula. Junril Ortiz, pagka anyag. Uy, ay! Thank
1: ba?
0: You!
1: Bebe, aha. Asa man, Ralph? Good na, kay wak pa. Kay, naawit ko, daghanan nag-request niyo yun. Si Josepina, ano siya? Just wanna be lonely, dedicated sa inyo mga beauties. Ay, sure! Ato, noted.
0: Napag-iingon din yan si... Josepina, tinambunan yun sa nga highlight.
1: Okay, sige, bunal! Parwan ka, may be?
0: Aha, tinikanta ha, mga higala. Hatun ni ka nato sa... Sa to ang kaping ikamingawan sa matagkaroon og unya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Sama, sige na, bunal kay nanganal! Ang monitor na to niya, dahi, ito ang ipasakang kamay, para nindot siya, maratag na sa video. Anak! Okay, bunal! Uy, wak mo lagi!
0: Ayoko na ang kuwanan siya, silent.
1: Nawala lagi siya. Baby.
0: Ito na, gilisod ng
1: ni Ralph. Gikubi-kubi na.
0: Labi, hindi ganun si Ralph po eh.
1: Ralph, kaya mo yan, Ralph. Alright, come on, party people! Party people in the house, ladies and gentlemen!

0: www.coramon.com Oh, kadong I just wanna be lonely, my kwan.
1: Ato sabirahan to kang kang Cortez.
0: Luis Cortez Cartas.
1: Iniibig kita palyo girl.
0: Be.
1: Kasi ga request ato oy. But anyway, kung kasi ga request ato, kining kantahan imuha ni og sa mga namati karon diri asto panag-uban.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga namati sa karon diri sa Pagadian, sa General Santos City, sa Mati, sa Bukidnon, sa San Fran, sa pwede ba mag-request? O di ba ka pwede ba manawag aron nga makaduet niyo ang inyohang mga angkor woman today?
0: Yes.
1: Aba, it's pretty.
0: Aba, be.
1: Kining kantaha mga maring hato di kanato sa Clear Skin Beauty Soap.
0: Hoy, pakpak mo, mga kipambayaran mo.

0: Good morning din sa makausap pa kang Pari Il Rindigin yun. Salamat kayo sa imong gihalad riang kanaganing mungaan.
1: Ah, so salamat kayo no. Magdrama na siguro ta kayo alag alas 21 naman. Unsa man mo kanta pa ta?
0: Wala po, alas 11 ba yung drama no?
1: Alas 11 ba ito na tama na. Hala, oy bi kantahon na to bi.
0: Wala man si Tia Daria na natal na sam. Napadala si Master Ichikoy. Shout out from Nabunturan, Davao de Oro. Pa-request kong song na Secret by Heart.
1: Nabay, aba,
0: sige, oy, sige.
1: Sa mga katana to ning kanimi, just don't wanna be lonely, my kanimi. Kika nga Josepina, Tinambunan.
0: Noted. John Real Ortiz, pa-request kong song na Power of Love by Celine Dion.
1: Bagay ko. Listen, disuron ko dali nila, no?
0: Gusto nabidla ka to ang mga tahi.
1: Oh, tahi, gusto gid mo, ha? Ang napayay Ray Valera Midley. Noted.
0: Gusto mo ito yung gikanta kay gitaiping na ni Rao?
1: Kwanto, just don't wanna be lonely.
0: Just don't wanna be lonely. Just don't wanna be lonely. Kasi may artist ano.
1: Uy. Ay, wala siya. Malaga. Daghan na lang. Makita mo na di ha.
0: Pili alam tong ko ang pinakataas. Santa ang gitype ni Ralph mga Maring. Kining musulod nga kanta hato ni kanato sa Turbo. Alam mo ang lucky ka kung imo na mo gahi. Eh, na minna og Turbo.
1: Turbo heavy.
0: Turbo. Kung naka-turbo si Mrs. Si Mr. Lipay kay si Mrs.
1: Be, asa naman eh?
0: Memorize man daw ni mo, yun si Ralph.
1: Gano'n mo ni-memorize?
0: Secret by heart, please. Ba, piting hangyo, gini ko ang yun.
1: Ronny Dyson, okay. Ni Ana, ang request ni Ma'am, siya nag-request ni si Ma'am Josepina Tinambunan. Ma'am, ni Ana. Sige.

0: Oke, salamat kayo, no? Ay, ginoon ko, matanggal mo sa ito, 8-me games, ani. Oy!
1: Maluag po ito mga ikot, ani niya mga
0: ay, nakuha!
1: Patanin mo, kato kataha, tutok na ito, mga higala, mga maring, sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makabaw ba mo da, makabaw ba ka, master, no? Kaya yung Santon Plus Gold Herbal Capsule, gisagol-sagol rin yung mga batakan, kaya yung mga herbal o mga lagot mo.
0: Kala mga epektibo nga mga herbal. User, mga guna, diagot.
1: Ang pinaka-the best nga pangontra o pang papugong aning pagsaka sa blood pressure, pang panormal aning ato ang mga blood pressure, kining ahos nga lamas.
0: Kana.
1: O niya pilya lang sa marin, kining ato ada yung pong gisagol rin ang kining ampalaya kay pang panormal po ni siya sa kining gitawag o blood sugar level.
0: Aba, ka na mga diabetes soon.
1: Yes.
0: Aba.
1: Ang napilihan sa mga maring kay ang mangustin, taas kini sa antioxidant mga maring ang mangustin. O niya, unsa ka na ito, malunggay.
0: Mga mo, ang malunggay, mm-hmm. Kitawag ba ng kuhaan ba siya, ka ng Miracle Tree.
1: Malunggay.
0: Ka na malunggay. Kala mo na siya pinaka-epektibo, grabe kay powerful kayo ng malunggay. Di ma-imagino ni ma, bisag il ninyo na, matubo na.
1: Mao ba?
0: Sa asa na, anak ka-powerful ng kamunggay. Kaya
1: kayo malunggay, basis dahil sa pagduki-duki mga marin, kung taas niya, kung unsa mga content nga makuha ni mo dahil sa kini, para ng orange, sa asa ng vitamin C, kapila pa pilo-piloon sa malunggay.
0: Yes!
1: Taas ng vitamin C. Mm-hmm. Taas po siya, o ka na ganing magnesium, ang kana magnesium, isa na siya sa mga responsable nga minerals.
0: Mm-hmm.
1: Nga permiti magnormal ato ang mga blood pressure ang magnesium. Baki search pa yung
0: bi. Aba, kuya na ni mo. Kuya man ni sa doktor. Mari pwede ka ni doctor of naturopathy. Ah, si Doktora Abogada Erika.
1: Assistant ako ni Doc CJ ni Drew Dabo.
0: Ala, oy.
1: O niya, basis pag doki-doki sa mga maring, ang namiroon yung gibansagan o the anti-cancer cells minerals, kining selenium. Taas po kayo ang content nga naadya karon ga puyo sa malunggay.
0: Mama na nagkanta ka ng selenium, mama na nagkanta sa katong Titanic, no?
1: Si Celine Dion mo ganito.
0: Sorry, Mari.
1: Okay, parcel. Imo to.
0: Ay, what's that parcel, oy?
1: Nililit diri ang delivery
0: balik. Lolo, meron sa trimis. Maya.
1: Ang katawa sa mo na sila. Dari, kang hilang mga naong mga
0: naong. Hindi na ko maminaw radyo, oy.
1: Mo na sila. Basta mo to, oy, ang Santon Plus Gold. Grabe kayo. Wala kayo kakumparaan ang kapsula ko nila. Only Santon Plus Gold Herbal Capsule ang pinakangilingig nga kapsula sa merkado. Mabalik na sa mga parmasya butika nationwide. Gigama kini sa Yes to Health. Yes to Health o siyempre mga maring, ang Yes to Health ang bugtong tigapod-apod sa mga produktong herbal. Grabe ka, epektibo maring.
0: Mauna. Sa pa yung giwat, ato na mo sa mga butika at parmasya sa mga lugar.
1: Uh-huh.
0: Pangitaan na ninyo alito ang mga produktong agikan sa Yes to Health.
1: Rolito Perez, good morning. Salamat sa pagliit, Day.
0: Aba, lagi na yun. Power of Love by Celine Dion. Grabe kayo. Tama lang itong gingon ako ni mo kanina. Muna yung nagkanta sa Power of Love bukod sa Titanic.
1: Si Katong Minerals na Celine Dion. Celine Dion. Uy, biyong grabe. So, kayo ng kabulo baka doon ay mga pag-unang gawas at mga testimonya maring. Na kining kamunggay di ay na yung mga cancer nga mga pasyente. Nga gipulaan na mag-inom og tambal kay mahal man kaing tambal nagmintinar lang sila og gamunggay.
0: Wala pitinod man na.
1: Ilang gidokdok gikuha nila ang duga pero katon duga nga green ha.
0: Green ayo tong duga nga puti. Ay, kinoop ko.
1: The best kina siya nga. Ang nakanindot ani kay, okay, kapoy ba yan si Panguha Gamunggay? Ay, kay masingitan pa kasi imong silingan.
0: Dito na lang ka sa giusa lang siya sa kakapsula. Dito na lang ka.
1: Kay, dili lang Gamunggay. Doon na pagin siya ay?
0: Napagin siya ay kuan ka ng mga sangkap.
1: Ang sangkap, muna na imong duman.
0: Ay, mga sangkap. Kailangan sila ahos, mga ampalaya, anindot kayo na, no? Mga mangustin. Kailangan mangustin, kailangan queen of all fruits ko na.
1: Yes.
0: Laliman ka, ana?
1: Basis sa pagduki-duki, kay naano sa Pilipinas, makitaan ang daghan kayong kamunggay. Di ba?
0: Ay, bibigay, ito nga, katahaning, kuan, kanan si Camilo, kanang, I need to be in love by carpenters.
1: Sige, noted. Please, operator, pasaylo kami, kadahang kami kantaro, kasi sa'yo may kami kasugod.
0: Sa'yo may nagsasaba din eh.
1: I need to be in love. But I am already in love.
0: Aba, you're you're only in love?
1: Yes.
0: Yes. Oh, come on. Congratulations.
1: Thank you.
0: All right, sige.
1: Ano na, gikuha na, gipangita pa ni Ralph ang kanal. Ano na, ang, ba, may tono, ano yung kagtahawin, hindi ko nga, hello? Hello? Tabangis, siguro ko ano, kaya murag malipat, ano yung kagtahawin.

0: Unang una to ni Ralph, palungan na na Ralph kay daga-dagaig nakasuko Ralph. Ang mga silingan, maraga nag-andam na mga isang kakubiko nga kwad, isang kakubiko nga mga bat, mga balas.
1: Lain na tinanaban ng mga silingan.
0: Mga kwad, maraga mga head size na magipanggunita nila.
1: Oo, but anyway, kanang kanta ha, gihatuddo ko na ito mga maring sa turbo. Importante di kayo ng turbo. Kaya sa kuang nakuha, ihipos ako nga mga, ako mga investigator na ako. Diri asa dakpayan stagom di ka na kaay mga nasulbad ni mga relasyon tungod sa turbo kay kanang ganing ingon asawa nga may buhog to oy kayo sa pamay akong ikalipay sa imuha nga murag ni tagsara ka mo ulit ipadyog ka makahimo kay kanang di na mo gahin ang imuha
0: correct dala may mga inaana unya kay ingon man ang mga ubang mga bana oh, may lamin ako asawa oy mo ana man na
1: sa so, nakainom ang Mr. Og Turbo ay sus
0: Okay, oy, murag ni balik ang yang gana. Na may mangin ana.
1: Wa pa ka plaster sa mga gipangdala mga hugyak ana.
0: Wa na gi gunita na murag ni gunit og kanang unsa ba? Ha?
1: Murag gunit og limpisa ay.
0: Oh, na gunit og mga limpisa, mga kanang nagulit og rik, no?
1: Ha. Na napaybay lang yung kanta di master aron nga
0: bi
1: sa paguba ilang morning.
0: Bi, usab may ikaw kanta, ikatay na di ha.
1: Nagaay ko di ako andi, nagaay ko kanang sa to kanta kalimo ka tong inspirasyon kay nang kanta ba
0: mga ka-inspirasyon
1: kanang pain in my heart nga kuan pain in my heart ni kuan kasi kanta na si Zo o si Arnel Pineda
0: si Zo siguro eh
1: Zo siguro na
0: oo
1: sige kanang pain in my heart dili pen ha kay katong pen ko to sa sanga katumoy sa bullpen so pain in my heart samtang gi-typing na ni Ralph. Mo ba ni Andugay Malubat?
0: Oo, oh, kana.
1: Hello? Di siya ba, oh.
2: Hello?
1: Wala siya. Kani kantahan, gikanta na ko ni atong kanya high school ko, kato nakainom ko.
0: Ah, baka, be, kana, di ay mo din ay mong ipanghambok, be.
1: Ya, ito'y karoon, ako tiyong isa ko mga classmate. Eh, batik ko nung kayo kong tingog.
0: Uy! Grabe sila. Mali ang ilang istorya.
1: Kang ma'am ay kamakasa, maestra naman siya karon.
0: Sige. Aba, ha?
1: Amo ni? Ay, si Kanwin? Ano ba eh? Mo ba siya?

0: Okay, so salamat kayo, Maring Ericado, dari na Santa Fe, mag-saba-saba na Santa Fe.
1: White Uy, Lies.
0: Boyfriends ang nakantaan na Ram.
1: Boyfriends?
0: Boyfriends, kaya na. Uy, shout out kay Linlin.
1: Hi, Lin.
0: May pag-usap-usap nila, pero tulong-tulong. Usap-usap pa po na, Lin. At least, kuhan, Lin, mahubusog ka, mahuwam sa tani, eh.
1: Good morning, Lin. Sorry, Lin. Mm-hmm. Good morning! A request ko, give it this big, kanang sis, kan gusto ko din yung susupinan din ang burang yung mga bidlak.
0: Mga bidlak na itong mga tibak, diri pa.
1: First love never dies.
0: Mm-hmm.
1: Aba boyfriends ha. So kining kantaha asa ini ni Carl.
0: I dedicated to myself and I hope I like it.
1: Me too. I hope I like it too.

0: dili na kayo taas ang rangkay, ang mga silingan, nagbit-bit ng bato. Ay, salamat sa nag-request ha. Salamat kayo.
1: Kang ano na pa i-request diri akin yung sabi katahan ni ulap ako kadong ani suka kining secret by heart daw.
0: Ah sige, diray na di ha.
1: Paki ko na bi kay kung di makaya ni ato na ning EI. Apan sa dili pa ato lang mga viewer ato mga listeners kay namati karon di. Usog kuno ta dili sa kuan day sa may nabunturan.
2: Mao ba?
1: Dakan tuntak mga suki kay sa nabunturan. Sa toong kanta ni mo? Secret by heart.
0: Secret by heart.
1: Sa kanang kanta, kakabalo ano na, pwede kanang kanta di ay, kang heart?
0: Ambo tama, anak. Kanang karo, kadog, anak.
1: Kanang heart, hurt, manggod. Hurt o heart? Kanang heart, ang muna sa vocalista sa katong Alon.
0: si Alon o si Quadrique. Agaw man na sila.
1: Mo ba?
0: Si Alon o si Ricky.
1: Kumpanya na sila katong kuan kanyang
0: Tansan.
1: Kastiko. Amo ba? Gisuwayan ni Ralph?
0: Aba?
1: Alas 10:41 na nga itong oras, mga maring, ha? Kato mga ga-request nga wap may kabalo, nga kabaw mo sa kanta, pwede mo manawag aron nga makigduet mo, aron nga...
0: Correct. Para okay, at least ka magpapagaw po, doon nila yung kami.
1: Ang ato ang hotline, 0966-306-9569.
0: Gamitin
1: na
0: siya, ano? Walo
1: ano,
0: eh? Saan kanta na?
1: Sige, Dabi. Sumay ko lang ang tempo.
0: Sa sunod na lang na Ralph. Kay...
1: Sadyan sana mo na.
0: Sadyan sana mo na. Kay, kung magod may anak ka na nga... Kung may millennial sa mangguni mo, Ralph. Bi, takay lang ako kung sakali, bi. Sabi ito, yung kanta na, nag-request din sa kuwa, bi. Ano yun? Si... Sa ganining... kung sakali, aba, o kani...
1: Bigyan siguro sa sakali.
0: Kung sakali daw. Sabi niya ka sa sakali.
1: Kung sakali, ikaw ay lalayo o ikaw ay lalapit.
0: Amot lang. Michael Pangilinan daw. Michael Pangilinan.
1: Ani na?
0: Okay na. Bunal kayo ng anal.
1: Hulugig piso. Ayaw lang itong pingis. Pihing di ay.
0: Aba, Bi. Kasi sabi niya nagkanta ni Bi?
1: Lagi.
0: Na-request mag-inoy, ay.
1: Samtang gilili nagmaayo sa to ang mga teknisyan ang ato ang kanta. Gabukal-bukal na po ng adobo.
0: Boylohi ka may Ralph.
3: Ay sa'yo lamang.
0: Okay.
1: Pinapinando po ang banat ni mo.
0: Sige. Kauwa naman tani nga. Alam, basta request mo kantaho na to. Eh.
1: Kining katahatod kinaton sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C. Birahin!

Salamat, Hiram. Salamat sa tulong mo, Hiram.

0: mahal mo pa ako.
1: Grabe na yung kanta. Ay nako, medyo taas-taas pa tong oras, Master, no? Katukataha, oy! Kisa na, Master!
2: Ay, naon siya naman na, oy! Ano man na?
1: Nako, mga maring, ha? Oo, ingat pa si Nancy Camilo, nga pwede ba mag-apply og di kanta di, ha?
2: Aba.
1: Yun, nandiyay tingog si Tanini.
2: Sa unag yun.
1: Para sa itong kasayuran, sa mga gusto diha nga magtawag, abli atong linya sa 0966-3069569 para sa gusto diha nga mo kanta sa mga maring, ha? Pasaylo sa uban nga mga request nga nakanta na nato nakalabay nga adlaw, so tagay kong sa piling mo diha. Sa piling mo ni...
2: Sa piling mo, baby. Birahe lang sa piling mo, diabe.
1: Nabing Rodrigo. Wow.
2: Grabe naman ilang mga request, eh. Di naman di basta-basta ilang mga request.
3: Hello.
1: Pinungod tanin sa tanang kuan ron sa kanagaling... Doon na nagipamati sila mga katuhuran, mga luta-lutahan.
2: Kana!
1: Kunya, kuha sila kabalo nga... Dali produkto nga makaalim ana ang what? Santon Plus Gold.
2: Mo ni pinaka importante sa tanan.
1: Dunay sangkap nga malunggay, mangustin, ang palaya, garlic og
2: ganing siyempre ahos. Ahos og kining ang palaya og siyempre napagini siya gitawag na to og mangustin og malunggay.
1: Wala na sa lansunis.
2: Wala na sa lansunis.
1: So sa piling mo, by Bing Rodrigo.
2: Bing!
1: Kanyan to, mag-uno na kanta dyan ko kaunyan to, ani? Kana mga Bing Rodrigo. Kato mga kanta ni Fernando po.
2: Kana, mga, bawin ni mga bagay ni mo, maring, kay kuan mga maring, kana mura mo kag-faster pugig tingog maring.
1: Itong kanta ka nga.
4: Kumusta ka?
2: kana, ana.
1: So, diyan na sa karon sa kuan. Kasi mga senior nga namati karon sa tuabi, mga tagapagadian, kining kanta para sa inyo, ha? Tawag po muna mga tagapagadian para matutin po ninyo nga mo musukol sa mo diha.
2: Mga tagapagadian na!
1: Mga taga-jensan na! O mga taga-bayugan na! Ala, bira kay nakita ng kanal!

0: Takigan.
1: Aha, wala kita kigan si.
0: Anay color sa linya.
1: Anay kay color kasama ni.
0: Hello?
1: Hello, as.
0: Hello, no as ya. Wa di ay ha ha.
1: Ani ni nani odto siguro.
0: Ani odto sa pasiguro sa ako senior ko sa senior ko namati si Nancy Camilo. Salamat kay Ma'am Nancy ha kang Rons ya Ibs. Mga Maring, parikwas ko, kumusta ka ba FPJ? Murag imo na gini, Master.
1: Be, ansa man na, be.
0: Last song,
1: be.
0: Bago ta mag...
1: Last song for the meantime.
0: For the meantime. Mm-hmm. For the meantime.
1: Yes.
0: Okay, be. Birahid ya o, Guan Maring, kumusta ka ba FPJ? Gigan kang Rons, Yaibs, mga Maring. Balik-balik na ganyan yung request. Kataon na gina, oy. Nanapun ni si No Jampun, o.
1: Si John Jampong.
0: John Jampong. Noted ang request ni Kuan. O itong uban ha, nga.
2: Minsan lang sila bata.
0: Dari Master, kaya nakita na pong kanal.
1: Bebe, di asa manin Kuan, asa manin. Kanal niyo, kanal gini siya.
0: Kanal ko siguro na siya, oy. Kay gagihan magtubig.
1: Be.
3: Gusto ka. Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin.
4: Salamat, Ira. Salamat sa mga payo mo, Ira.

0: Walang masabi kundi kumusta ka.
1: Anotin. Color sa linya.
2: Hello.
1: Isa niya.
3: Si Algin Gan.
1: Si asto?
2: Kasi pangalan ni mo, ma'am?
3: Si Algin Gan.
1: Taga-asal gan?
2: Taga-asa man ka.
3: Dili, tagulong.
2: Sa daw?
1: Asa na?
3: Bermudis pa.
2: Ah, Bermudis.
1: Sa Apokon.
3: Oo.
2: Aba. Kaya kumusta mo mong taga-Apokon, ma'am? Okay ra mo di ha?
3: Okay pa sa ulang.
2: Aba. Pila na edad ni mo, karon ma'am? Pila na imong panginda doon?
3: 30 plus
2: na po
3: kay labot
2: na gilimod. Ah! Sana.
1: 30 plus o kay labot gilimod.
2: Ah, okay. So, ano magi na ma'am? Basta magkaedara na ma'am. Ang limod na magi na madugay.
1: Masa ikang taon ni mo ma'am?
3: Ay, ako request ba?
1: Unsa ma'am, palagi gamay si mo radyo kay makuha na mong... Makuha na mong mga higot na mo diri. Uy ma'am, maluang. Masa imong kantahon?
3: I-request ganun ako, imong kantahon, Erika.
1: Ang sabi, kaya ako ang kata para sa imo, ha?
3: Shine?
1: Anak?
3: Oo, tama.
1: Dungan ta kanta, ha?
3: Wala, may lyrics, magkaigong kabalo.
1: Sige lang, kaya lamu-lamu, alang good.
3: Ito pong mga ko na sa aking kuwan.
1: Yung ba na?
3: Kababibay.
2: Hawa!
1: Unsa to?
3: Padidoy ba?
1: Nakay to, padidoy? Ah, sige, ma'am.
3: Dahong uyag mo. Ano ito, padidoy?
1: Wala, uyag. Abisam ba? Senior na ka, ma'am?
3: Wala pala. Kin.
1: Kano sa mga mag-senior?
2: Kano sa mga mag-senior?
3: Makuman siguro ng kalibutan.
2: Bungot sa ito yung istoryahan
1: eh. Ah, sige, Shine by Regine Velasquez.
3: Ligas na ko ni Tanini.
2: Hello. Hello, silos ma'am.
3: Gwapa kay Tanini.
2: Hello, oy, mauwa mo sa daan ako.
1: Labi na dyan yung kadaster ni siya, kaya makita niya ang mga atngal.
2: Clever.
1: Shine by Regine Velasquez. Ay, kawa mama kay tabangan tani kanta mama ha. Kay mo man kaning kuan, imo man kaning dila ta siguro mo mic kaning lupa ta mic.
2: Si kita ni kanta na dai.
1: Ladies and gentlemen, Shine. Mora ka mangi patamaan na ni master.
2: Ha?
1: Ikaw ang patamaan na ni Shine.
2: Mo gani maglagot santa.
1: Sento no ni
3: I love the shadows.

0: Ang grabe, haura ni mga kanta ko eh. Balakpak! Pambato sa mga taga Bermudez, Apokon, Tagom, Birahe, ma'am.
1: Wala mo po yung lyrics, di kayong kabaluan.
0: Sige, ma'am.
1: Bonati, Rika.
0: Di mo kabaluan yung kataho eh, kay... Gabitay pa ko sa ethnic game sa kung papaanin.
2: Mga gani. Lalo lagi na yung kanta ni Muti.
1: Lalaki mo po dahil. Hindi na mo kung
0: sabagito.
2: Lalaki din. Lalaki din. Ay!
1: Lalaki ko. Ay.
2: Ah, sige, mag-istorya na ilang sata. Palungan sa Nadia Ralph.
0: Kanina kayo ng babae imong pangalan. So, yung pangalan mo tinood si...
1: Si Alvin,
0: mga gurmi. Alvin.
2: Alvin.
0: Aba. Oyutar, sab ka?
1: Alvin Plaza.
2: Alvin Plaza. Aba. Abang oyaw.
0: Membro po ka sa Gabi Group of Company?
1: Ha?
0: Membro ka sa Gabi Group of Company?
1: Magpamembro pa ko ninyo, guys.
2: Ala, sige, sige. Ito na yung pamembro para hindi kayo din siya ma-behind the scene.
0: Sige lang, kahit tagaan lang ka na mag-form ha, para maka-fill up ka.
1: At
0: ha?
1: Sige na dyan. Salamat.
0: Thank you. Yes. Si Alvin, gigan sa may Apokon. Thank you kaayo, Ma'am Alvin, ha? Membro to siya sa T-Buy Group of Company.
2: Aba.
0: Ay, naku, ay mong hawa diyan mga maring. Kayo mabalik mi, huwag di mi makalimot sa toang drama taon-taon. Hadiri gapon sa XFM!
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow. Guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Zathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Ariston. Usa ka na mo, ma. Ibukadlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud ug dako. Maong gibate ko dako ang paglabas sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong misis Aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglabas sa akong ulo.
3: Zathon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zathon Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Mga katop, mga katop, mga katropa! Okay, so lagi Blaster.
1: Lagi mga anak, mga kanagani, nagtuupo ka nga ka ng paantos ganiya, nga wala sa nangigugmanin mo, pero pag-abot di sa tumoy, para sa imo gibatin, higugmapot sa nangigugmanin mo.
0: Na yung mga anak, nga mga factor, no? Nga...
1: Pero, ano gun lang kaalba kayo, mabot sa panahon nga, sus, unta ko, nagkasinabtanay pa mo, nagkanaon tayo yung anak.
0: Oh, nagkasinabtanay pa mo, mga gwapo siguro kayong mga anak ni sila. Anak, no?
1: Na yung mga anak, mga hitabo, master nga, kanang ang lalaki gaduha siya nga ay siguro na hindi ko masakuan ni bayhana oy kay kayang maldita man kay siya makita mi ang laki sab ang babae may ngapon nga di jud ko ano niya kay murag iharad jud ko nang tumong niya sa kan jiro na siguro ko
0: actually isa gina siya sa mga lalaki
1: mga akala ba
0: pero di ba mo gina punto gyud sa tumong sa lalaki gyud una man pagbanguyam ka mo gina siya unang tuyo ni mo gyud kanang jiro ni mo. Mama jud. Hoy girls, ay gid mo tuwa na mga laki nga mingon mo nga isa sa. Higugmal, iwit na nang higugma oy.
1: Kana gani mo ana kasagaran ano kay madungog ba nga mingon ang babae nga dili ko kanang guys kila pa manggod ko di sa kana. Mingon dayon laki nga.
2: Mahimo man siguro gani nga katabang ko nimo sa pagkapot sa mga damgo.
0: Ay may nana.
1: May nana ba niya pag humanday pag naburos na ang girl kay dili na
0: dito na nagsugod ang laay. Mao na diha.
1: So ayaw gyud mo piyansa. Nadya mo piyansa mga maring ha kay laen jud ni mga laki ay ambot na kanin si Villarreal Mark Anthony kay Moraga. Kuan si good boy siguro ni siya.
0: Oo nga, masi good boy na si Villarreal.
1: Si ingon pa si Beth Hipolito Humalon, maayong buntag Tita Daria in Daitanini. I'm listening 89.5 XFM here in Purok Jimilina, Banali, Pagadian.
0: Aba, dyan sa Pagadian na.
1: Good morning, Yorot, ya, mga taga-Pagadian. Salamat sa papamati ha, sa mga community
0: mga ato ang mga constituents diha no
1: sa may Pagadian
0: labay na i-shout out ato ang mga nantalabon sa Cebu mga diha sa kuan shout out diha among mga silinga diha sa Cebu no diha sa Cebu. Kanduman no
1: ako nakatama ko Cebu sa airport na po
0: sa airport lang
1: wala dito na po kutaman sa wala man ko ni kuan kay masig mabiyaan ko sa kuan.
0: Idro sa Idro.
1: Mabiyaan ko.
0: Hoy, shout out ato mga parinti ni Rob diyan sa kuan, diyan sa Danau, no? Ang manghimuay paltik. No? shout out ano niya mga people of Danau, Cebu. Salamat kayo niya.
1: Ingan mga Omsim, good boy. Oy, may tama kayo. Ha. Gikan kang Villarreal, Mark Anthony. Good boy, ganun si Mark. Ay. Basta mga Mark na mga good boy gina sila, no?
0: Mga buota na sila?
1: Mga Mark Anthony, mga junior na.
0: Oo, kanang mga buota, kanang mga Ariel, mga buota na, mga Ariel.
1: Correct.
0: Mga George, mga buota na, mga dili kayo na sila mga mangwana, dili na mga kwan.
1: Dili na mapatakagbangag.
0: Dili na mapatakagbangag na, ana na sila,
1: Ako, alas
0: mga
1: okay,
0: Lar, ana, mga...
1: Kanang agil, samot
0: na. Bilyarik, mga ana pa. Mabilyaring sanyol, ano ba?
1: Anak ang mga pangan. mga good boy na.
0: Dili kayo na ito, ano na, kay mga karinggan si Linlin. Isog na magkitog na Linlin.
1: Ganyan.
0: Lin, kung asa mga karulin, good morning ni Madalin.

0: Sorry po, Lindy. No. Manar ba ito si kanahig lang na? Ato, hindi na kay kanahan. Kananga. Kananga siya, kananga. Kauliyo na magkanda siya sa Pilipinas. Good daw. Ala, sige.
1: Kapoy na siya English.
0: Kapoy na siya doon in English.
1: Kapoy na siya in English sa laing nasod.
0: Resipiat ba dito siya? Yung siya 1-8 daw. Yung siya 1-8.
1: Mao ba? Oo, ano? Dibangan na nimo nagwanta sa pila na?
0: Ah, 2-8.
1: Niya akong 2-8, niya dugangan o 200 pila na?
0: 2-8.
1: 1 plus 200.
0: What? Ah? Amat, magod?
1: Kuan na siya, 3 smell.
0: 3 smell. 3 smell o mga 4 smell. Sige, be, ato na ni sugro na itong drama, be, kayo. Nagapanikan na sila.

0: Mayong hapon ka ninyong duha, mga maring.
1: Buntag pa, Mangodron.
0: Unyang totod, hapon naman. Bisa ko mo ng utana, ako dahi si Alan. Napuyo ko din ni sa may Pagadian City. Gani, dungugag, lano kayo inyong, inyong programa di Rhea. Mga maring, ang ako suwat, ang ako suwat na tampo karoon. Perting rabiag yun, mga maring. Bahin ka din sa kong asawa nga si Perla. Gani mo kong asawa lang kong si Perla, gini ka din siya o ka ng sulog-sundog. Sigili ka din siya o ka na magsunsoon o gusto niya manakita sa Facebook. Kalabas anang magpa... Daka ka din siya ka nang... actually, di man may tama-tama magigid ang amuang kahimtang. May kasarang yun, mga maring. Ang din ako kananan niya akong asawa kay grabe kayo, bisag ka nang maglisod na, iyag yung pugsun. Bisag din kaya, pugsun yun niya kay gusto niya ka nakita din niya sa iyang mga idol. Para masamtan ninyo kung usagay yun o di ako suwat, yun na ano yung mga panghitabo.

0: Pang.
1: Mang.
0: Dol trip pang kay ko may sindir pang.
1: Ah, sabog ning kalaki adi ay.
0: Mang.
1: Oh, kailangan ba si mong panghupaw doon? Kay problema?
0: Bang, un problema lagi ko ni akong naong pang. Uy, kaning akong milasma pang ba? Kansawa naman ko nila sa akong mga kaila pang. Uy.
1: Mang, bisang pag naa na, dili na magkababag sa imong kagwapa. Okay raman na siya. Wala kayo problema sa ako. Sa tinuod lang, bisang pag mahurot o malasma na imong naong. Ha? Ikaw lang, Japon, ang pinakagwapang babae nga akong kita sa kalibutan. Ah, mas gwapa ba kay kumpara kang Gwendolyn Milly Soriano? Ganang bakong ni daogon sa binibining Pilipinas, sakto pa jud kag barug.
0: Di man gud, kabalan man ko ana pang ang ako walang pang banga tanggalon. Magpaliti ko kun mang bi ko nang gusto ko nga ipako ding ako di pa derma.
1: Mang dako ra nang gasto makin derma ron. Dili mo ubos sa kinsa.
0: Ano di ba ka gusto ana pang ikaw no?
1: Kanang imong ipalit.
0: Nagpalit biya ka katong pangpadako biya. Wala biya takagi kwan. Wala biya takagi...
1: Ayaw sabaw eh. Ayaw sabaw
0: eh. Wala biya takagi kwan ana. Wala biya takagi kwan ana. Badlong ana.
1: Ayaw sabaw kay makadungog si Pari Ilrin di ginyon. Kay musundog po na siya. Mupalit po na si papadako po.
0: Mau ba?
1: Oh, labi na gina si Pari Villarreal Mark Anthony. Ah, basig mong palit po na siya. Ayok sa ba, mga ulutas mga tao.
0: Hindi kay, eh, alam mo. Ano, di ba ko ni mo tugtala na, be?
1: Brato ra to, brato ra man kung to.
0: May katong extension, be. Katong extension, pang pataas. Katong palit ka katong extension. Hindi, mo mong ulain kay ka, be. Sakit be kay kung ano to, ha? Sakit
1: utang
0: be kay kung...
1: Utang to, utang.
0: Sakit be kung kuto-kuto ato, ha?
1: Hindi, mang, para naman na sa tua. God, ano nga tua, confidential man na. Nga ka nang imuhang giingon nga sa panagway ni mo, mawar man na siya, eh. Nusnusan na ni mo na siya. Duga sa tilas.
0: Dili na pwede pang, uy, kay balukot pang, ay, kayo umato-ato ko dito, na ako mga amigo dito.
1: Ah,
0: mo. Sila si, kanan, mo sila si Beto Humalon, sa kama na ni Mubi.
1: Mula gina.
0: Mamaula ko nila, makuha na nila pang, uy. Mula gina,
1: lagi, kayo magkadipindi, magkuhin mo ang kuhan, mukuha at magkano bang tao? Tanawa na si Josepina, tinambunan, o, wala gina si Arte, pero gwapa kayo siya. No, lami kayo siyang lawas ka, himos kayo siya, mura siya, dumagahay nga. Kanang kiningyati ning manok nga Bisaya. Gusto rin na. Ipalit na ito ng aircon. Kung 15 mil pataas.
2: Mang.
1: Ayaw na lang.
0: Did you go di mo tagaano kinanapang? Grabe naman kay kaalan. Oy, labo na may, ikaw may mga gusto nga na kayo gusto paliton? Kanang mga pisa sa ibang motor? Di na ba kong reklamo, ana?
1: Hindi mo naman ako sumbalikon. Giboy-boy naman ang kuni mo.
0: Alangan. Nga pagpa. Di ka ganaan nga imong asawa ni mo, mga kuhan?
1: Hindi, ah? Ganahan. Kasi kung tayo di ganahan, ang ako lang gasto man, gaya na.
0: Kasi gasto?
1: Gasto lagi, gaya na.
0: Gusto?
1: Ang kita tagpapagi, ang kita ta. Sa mukha ni mo, eh, sige, kwan.
0: Ay, kung ano na ba?
1: Ako, eh, ang kita tagpapagi niya.

0: Sabi kayo pa rin yung problema sa bahay.
1: Hmm.
0: Ang sawa na ko ba? Sige, maghangyo nga. Iba, iba ka nang kuha na yan ng magpaderma siya, ipatanggal yun ng milasma siya yung dagway.
2: O ba pare?
0: Anak ko nga, bisag paglilinin mo, kao na mang ikaw rin magyapoy, guwapas ko pananaw niya. Di mong gisa masugot pare, kay nag-inquire ko sa dermatologist. Mahal mo din na pare?
3: Ayaw na ma.
2: Mahal ka na pare. Aso, saan sa dermatologist? Ang ibang iwan?
0: Na, disuot, sumel daw.
2: O, dakura kayo na...
0: Mahal, yun, sakara ko siya pagkita ng sapi. Pait kayong panahon ron.
2: Kado ka na pare. Ano lang na pare, grabe po pito na minasman ni mga naong sa mga asawa pare. Uy, anong... Pare, ano na pare, na may asunting rin pare. Tambal mo sa pare, pero pwede naman siguro rin pare.
0: Asunting?
2: Oo. Tanggal mo, siguro nga tanggal
0: mo. Saan mo na pag-apply pare?
2: Ihudhud sa iyang naong pare.
0: Hindi ka, mamuha ang naong sa komisis na basi mura nung sag naong wak-wak nun.
2: Pare, ako ganing, ako, kabalo ka pare. Kani mo asawa, mag-style mo asawa pare. Imo nang mga... Imon na siyang dihidihiran naman ang naong anak pare. Kanang aksyon na siyang duka-duka na siya pare. Kaya di na nakapalag pare.
0: Buto sabot ni mo, kanang aksyon na siyang katulog niya.
2: Oo.
0: Nusnusan ako yung nagway.
2: Kanang kayo maglingkod siya, maglingkod siya. Pag-aksyon nga ni duka-duka ng mata na pare, kayo di naman nakapalag pare. Masugot naman ang lagay kung ano ng naong anak pare. Kunitin ang ulo na pare.
0: Nusnusan na yun.
2: Nusnus, duk-duka na ang bato dito.
0: Yung napasa mata makakog-asunting.
2: Pare, nagod rin, pare.
0: Naaday ka
2: rin? Tagwa lang, pare. Tag-tres ang sanga, pare.
0: Ay, bagas.
2: Tag-tres, pare.
0: In-check d'yo ka, pre, no? In-check d'yo ka. Tama ka d'y pangansin mo, imo, good. In-check d'y ka.
2: Rin, nagod, pare. Wala rin, pare.
0: Pila man, eh. Yeah. Hindi naman siya makatambal sa kanang subaw, pare. Kaya gusumawan mo lagi ka.
2: Mga pare, marunong tayo buhok pare, init siya, slot ng aircon pare, mabubangal mo, ulam sa dani pare.
0: Inita dali,
2: lain mong ganyan pare.
0: Isingot akong itnigims pare.
2: Sauna dali pare, kasauna dali.
0: Pare, pilang dahonan na imong sunting?
2: Tag-ano rin pare, tag-tres pare.
0: Tag-tres?
2: Oh.
0: Pesos o tres mil?
2: Tag, tres mil.
0: Mahal lang.
2: 300 pare, 300.
0: 300 dahon, isang buhok?
2: Epektibo man pare.
0: So, mga odlot na?
2: Ugat ni pare.
0: Ugat.
2: Oh, ugat ni. Sino pare?
0: Sige.
2: Pulo lang ka. Kani pulo.
0: Oh. Tag 300, pila man na?
2: Pila man?
0: Tres mil. Mahala pare.
2: Tag tres mil na pare.
0: Sige lang. Bayad, babayad ko si mo.
2: Sige pare.
0: Okay, inus-nus din, no? Kanang matog siya, no?
2: Oh, kanang. Aksyon yung kaduka. Kanang magkuhan na siya. Kanang mag-aksyon ng buhay. Ang asawa pare. Mag-aksyon na nagbukot pare.
0: Sige.
2: Kanang mag-aksyon bukot pare. Bagay kadukaon ma. Diyan na isu. Diyan na ni mo nus-nus pare.
0: Sige. Sige pre.
2: Sige pre.
0: Karon. Dako kay big less among expenses. Gikan sa 15 mil pataas karon 3 mil dako na bayaran. Asunting ra man diay. Unya lang kasawahan ka, makatuga, nusnusan gid ka.

0: Mato mga maring, insigida na yun, malayda kang istorya. Ako na yung ginus-nusan, nang ipabutan ako akong asawa mga maring, aksyo duka-duka kay... Namamay nga may computer dito maring, galing-linggo na siya, katalo, tanaw na siya ako ng mga YouTube ha. Tatala siya YouTube maring, yan, aksyo naman na siya duka-duka. Muto nga, pag-aksyo yung duka-duka dito, ako yung gibantayan. Ako na yung ginus-nus niya nga, naong kong ginali mga pakita po.
1: Karon na kung asawa rin sunahan galing kulingkod sa siya tatanaw og TV ha dukdukon sa nagon asunting bi dukdukon sa nagon ni tangan ako gamay kuan tangan ako gamay kining yati ning sabon aron nga mo buwa-buwa gud siya karon paduulam gani na siya karon ka kaduka na siya. Kaduka na spirla. Karon lang. Kalain dagway sa kong asawa. Ay, nag-itom-itom na mag-gidi eh. Karon. Uwa siya ka ba ang tagiginusnusan na ko yung naong? Tulog ka siya. Maulian ang kaniyog ma. Pasagdaan na na ako siya kay ginusnusan na may ang naong. Ugma po hon. Ah, basig mawa na na iyang... Yang naong nga este yang milasma magawas ko

0: Mang. Bangun na, uy, buntag na.
1: Asam,
0: buntag na, uy. Alas 5, imidya na.
1: Ayaw ko lang habol, basta kung naong bagay. Alang kayo sa mata, bang, ayag ba?
0: Ayaw na ba? Bangun na di ba? Kay... Sa kay tsura sa dagway, no? Nagbukot pa siyang habol. Naulian na gano'y iyahang aping. Ah, sige, bira ko na kuning habol. Ani, ops. Uy. Ginoo ko. Kangilaan na magnaon. Mang,
1: Asa man pang, okay na pang. Asa, bibigay, namin gumi. Ibu di kong kitambalan di ay.
0: Oo.
1: Asa, bibigay kitambalan mo, ane.
0: Mang.
1: Usa man yung naong pang, ha.
0: Ginoo ko.
1: Usa man yung naong pang.
0: Gani no, tinga gani ko.
1: Usa naman tao ni, oy. Wala to nang itong pero pula naman kaya kung laburan naman kung ikulata ni.
0: Mang, kaya.
2: Ayaw naman.
0: Sige lang, kay basig, pipila ka adlaw, pasturo yung effect, kay basig muna siya ka ng mga good effect ba? Sige.
1: Talawa niya kung naungo? Uy, ginoo ko mura na, mura na yung manok na patani.
0: Mura na yung manok na kubra.
1: Talawa niya kung naungo, dawa na kagyo, sabi niya man eh.
0: Ang naung niya, mura nagtapay sa manok.
1: Hindi lang taka nga, magpaderma ko? Hindi ka magpaderma, hindi ka masugot.
0: Mangi, brato ramang good na, tersmil na, kay... Kanang dahon.
1: Hay abot di bayan.
0: Mang. Nasuko ko masawa. Nung sabot ng style na to nga. Mura na mag aping miyag. Ay, makalagot. Giilad ko sa kong pare.
1: Mga maring, bisa sa inato nga pagkaitabo, ako asawa, wag yan surrender. Nakita niya dito sa mga silingan na kanilagi nga na ay mga kanang mga enhancer-enhancer ba? May nasayang mga ilong, ana ba? Nakita doon niya mong silingan nga ang iyang lubot kada bang kwan ba? Nagpadako, nagpaigwan. Kay sapyot mo ito mong silingan, maramag ka ng pusti ba nga tuntunado kaayo. Kuto nang istoryanay may duwas mong asawa o ginaan mga pangitabo. Unsa? Oh, kwan magod pang. Dili ba ako alam ba?
0: Samok na perla, oy. Siyang seremon na unaan niyo ba?
1: Hindi ba kay, kita biya ko na ni, kuano, ni, kaning, ni Anthony Fowler. Kita biya ko Anthony Fowler. Di ba kaya na siya, nagpadako siya, lumagpad ako, kung lubot
0: kang bili. Sampot, lain kita na
1: on. Sampot kayo ko ba, lain kita na ako maglingkod, akong lubot, kaya masangko na dito sa kwan, tikod na ako.
0: Perla, lai kita ka na lai kita na awan murag pato.
1: Gikan chawa na gani ko sa kong mga amiga gani. Dahil lagi ka kayo pang. Gikan chawa na ko nila niya nga. Dako ko na kay kong totoy. Nya pa kuman. Gamay kay kong sapyot kay kong murag ko na kong letter P. Lain mga kay ka pang. Uy. Murag ko na kong letter P.
0: Ang importante nga ang imong banda wala magreklamo ana imong murag na kag letter P. Okay naman, sigo ka kay manong manong sapyot, lami pang yapon.
1: Pero pang gusto po gumawagwan pang kay, siyempre, na sila si Reggie Bupil, saan man na ni Mobi.
0: Nagkuhan ko, nag-inquire ko sa kuhan na mahal kayo na magpa-injik sa lubot.
1: Pa, sige na, mahal kayo. Sige na, pang?
0: Mahal kayo na ba?
1: Gusto ka talaga, kantsawan ko nila ni Reggie nga, mura ko liter P. Ganaan ka na. Liter P, ana! Lain lagi kagapang ay.
0: Di ko masugot. Kaya dugang rasgasto na to. Kanang igasto na to, ipa-repair niya itong bahay na to, kaya tulo na. Kasi nang ipadako-dako na imong lubot. Kasi may padakoan na imong lubot. Kasi may paibugan na imong nga.
1: Grabe yung kaya ka ba? Di yung gusto mong support sa kuwa ba? Grabe naman kaya ka pang, oy!
0: Dili man sa ingo ka na, kundi ko walang support. Ang akong ganoon na, ugma na to ba? Sige, nagasto na imong lawas imo niya. Trawa lang naong lima.
1: Ako gusto kayo magpatas mo kong ilong, kaya kaya kong ilong na ko, kaya pag mag-smile ko na ko, kaya kantsawan ko na, pag mag-katawa ko, kaya mawa ko na kong ilong. Mabiras ako pa, akong aping.
0: Okay na na siya, basta kayo nilang ka mong gawa sa taligsik.
1: Muna, kaya mo na kong sumok-sumok ko na na. Ha? Siya magtuwa naman akong ilong, sandayong. Ayaw ko ka na naaba.
0: Mugin niya ang gubutan na to, Darigik. Ako, hindi ko mauyon, anang magpa-usap-usap ka. Dilibawa! Di ko masugot sa sabon ko. Unsa ta ka nakaila kani adto? Gusto na ko yung anak ra ka?
1: Ay, makilala
0: ko. Saan mo yung purman mo? Ang dako tagasto. Asa man tayo ko ang sapi, be?
1: O support, makalala sila, si Rodella Opinaldo silang mga asawa? Unya, ikaw nino, di ka ba support si mong ban? Asawa ni mo? Grabe naman tatapang, oy.
0: Lahi ako, nino ko pala sa uban. Ang ako, nga, unsa ka kanya to mo, rage okay na siya, kontento na ko nimo.
1: Di ka na! Ay,
0: sabi, sabi,
1: inaalala ni
0: Kandi! Oy! Hindi lang ka kung siya. Saan naman tao nga sige nang mag-away ang bahay ni aning istoryahan eh? Magalagot. Dako na mag-gasto. Ginoo ko. Saan ko man eh?

0: Sige na.
1: Nilakoy, nilakoy, da.
0: Sige na lagi.
1: Da, wala me, di ko.
0: Sige na ba?
1: Ayun ako, isistriyang ana. Di na ko ganahan.
0: Di, pasaylo ah. Sorry, good guy, good
1: da.
0: Guy. Nakalitan ako gabi ibang.
1: Los, los, ay ko gala.
0: Mang, kita gani oh. Anduson ta gani oh.
1: Pukoy labot, pukoy labot. Bahala ka. Ipepita sira.
0: At saman, ikani kay... Ako na lang
1: yung... Patas ako, auto kong gingon ni mo pa.
0: Lagi, sige na, okay na siya ko, nagkuhan ko.
1: Magkuhan na akong ilong, patas na ni mo akong ilong ha, magpataas kong ilong, kanya magpapunta kong lubot ha.
0: Taas na niya, last one, wari kay lubot.
1: Balo kaya kung sa cute pia kay ko. Gusto ko kami na pinag-Tony Powler.
0: Ang saman nga gusto niya mamahimo ka nga litra di ay. Ngayon, liter P mga kakaroon. Ang sa'yo mong gusto.
1: Gusto na ko liter B.
0: Ah, gusto ka?
1: Liter B nga gibali. Gibali-bali ba?
0: Ah, bali-bali. Kuglubot, nagkupagdughan.
1: Ah, ana.
0: Sige, sige. Nya, ganyan mong ilong ni mo nga murag likadog ting-uan. Okay, rasi mo na, oh.
1: Ay, babadyo ko, alaon ka. Mami talaga ko. Grabe ka ka mag-istory lang ko ba? Kano'y ginala naman yun ni mo kong ilong?
0: Sige mo, ay concern ni mo hapon po. Nga, ipa-appel sabi mo. Ipa-appel ko na.
1: Ay, sige, ipa-appel na, ha?
0: Pa-injikan ta na imong kwan. Masa may itong i-injik na imong kwan?
1: Mami, ikaw, dito ta sa doktor.
0: Ah, sige, sige. Dito ta sa katong eksperto nga doktor nga kanang maayo jud kay mo tirada ani mga padako-dako naman kwan. Oh, sige, pagipos siya. Magandang andam kay
1: doktor. Sige na, sige na.

0: Ay, problema ni siya. Kay... napahingon yun mo sa saktong kining clinic nga makasolusyon sa inyong problema. Anyway, ako dahil si Dr. Sidoy.
1: Dok, kaya ra ka na, Dok, nga kinikusawan ako sa piyot nung good ba? Magpadako sa sampot, magpadako po sa dugan po, kay kanang gamay man dugan niya.
0: Ah, wala kay problema. Ako'y bahala. Nasa man yung mga syawa?
1: Mang! Sulod diri, Mang!
0: Ay, muna yung mga syawa?
2: Hi, Dok.
0: Mayang buntag, my name is Dr. Sidoy.
2: Dok, kaya na naka sa concern ang kadok sa kumbana, Dok. Kaya na naka, Dok.
1: Okay naman, ako na sa gingnan, Mang.
0: Nakuha na ako ang iyong problema.
2: Patulogon ko ni Mani, Dok, pag-opera, Dok.
0: Oh, patulogon yun. Kaya ako mang kayo-kayo na yung mong sampot. Ako Dok. Mang pangitaho itong kiningugat niya kanyang di mapigtuan kayo.
2: Dok, laruhan na, Dok. Basta di ko kumata na yung mga patulogon ko ni mo, Dok.
0: Wapa po, inaitabuhan na ba siya ako ay mutsirada? sige na. Gawas na dito, mister, kay confidential mong ganyan mong mga trabaho ko.
2: Gawas na dito, Pang. Gawas na dito, Pang.
1: Ayaw pa, kulukul ba, ha? Sumakulbaan ka din, anong kamakamata?
2: Nag-ipak, sige na kayo, excited ako.
0: Dire, unahaw na to ningin mong sampot.
2: Matulog ka sa kodok.
0: Buto, giday ka.
2: Matulog ko naman kung kayo, sakit mo lang kayo.
0: Sige, talikod kay injikanta kaning. O siya may mong gusto nga injikanta.
2: Akong gusto, Dok, akong ilong, Dok, mataas. Akong lubot, iguad, ana ba?
0: Noted.
2: Sige na, Dok. Mablastar ako dito ka.
0: Sige. Chikanta na kaning ang buriki. Dahil taop na ako, ha?
2: Sige.
0: Nakatuog na siya. Ay, sampot gida ito ning bayhana niya. Muragod siyang liter pe. Pero gusto mo niyang mahimo siyang mudako yang sampot, mudako yang dughan. Injikan ako ni siya nga sa doon kong pag-inject. Kini, oh. Okay na kayo ni. Ay, tulog lang na, ma'am, kay Onya. Inagbago ni mo, perti na ni mong kapaha.
3: Busa mo! Ayaw, ma'am!

0: congratulations. Our operating procedure is very successful. Pamutan lagi mong bana kay mo eh, mukha na.
1: Sige na, ako ang bukas.
0: Ayaw siya na gablihin mong naong kay mukha na ha.
2: Nagbukat lagi kayo akong naong, Dok.
0: Banid naman.
2: Bukuhan
0: ka ng mga pangkuhan sa kuhan ba?
2: Bandits, bindahe. Bindahe, alam mo nang grabe. Ilokop mali mo akong naong o bindahe nun. Lapan rin naman sa ilong, Dok.
0: Ay, dako magkagnaw.
2: Ang
0: imong sampo, tayaw, pagpatagkagling ko. Sige, ito niya ng kuhan di Asmeriking.
2: Sige, Dok.
0: Sige, pabutay mong bana, ha?
2: Okay, Dok.
3: Ma'am, okay na? Nila ka rin, Doktor?
2: Sige, Pang.
3: Tara.
2: Tara, Pang.
3: Sige,
2: Pang.

0: talat sa un.
1: Dere, dere, pastor, dere. Okay, ito ning tanawon, dere, imuhang ko una. Unahon na itong tanaw ni imuhang... Usay gusto, unahon itong tanaw ni Ingwan.
2: Akong... Ako ang anahon lang siguro pang kay mamaya akong tanaw kapuan pang. Kanya na lang ako.
1: Imong sampot, okay raman.
2: Lagi, sige lang.
1: Bahog ka imong sampot man. Ay, murag kag siguan. Si kasi itong sigat nga nagpadako pag sampot po.
2: Si Tony Powler.
1: Oo, grabe kayo eh.
2: Sige pang, abri na pang.
1: Kadali lang kayo. Kaya ko sa ning... luagan sa nagkuning imuhang kuan na kaya aron nga basig magpilit pa ning kuan ba magpilit pa ning kuan diri be paano na ko
2: Hinay na yan pang kasakit ka ayaw pang
1: hinay mong guna
2: kaya bukatas akong ulo bukatas kaya kung naong lagi
1: duhan na lang ka kuan sa bindahi matanggal na ni siya kaya inay ay otong ha basig nipilit gamay mang
2: sige pang
1: uy.
2: Sa bang papatanaw ko sa kusamin, papatanaw ko sa samin magbi.
1: Ay, sa amin oo.
2: Ah. Hoy, ginoo ko. Ah. Nao sabi nga kung na akong ilunga, kung naong mura naman ng lub, dalubot.
1: Mang,
2: nao sabi nga magalakawa pang.
1: Tanawa lagi mo lagi na imong sobraan ni mo kay nasami na noon ni.
2: Naunsal ba tao ka?
1: Ara-ara patong naong ni mo ba kay sana. Imong naong mura naglubot to. Imong sampot, be! Ah, uy! Pihing ba ganyan imong sampot?
2: Mula lagi na
1: problema lagi.
2: Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: ba kay mo mukuha ni mong ilong mupuwa. Mukuha ni mong ilong mo murag. Murag gamatis.
2: Murag na kong ipapatabos sa daong ani.
1: Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, pagkitaan ito ni pamagi man. Pagkitaan pamagi.
2: Buisit ka, doktora ka! Muna yung problema karon mga maring. Sa sobra ka-ariat ng akong asawa, sa sobra ka dili mag-untinto sa usay na aniya, nabaliktad na inoon ang iyahang ilong, ibis may padakon ang iyang ilong, apatason ang iyang sumpot, may iyang lubot, may padakon ang iyang ilong, mura lang yung iyang naong, mura lang yung lubot. O saan malamon ni mga maring? Tabagi ko ninyo, bay, maluoy mo. Dili na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Alan.

0: Alright, salamat kayo no sa ato ang sender nga si Alan. Grabe, grabe naman yung nalang maringon. Nagitao maringon, di ba kontento na yung kusay naan nila no?
1: Sa kanami ang mga anak nga mga itabulo, no? Karaghan biya na karun master.
0: Daghan na kayo ng mga inaanak nga mga kuno.
1: Kanapod, karun mga panahon na, karun pong nagaraghan po ng mga baliya, kabalo ka nagaraghan ng mga pampagwapa, pampakilay, pampapagwapa tanan kay. Karun mga panahon na, karaghan po ang ginahanglan sa...
0: Kasi prima, di daw, ang mga ba eh.
1: More on exposure mangguta sa Facebook.
0: Oh, oh yes.
1: Wala nga uban dili sila kung kampante makita sila nga sila guwapa.
0: Para ga insecure sila sa uban kay siyempre ang uban bod na ay ganan ni usab na ilang mga naong ana ba. So ako di ko ko para sa kuwa kung unsay na nako dili na nako na usbon oi kay mura ginagiyatag Ginoo na to.
1: Yes.
0: Oo. Magpataas og ilong kamalo ka silinlin. Kagita ka ng linlin sa kon pitaas og ilong ning bayana.
1: O ba?
0: Mga ana ka.
1: Wala niya pa move eh.
0: Kala ko di ko niya ba move usbon.
2: Ayaw di ba?
0: Ya ang galang lahi di siya kon galang gamay kay bangag ng iyang ilong.
1: Mo ba?
0: Oh di ba sa tong ilong na to kay mura lang ubon mga ini ibudohon ibudohon ganiya tong ilong ang ilong nilinlin kada ko magtanaw kay kanang kung ipailaw kanang makita ni mo bang ang gol ana ba ano may ubang mga babae nga magpakuan magpataas og buhok pero buhok kanang ilong magpataas og ilong pero pag maula kanang kayan maring mura nag mga abatar og mga ilong
1: na koy mga na kitan sab kay hiwi ang ilang ilong
0: oh kana
1: hiwi kanang
0: pero namayo ba nga bagay pud sila nga patasan sa ilong
1: kanang kong sayit pa na sa pusil, ka makaigo kay hiwi man.
0: Magani.
1: Pero doon na kay mga anak ba nga, ako lang no, kung mabot magaling ang panahon, simpako yung tong palayo nga madato ko. O di ko iuspon sa kong kagulingon, day.
0: Nga naman.
1: Kaya di...
0: Jokes na lang, ay laban na lang, ay.
1: Bisa pag idilik ikaw guwapa, pero... Kanang...
0: Lamion, magyapong ka.
1: Ayun sa kong itawag lamion, lamion. Hong-hong, gano'n si Edgar sa kuang dunggan din sa lamion.
0: Anza?
1: Call me, ako din mo.
0: Oh, mana, ako lang ka. Mana,
1: ano si Edgar?
0: Mana?
1: Ako, mana po ma, sure ba?
0: Grabe, uy. Grabe naman ang minahal. Ito, mga inanang ang mga kuan. So, kano nga, naging mga tao nga inanang nga kanang dili mo ko dito. Pero di man, wala man ko nag-against, ana. Ang ako alam ba, ibutang ni siguro ni mo sa kuan. Uy, lugar, sa lugar. Uy!
1: Okay lang to uban sa karon no ng realidad karon na hitabo asagaran gyud nga mga katumimiangat nga mga nikawartahan nga mga vlogger ginausab nila ilang mga dagway ginapagwapa ginaperfect nila kanang sila ikasarang
0: kanang uban nga may silingan dito mari nagpataas sila ilong kay nakahali na sila kupras ay iyang gipa kwan usab yang ilong
1: kanang kupras ang 50 kapin ang kilo
0: oh iyang gipa kwan maring oy iyang gipa usab yang ilong sus ginuo ko maring oy kalbulo ka kada buntag kada adlaw kada hap buntag ug hapon maring dito mga tigulang maring magdalang balon kaya nagtuo nga nagtuo sila nga ang nagtuo sila na lalong imbudo ang iyang ilog naring ay kiduok ko
1: napo yun sahay nga
0: masubraan si Romaring no
1: may pambalita ron nga kanang gusto sila nga magpakisabol ang ilang laps ba
0: kana ilang laps
1: gisundog ilang laps ni Angelina Jolie mga Jennifer Lopez
0: tanay lang mapauting lips may tabag ana
1: oo kanang injikan ba niya ipabukal daw sama sa tilapia mga ana ba niya kay uban gamahay sila kay yung nga ang sabot sa mukha ma rin kay mura naman ka ng lips sa tilapia pag naman nga mura naman lips sa karpa
0: mo ba
1: kaya naman kaayo
0: kuyawa na ma rin oy
1: ang
0: kuyawa na imong ilo ang kuyawa na ma rin oy ang mga ganang mga lips sa lamarin kung gusto ka mga poting lips dito na ipapak naglalampinig na imong ngayon dito
1: may pa
0: liguan ana
1: pero ang lampinig mangkul kay pila kaadla muhuyos man siya so dapat imintinar ni muna siya
0: mag yun
1: sige kayo papaak taga-adla
0: dito kay para labi na ganang liguan oh, dito. Sus, ginuo ko.
1: Samot at nabubuan,
0: mga nabubuan, mga putsukan.
1: Oh,
0: ay, ginuo ko.
1: Lami dito kayo na imong lips.
0: Sus, may ilana ba? Ang problema ninyo karon kaya ang iyang ilong, nahimo lang ito, ang injik sa iyang ilong, katong may injik sa pang lubot.
1: Nabaliktad.
0: Mga na problema ron. Sama man na niya, oy.
1: Pwede siguro niya ikiha o ano, si illegal turok.
0: Illegal turok, ana ma.
1: Ang doktor, kay tiguang na mungulpo ang doktor.
0: Illegal position of, anesthesiology?
1: Wata ka ba ba si Burike gigamit ato pag-inject siguro sa anesthesia?
0: Correct. Ana, no? May manginana nga mga factor. But anyway, ato nang tambaga kay para kwanta, oh, kay, para mga una ta kay Tom Jones na gayo. Pumunta kayo nga kwan, ha?
1: Ay, nahinaya, ha?
0: Kay, sige, maring, ha?
1: Kasalin meto si SM.
0: Ay, maganawa para sa pare, ha? So, ato tambaga ni Alan, no? Sa ako naman, iba. Ato na dito sa kwanlan, ang imuhang, imong asawa sa mga eksperto gyud siguro pero kung dili gyud ka kung dili gyud makaisi imong budget okay na Ingnon ni mo asawa ni mo nga masigmaon na ni atong madatuan. Diri na ta madato.
1: Kaya papultahan.
0: Dili o kanang diri na ta madato kay nakan mga tourist spot. Mahimo na lang ang tourist destination na inyo ang inyong balay kay lani man kanay naong dia nga murag lubot. O asa ba kada niya imong ilo imong lubot murag ilong?
1: Talagsaon kayo.
0: Talagsaon kayo na.
1: Rare.
0: So rare kayo. So ana no? So moral na lang niya ay kwan lang ay sabot-sabot lang na ninyo kunyag di mo kasi nabot padala na po magbalik diri kay tambagan man mo ha
1: tambagan na gud ato
0: ana lang
1: ako na dungagan kung di gid na siya makaya na siyang dagway so ala pantihi lang siguro na yang naong
0: kana ana lang ana lang siguro
1: butay na siya nagtibak
0: niya tibak lang
1: niya kuan kanang tagsa lang siya pagawson kay kung ano man sa mga siling, kung ano mga silingan nun nga.
0: Marites kayo.
1: I-realize na yung...
0: I-realize na yung... Oo, ma-realize na. Di ba, kama, pag-vlog-vlog na lang mong doon.
1: Pwede ba, mag-vlog na lang sila.
0: Mag-vlog na lang mo.
1: Yung maka-income sila, diyan na sila magpapakot. Salamat kayo sa ipapadangat sa kaagi ninyo, mga Maring. Antod o mapuhon. Kini ang ato ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwaba de Lemestes sa pandibakopian sa antungod kay mga unay o silingan.
0: Master Dinitari ni as useless. Nagkasalamat o...

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagan health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugo aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Yes to help!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pauling headlines sa dipo sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubli na ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
1: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
1: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
1: Palitan regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
1: Palitan showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup Champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Tayo po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyong pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.

0: Detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access sa ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
1: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, magiging dali ng trapiko at magpasok po.

0: panagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, may nakandaw man ang susunod na hakbang, a House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian niyang kumpiyansa ang House Prosecution na mananagpo ang prinsipyo ng accountability at mapapabura ng kanilang motion.
3: Very principal, hanapin yung katotohanan.
2: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung magiging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
2: Yan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: Imbitado sina Senador Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang aligasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senador Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
1: 27.
2: Samantala, mga katropa, handa mo naman ipagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Business Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sila pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
1: XFM News Nationwide.
0: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. IGNBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at aligasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
2: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakanda silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila

0: bahagi po ng seguridad kung saan 300 na pulis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na nagahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
1: Pali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU, is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon, at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga pulis na magsisecure po dito sa ating zona.
0: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally, basta't sumunod lamang sila sa mineral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
2: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling i-greet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya, matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
0: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Patro pa natin sa balita, Brian Di Pasa, XFM Mega Manila.
2: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman, ng XFM Mega Manila.

0: sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihiman nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC Barangay NSK Election 2026 mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inoserba ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Atty. John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahayin ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kong kandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinatang panahon. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa Senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ko na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong buong biyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa. Ito pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. Nagit 200 beneficiary itong uplift program. Nag-DSWD nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
5: Sa mahigit 200 mga benepesyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga benepesyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan ang makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na beneficiaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
4: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Jensen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang investigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil akala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan para malapatan na lunas, subalit idideklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang, nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Chagi Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Inodi III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutan kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa SFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebalo, SFM News.
2: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na SFM Palawan.
9: Na nang matagpuan ng isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay na buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
10: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kaluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Sabuanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
0: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Kaituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kanikanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ang aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Ang balitang sports sa atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon ang hari po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakais ng Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, Tom.
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na.
2: Nationwide.
4: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakalipende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hindi naman po tayo mag-aati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Ayon sa Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating programa. At syempre, mga kasama po natin na isa sa ating pong certified and naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang hapon po.
6: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po yung may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
5: Ayan, at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin, no? Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Maganda ang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, gaya na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan o meron kayong mga pagbati o mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ito po, text line 0969-609-6545.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganyan rin sa ating pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang ating pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakamyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
8: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na dun sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa, yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito dun sa mula sa loob, palabas. Kung imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating. Ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Siyempre, ito yung mga taong, alam mo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nade-develop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
5: Mm-hmm. So, sa mga kabayan dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain na available ngayon doon, ano? Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha? Sa mga kabayan natin dyan, ano? Na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako baka tamaan kayo ng itong uri ng sakit.
8: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang porsado siya. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute.
6: Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa nila pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation o kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihira yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain o kung wala at nahihirapan kayo kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
5: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito, nakukuha po natin, ano? Una-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa, ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung ating pong premium D3 at iba pa ating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang-nakulang, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, ha? Pwede po mabilihan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
9: Ako si Carla, narapat ang pumika, tingin ko lagi may tumapasok sa likod ko. Masakit ako sa sagi. Take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
2: Sunfone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Radio broadcast so ika, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sigunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi ako nati-take ng Sunfone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sunfone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Secret of Health.
5: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyalis na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin? Mas na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis.
6: So, pwede lang natin nabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga yung magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagilira, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag-uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, eh tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagbungi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
5: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? Fever, nakakaramdam kayo, no? Parang discomfort dito madalas daw, no? Sa lower left.
6: Yes.
5: So, sa bandang ibaba, nakaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan, yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila, eh, yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto sa wall ng colon.
6: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
5: Ako.
6: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
5: Mm-hmm.
6: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
5: Mm-hmm. Ayan po, ha? So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
6: Vegetables.
5: Vegetables.
6: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. Malunggay pa lang, eh.
5: Yan.
6: Oh, di ba? Tapos yung mga tagus ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yun yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
5: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, no? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi doon sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng gantong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yun siya? Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano? Napakagano ito, Doc? Every morning?
6: Oo. Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano, kasama yung buto.
5: Buto.
6: Oo, i-blend mo. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
5: Mm-hmm.
6: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yeah, yung kagandahan ng papaya.
5: Pwede yan, Doc, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
6: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
5: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman yung siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan, ha?
6: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
5: Ayun! At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Doc, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
6: Oh, ibang iniinom nila, eh. May kulay.
5: Mm-hmm.
6: Diba? So, inom din ang tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag niyo inumin one at a time. Kasi so, yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
5: Ayun, ha? Sa mga kababayan po rin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Kung sa iba, Doc, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Pagkatapos sa pagkatapos kumain yun, dahil yung papabusog sa kanila, ano?
6: Saka pag nauhaw.
5: Yun nga.
6: Pag nauhaw, saka lang.
5: Mm-hmm.
6: Kung hindi pa minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's, as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itatake kayo ng water even you're not thirsty.
8: Kasi pag thirsty na kayo, sabihin, may konting pagbawasan ng water reserve sa katawan.
5: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama. No? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo at yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, no? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan, kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. No? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gatangan ng yugdok, ano? Pang purga o pampadumi.
8: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
5: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin po mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Gold Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
13: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
14: Tapos, ako ay sinapain ng mga 59 years old at tira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupanggaw, Pinto Prisa, City Palawan. Nagkaranas ako ng pamamaga at may bukulo ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking problema. After na isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. pag-inom ko ng Santo Plus Gold at Santo Vitamin C.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santo Plus Gold? May taglay na ang retinoids. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanilipong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Dok, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
8: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
5: Mm-hmm.
8: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, iba nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang ito. Limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Mm-hmm. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
5: Ayan ha. So, punta po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niya, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdahan, mga kabay. Kasi may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at ang pong text line 0969-6096-545.
16: Secret of Health Live Advice.
5: Meron po nag-text dito, Dok, ano? Ang pag-inom ko ng Santo Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Binigay naman na gamot yung doktor mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Dok, yung ang Santo Plus Gold?
8: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
5: Mm-hmm.
8: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
5: Mm-hmm.
8: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yun. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yun yung case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So pumunta rin kayo sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
5: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan. Ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan. Ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Dok. Para ipahabol ka namin sa ating pong mga avid listeners.
8: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yun, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
5: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang kasamuli mga kabayan, ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang kapaalan, magkarinig ang pumuli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilang. Ayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret

0: Nainit, adunay, mubugna, umuulag, kalit. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. And that's the thing why we offer Sunthone Vitamin C. Kadunay laing-laing binipiso nga mangkuha. Labi na kay adunay mangustina nga tong Vitamin C mga katropa. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health o mapalit sa mga butika nationwide. Katropa, pagkusgi inyong mga radyo, kay magsugod na ang inyong ginapaabot nga programa matag hapon alauna hangtod alas tres sa kahaponon katropa. Uban sa itong mga drama o sugilanoid, aniya na ang X-Rated.
1: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long,
1: sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
1: Kasakit.
2: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Moritz! Unya, karon! Pahilak!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako og gapaltitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na akong ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandirik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system di kusog, di ko dali ma-stress. Dili makuha na kong unang maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Ludica. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Dinner Time. Ano na 38 na sa kahapunin katropa ang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C pampaligon sa immune system. Labi na sa panahon nga sa makaroon. Ni kahit ulan gani kung balik na pag-init ang gawas. Nga kung dili kaligon ang immune system, dali ka mataptan ng mga sakit nga mo hinungdan nga maluya ka na sa matag-adlaw. O mo na hinungdan nga medyo dili kay ni mo makuha ang imong gustong enerhiya. Sa matahigayon ni kinahala mo perform, dili lang sa imong responsibilidad sa trabaho, apan responsibilidad din mo sa imong pamilya. O una, mga katropa, una-una ang health is wealth and prevention is better than cure. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store. Adunay klinika po at matag-Domingo. Ang timan inyong katropa ha, sa mga gusto magpa-check up, apan libre. Katropa, doon lang mo matag-Domingo, alas 9 hanggang alas 5, kauban si Dr. Bernie Fajardo, ang atong narot siya, naturopathic doctor. Tubag sa inyong mga pangutana sa isgutan ng panglawas. Santon, Vitamin C, the alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo

0: hapon kininyong tanan. Adlong Lunes. Lain na pong sugilano ni ining programang X-Rated ang atong salusaluhan. Kinabuhi sa mga suking tigpaminaw. Ang ipada din ni atong programa aron tagaan ang kinabuhi. Aron tabangan nato og hilabot. Dili sa siguro ay. Dili sa siguro. Lain pa ato DJ RC, dahil salamat kay ako na po ang inyong napilian sa wakas. Kay giwat gid ako nga ako na po ang inyong matagaag pagtagad ni ining programa. Nanginahanglan kaay ko sa pagtambag, giya o pagsabot. Hinaud ko nga dili ko niyo i-judge sa mga akong sugilanon. Kapag ali-anak ko ron, ana-anak ko karon sa imong programa. Taga Santander, Cebu ko, DJ. Bye-bye. Itago ko sa pangalang Luisa. 30 anyos. Kini nga akong problema, mahitungod sa akong namugna nga kagubot. Nung aron gud og masabtan gud niya ako ang suwat sugilanon. Mas maayo nga inyo na lang paminawon kini nga ako. Akong suwat. Natagaan ninyo o kinabuhi. Aron dita maglangay, mao kini ang sinugdanan.
1: Bago mo lagi ng supang kawayan.
2: Oo, utang.
1: Unsa? Nang utang lasab ka?
2: Ay, namugos. Magad ang nanuri din eh. Unya, no? Tag 375 raman ang kinsinas. So, nahugra og 9,600 ni siya. Mato nga, giunan ako og 600 ang down. Mga, ang kuha na ako, 9,000 na nga itong bayranan. So, 375 kada kinsinas. Sood sa duha ka tuig.
1: Doon sa kamantaon, Luisa, eh. Kini magigiuna ni mo?
2: Ay na lang ko pagyaw-yaw di ha. Kamay raman ng 375, good. Namakitrabaho niya ako gawa sa atong tindahan na naman sa ko'y gimanicuran. Wala gina'y problema, good.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This time check is brought to you by...
2: Mga milakaw ko!
3: Ayaw!
2: Ako'y toyo, anak! Sige, lakaw na!
4: So good na! Tawatago na ko doon ay maningil!
2: Ay ta, gipasabot abit ato si Minnie. Kaya napikihan ko, kaya daghan kay ko gigastuan kay enrollment sa mga bata. Una doon ako'y gibayran. Ako siyang gihangyo, nga sa sunod na lang ko hatag. Ta, gahay kay gooy, maningil gihapon.
4: Dasuko ba ito?
2: Bahala to siya, oy. Siya bitay namungkos na ako nga mangutang sa RTW.

0: silang mili ninyo, ha? Inangawa ako. O sisigarin ako sa sud!
1: Ay, ay, ay! Luisa, Luisa! Hoy! Hoy! Ikaw, ha? Get out ka! Onsa, taguan na sab ko ni mo?
0: Ay, patay!
1: Ayaw ko tagu-tagu iday, ha? Kamaayo ni mo, no? Ingnon anionan ko ni mo? Sa una, sa pagpangutang ni mo sa akong mga RTW, maikay ka na ko! Unya karon, paninglon ka na, magtago-tago ka!
0: Gipasabot na tika nga, wak pa ko'y kwarta. Naunsa mong ka, uy? Di man ka makasabot? Giingnan ka sa sunod na lang.
1: Sige lang ang sunod! Lapas na magani kag tulo ka buwan sa imong utang? Unya, sunod na sab? Uy, uy! Di ni mahimo, ha? Dili na gyud, Luisa! Ikiha ti kas barangay!
0: Ay, ikiha, uy! Hagdokon taman! Kiha! Kaya ito bangon tika!

0: gud mi sa barangay o nagkasinabot mi nga hinahinayan lang nako og data si Belly sa akong utang niya. Og hangtod nga ng labay na sabang katuigan og mikatol na sabang akong kamot. Og nakapangutam na sab ko, DJ RC. Og mao kini ang nahitabo.
1: Kapio?
2: Oh, Jam. Akong gipangumpra. O gipuno na ko sa atong tindahan. Kay gamay naman lang ugsod.
1: Nangutang lasab ka?
2: Ay, mabayaran na lagi na.
1: Ambot ang ganyan mo, Luisa. Pagkahiling ganyan mag-utang. Di ka mag-ibabuhi o dili ka ka-utang.
2: Ay, da. Antusan na lang ko. Unsaon? Ingunaan yung manggid ko.

0: Ay, mantinan lang tayo ni Ginamos. Usaon nga umatay kwarta. Ang nahibili na tong kwarta, nahatag na to sa pagpaningil sa imong gikuha. Mayon ta tog, doon na pa ihalin ang itong tindahan. Pero wala may sud, bangtrap na. Mao na ni resulta.
1: Ayaw kita si Puka ang akong ojam. Imbis imo kong damayan, magsigi naman ako gyaw-yaw diha. Na unsa ka man, eh? Gusto mo nagkagubang akong adlaw.
0: Nagyaw-yaw ko tungkol sa imong binuhatan. Kung wapag ka magsigpang utang, di na tamayingon ini. Talawa sunod o. Wala na kita ikan-on ani tungkol sa iyong pagkapala utang.
1: Jam!

0: Di man taong ka maliwa tao, Luisa, oy. Kakanto na matay ni mong inahan. Di man to pala utang. No, sabi ka, kakuripot anto. Pero ikaw, napuno niyo kas utang.
1: Ayun na lang ko, Kuya Yawi, good pa. Unsaon, nakaanak makagpala utang.
0: Ah, mauna di ha, Ron.
1: Pa, niya ako, Ron. Kay, manguwam lagi ko, bisag 500 lang. Ilisan lang sa sweldo ni Jam. Sus, wala gimi palit o bugas.
0: Na, sila ni bayhana ni. Nahala, hatagal lang taka. Hoy, utang-utang di ha. Kay kaibaw ko nga di gihapon na ni mo bayaran, daurol ni maay.
1: Pa!

0: Wala lagi ka buwan nga. Wala lagi ka mga utang day.
1: Ay, nakita mo ginako dyan. Ngalisod kaayo. Kung naputos ta sa utang.
0: Salamat taon nga nakabat nga nakasay mo mga sayop sa una.
1: Naluoy kay ko sa mga bata. Nga, di siya makakaon og lami. Kaya nagtipid ta, ugwa na'y kwarta. Mga makasudan na lang og buwan o ginamos. Usahay, asukan na lang.
0: Hinaot ka din na ka mabalik sa imong sakit, ha? Di ka naging mangutang.

0: May ogay, wa ka na magsigig pangutang, Luisa.
1: Ay, nakatigom-tigom na yung taon may ugamay pa. Kay wa na may magutang-utang.
0: Mayo ay noon. Na pagtigong kit mo kay kung mga sakit mo, doon na mo'y makuot. Hindi lang ka inyong kinitaan kutob lang sa utang.
1: Pa!

0: Luisa? Nag-ablim lang yung kasindahan. Nya, puno man yung soda ni.
1: Ay da, laay kayo ay ngaway buhaton. Nya, wagid ko mag-manicure. Mga nga ako nalang giblihan, nagbalik ang tindahan.
0: Daga na rekag natigom. Huwag mo ayaw mong ipamalit.
1: Ay da, nangutang kong 5-6 sa turko.
0: Usa? Nibalik na sa kagpagpangutang?
1: Ay dong, last na lang gib ni. Usa ka man ako ani. Nga gusto man ko maninda o balik. Mga last na lang gib ni. Last na lang gib ni ang akong utang.

0: na ako ba? Dili mangid ko mangkaling kayo og utang. Ganahan man sab ko og ganahan gud ko nga mangutang. Makakita na lang yung kog away tungod sa utang. Og mao ning akong problema. Unsay angay na akong buhaton og ang akong mga pangutah na mao kini DGRC. Sakit ba gid pala utang ko?
1: Pwede day na.
0: Nasunod ba ni sa akong mga kaliwatan? Ang akong mama, dili man pala utang. Ang akong, ako nung tiya, sa una, grabe sa duka pala utang. Dito ka ako naliwat niya. O sa kaya akong buhaton, aron dili ko makautang. Do na ba'y napriso sa utang? Unsa magitambal ani pagpapalutang, pagkapalautang na ako, DJ. Palihog tambagi og tamangi ko. Inyong magtatampo, Luisa. Daghang salamat og mao kini ang akong sulat sa kilanon. DJ, dili man ni love song o love story.

0: At yan, nagtatapos ang kanyang kanta. At simulan na natin ang ating paghuhusga sa ating letter sender.
1: Ayan!
0: Ano na ating beti na ano tayo, di ba? Besan judgment. Ayan, tawagan nyo na. Naghihintay kayo kung kailan kayo makakatawag at makakapanghusga. Ayan. Ayan na, oh. Bigay nyo na, tawag na kayo. Hello po. Mayong hapon. Anyway, mayong hapon di ay sa itong mga kasikbit nga mga istasyon karon. XFM Gihungan, XFM Kanlaon, XFM Pagadian, XFM Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Jensen. Ay, kamunatanan! XFM. Ayan, napindot ang exclusive report. Hello sa itong caller! Sa Picas Linya.
2: Maganda.
0: Ikaw, Doc JJ, taas na ba kayo niyang intro, Doc JJ? Oh, na, magilip-ilip, anak ba yan, no?
1: Ayaw!
0: Hindi pa sudlan. Hello?
3: Yes, Jersey?
0: Hello? Oh, sabay mag-intro.
3: Asap intro.
0: Anyway, sige, dito to do gayo ni Kega. Mayroong oras no niya. Gusto ko daghang makakall. So, unsa may matambag nimo sa atong letter sender? Uy, nakoy pa ila de. Grabe, makapin. Gabi si ka makanusan ni

0: squat.
1: Hello.
0: Makapalpal sa kanang mikropuna mura man sa rugoan.
1: Hello.
0: Tama na, paluhon ko na man. Naro kay pailailas sa imo kadali lang si Reniel. Hello, Reniel. Natin callers sa Pikas Linya pag hi.
1: Hi, good. Maayong hapon.
2: Yes, sila may hapon sa mga Reniel.
1: Balik kasi mo.
2: Ang may dalawa yan, Margie, all the way from
1: Margie. Sa daw?
2: Margie, ako dahil si Margie ng Davao City.
0: Davao City! Ayan, pagpupugay!
1: Ayan. Ang pit sa Davao?
2: Direct sa may Bungawan.
1: Ah.
0: Kadood ka?
1: Daghan daw mga gwapo.
0: Daghan pala utang diha.
1: Ay, buta.
0: Tambagin na tong letter sender.
2: Matambag na ako na sender ka. Wala nga na ginihan niya pagpangutang dahil parang di magpalabad-dabad yung uuwa na sa tumagal mo ka nagpangutang ganda dahil kumulungin na. Kung matamang utang, wag tayo lang sa auto. After tayong auto. Wag tayo unang daon mga ikat-problema mo kung saan ibayad dito.
0: Na.
2: Ang sinito si mong pana. Itala siya nga. Wala ba nagpiso sa lungutan? Dantay lang yung nagpiso, ana.
1: Oo ba?
2: Oo na, kaya yun nga, mangutang, dito, bayad, likay-likay na, matubuan ang tago. Oo na, dito, pangutang pa mo. Dito, nga, magtaya na yung maningin. Ina-ari yan, kung may maningin, ay, wala yung mga ba? Tago-tago na, ako, nalitin. Kasi ako magkuhan din sa mga niya, umbari na, hindi mo kukunta. Wala kahit problema. Hindi siya. Magyan na.
0: Salamat.
2: Ito, nangutang. Nangutang ka. Bayari na, anong dilit ng paningan.
0: Salamat kaayo, Marvin. All the way from Davao City. Oo, ayan. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
0: Ganahan kay ko ba nga ng samtang ga istorya si Marvin kay kanang. Ano? Sino nga tanggal? Ay, sa pagdanggalan na din ay makabayad sa taon. Ang saan taon na siya, eh? Ano ba ka na? Ano na gani? Oh, ano? Eboy ka ayaw paminamon. Oh, eboy ka ayaw. Ano? Hello, mayang hapon. Pangalan, Ditso Tambag.
4: Mayang hapon, Cass.
0: Oh, Ditso Tambag.
4: Lucas, this is Iris. Ang kasaligan sa gamay butang, kasaligan usap sa dagko. Hindi man dapatan ang kapangutang. As you man, normal lang ang mautang. Pero dapat, kamautang mo manage. Buto ba sa butang na kaya po itong, kaya po kaya na ito. Ang importante po, kaya na ito ang ating ang para sa pagkaon, pag-provide sa kanilang sa pamilya. Pero kanang damang tama lang, makaya rin po ito mo ba? Nalilira po ito ang mabagatan. So, okay. Normal man gid nga maningil pero pwede man pud mo muangyo nga. So, sunod na lang pero dapat magtinarong gid. Kay manang kita makinay. So, awon sa dad pag kami class.
1: Bitaw.
4: Pagkatawag na yung kawan
1: na yan. Ako pangutanan ni mo, sir.
4: Asa mo na?
1: Nakasamay na kagutang?
4: Yes.
1: Inabayaran naman kani mo?
4: Yes, of course.
1: Maayo.
0: Ano na, ngutaan na raw siya, uy. Ngutaan na raw siya kay... Magpautang ta siya ni mo ba? Kaya kung sagrahan mo kung siya na naman mabayad.
1: Ay! Ano ba? Pag-isip.
0: Oh, thank you, kaayo, sa pagtawag, Leonard. Ang pagpamina.
4: Kras!
0: Ay, sige ko! Ang sabi, mahin mo na ito, Aniron.
4: Ano, Kras. Ang hapon din, ano yan. Paan din. Nais ka kagawa ng music. Buntag to afternoon, yun.
0: Ano ka na?
4: Ayan, namina. Ano niyo na pong dayan ni Kabon, ni Ate Emily Flores, ni Kuya Rando Flores, sa Flores family, sa family tree. Ni Doc JJ, sa Rang Stable, sa XFM Cebu. Dito sa Magalawan, Kuya City Boy, ni ni DJ Ron Bites, ni Ma'am Shirley, dun sa Tama na lang. Thank you, Crash.
0: Salamat, katropa mo!
5: Ay, exciting!
0: Sa?
1: Agay.
0: Sakit di ay. Sakit?
1: Bakit?
0: Oo eh. Hello! There's another killer.
1: Sorry.
0: Wala nagbasa na ron ba kayo? Sige naman nag-ago ako ang kan, uy. Wala siya lang chika. Nag-ago ragin siya. Like, ago ragin siya all the way. Diba? Ganahan ko sa iyong karakter. Lami kay ka ba, Minaw? Ay! Ano yung saon? Nangitas asang kamera.

0: dekat sudah TV nak tanam.
1: Kan guapa oh, guapa.
0: Tarumba. Menggarap biar aku.
1: Bisa kita taburan ke mikrofon. Oh, oh, taburan ke kamera. Guapa gitu.
0: Tarung.
1: Oh, nama. Nak acu kayak
0: anu. Ayuh pakai menggarap rabaku.
1: Bahasa dia lah kepala utang. Eh, mawa seko ni mengutang bayar ko ay. Kanang.
0: Okey lah mentah mawa.
1: Aku mengutang juga mobile lah tau. Mobile.
0: Mobile lah.
1: Nak magipit magita. Dan cukup mudah naik anak. Ngutang mayroon ko inautang kami nako sa Almi Mata. Mapusilan juga ng Almi Mata. Pero mabayad ko. Oo, oh, di na ko magpaabot ni i-post ko niya. Oh, niya, si Sir Edo pag yun. Oh, shout out kay Sir Edo. Pero ano ko nang magbalik ni Sir Edo eh. Paluoy man sa ko sa tingkulikta niya. Pantay ka, Doc JJ. Wasa ni pahuway sa ko eh. Kaya nag isa ka tuig kapin na to. Dugay kay kahunga. Mura, mas nagdugay pa ako kuuta kaysa kong relasyon. Kaya kayo salamat, Sir Edo. Ambot lang namino ba, Sir Edo, karon? Oo, oh, salamat kay Sir Edo kay... Actually, nagplano nung tako, pero kay anak ko, ay, di lang sa uwi. Kaya murag, hangakan mong kay kuani uwi. Anak ko nga, kana lang siguro manginahanglan na kaayo ko. Oo, oh, yung mga... Nabi mga tanya nga, uy, kaya nang napay ka ilang magpa... Dili, yun na mo na siya ipapautang sa inyo. Kaysa amu ara na siya magpautang, naglisod mo kayo siya paningil sa amu. Load sa ko, Doc JJ, nga dili ko magpa-share sa akong ginautangan. O nya, kanang, ano na lang, disclaimer nga, dili magud, kanya mong ginautangan, ligi na magpa-utang bisag kinsa. Naglisod bang isa mo ang paningil nga kami lang gani, diri? Luoy kayo daw ning ting paningil. Pero so, kani, mas ang pinakasusal nga maningil diri kay Doc JJ, kay sudlon lang siya sa opisina niya, taparan. Sa ako asa una, chat-chat lang ni. Oo, tulo kami school. Pero ay, kanang bisan pa man, makasabot nga muna kung ganaan dyan, makasabot. Ana, masidaptanon niya, mubayad siya po. Wala, nagdugay, basta bayad yun. Ayaw kalimot, kaya makautang pa. Oo. Ikaw, nakapautang na ka?
0: Oo, 20.
1: Na, wala ka nagpautang, nagbuhi ka.
2: Ayaw!
1: Ina ka sa tinuwi. Oo, nakapautang na ka sa una?
0: Gugma.
1: Ay, gugma yung mga ipaw.
0: Gugma kung ipautang.
1: Na, niya. Sukad ba nga nagpautang ka gugma? Unsa may nakakuha ba ka ni ini? Na ba kayo natitian ang pagpautang ni mo sa gugma?
0: O, masige, boss. Ay. Kasaki. Pagmaya.
1: Kuya nun. Gainan ba yata ka nga dili ka magkuan? Gainan ba yata ka?
0: Hiwi kong nang...
1: Ha?
0: Hiwi kong nang...
1: Wala ka.
0: Hiwi lang dyan ang kabalo.
1: Dili, wala lang dyan ka kabalo. Wala lang dyan ka kabalo nga ang imong face is asymmetrical. Asymmetrical kag nahong. Wala lang ka kabalo. So, di ba ka mo angkod? Oh, ayaw na pangutang ana sa Leonard. Wala may napriso sa utang, Luisa. Pakaulawan ras Facebook kag gipost sa nautang.
0: Ipost, ipost, i-mention,
1: oh,
0: ana.
1: Na.
0: Ikaw, DJ.
1: Wala pa ko ka-try so far. Wala pa ko ka-try. Ay, na, i-mention sa kwa, pero baga kag nawong. Gimension ko niya, muradyo ka ng kuain. Ano na ako, kwa niyo eh, kaya nahimot tong issue sa una.
0: Hindi na siya utang.
1: Hindi, nato'y story. Oo, nato'y story. I don't know, nakalimot ko. Din na ako, kaya nakadahang madamay.
0: Betaw,
1: sige. Madamay. Pero so far, wala pa ko ka-try. Oo.
0: Ayaw may kong i-post, ha?
1: Ayaw na isulti sa inyo. Habi palang daghang ko kwarta. Kaya nga nung nakapangupapautang ko sa imuha. Poon, poon.
0: Utang parehatag sa laki, buang nga to.
1: Ayaw, uwi na, inana.
0: Nainana.
1: Na, ay,
0: Nakautang kay ihatag sa laki.
1: Chismis. TBH na?
0: TBH. Dila na, kanang itago lang na to siya sa pangan nga, kuan, R-H-N-L.
1: Kaila ko.
0: Kaila ka?
1: Kaila ko. Uy, ayaw gid ah, kamo ha. Bisa pag magkinaon sa ayaw gid mo pangutang tungod sa laki.
0: Lito. Mojo na siya, guys. Bisag sa lucky, bisag sa babae.
1: Oo, oh, bisag. Oh, baka lalaki po, di mangutang para sa babae. O babae nga mangutang para sa ilang laki. Ayaw dyan mong kaabutan na nga punto, ha? Aside lang kung mag-asawa na mo, niya ka na mo yung mga, mga kasabutan, mga unsa ba na din, ha? Wala pa gani yung utang-utang para sa ato ni Rinel.
0: Uy!
1: Ay!
0: R-H-N-L, ra?
1: Arinel.
0: Ayaw isulti. Akinim ko. Ay, lang. Kanon ko rin, May. Kanon din rin ako, May.
1: Sorry. Rinel. Dili, Rinel?
0: Isa mo na si Rinel. Kailan ka na niya?
1: Well, actually, sabi ko, o niya, inigbuwag. Ay, actually, bago na niya gibuhat. Oo, bago na niya gibuhat. Gikwinta niya kung sa'yo napalit.
0: Gikwinta rin ako, pero wala na ko siya gipamukha. Ni mura na.
1: Ay, naamu ka, history ang calculator.
0: Yawyawan, wala siya.
1: Paita nyo.
0: Nako, sa jutong DJRC.
1: Uy! Ano?
0: Kinana mo siya ka ng gasto jut sa lucky, invest og lucky.
1: Ay!
0: So, ako sang gituman.
1: Sayop ko rin yung pagsabot.
0: Ay, nag-misunderstood ay itang doha.
1: Oo, wala ko niingon, anak.
0: Ay, unsa rin bisaw
1: ko? Anak ko nga, gastuhi, pagastuha ang laki.
0: Ay, hala, nabaliman din ako.
1: Kung na ay colorblind, ikaw, na kay problema sa dunggan.
0: Baga na guro ni?
1: Reverse ka maminaw.
0: Baga na guro ni?
1: Oo. Baliktad ka maminaw, baka nang baliktaro ni mong sabot.
0: Bitaw.
1: Bitaw, ayaw ginyan yung buhat, ha?
0: Ay, pwede namang guro.
1: Ha? Aunsa?
0: Basta nalang guro kay ka ng work.
1: Ayaw, good gapon. Uy, naka-downgrade man na.
0: Ayaw, buhata na ninyo.
1: Uy, makabuhay.
0: Bita, ayaw na ninyo buhata, guys.
1: Ayaw niyo buhata na, ha?
0: Labi ng inyo nang ikuan, consistent. Kana inyo dyan ka nang ipadayon.
1: Oo, ayaw. Kana mga inaana, gani, makababaya na og moral. Oo, kasi, lahi magod ang
0: tanong. Kuan na mo siya, makababag moral kay... Kamu sa admiral. Dili na sa moral admiral.
1: Ambot baka niya kung kauban o natunog baka ni
0: iyang admiral?
1: Moral di? Migura ba na idol na ba na ako na? Good PM DJ, chinita mo tambag sa kuni Luisa nga natural lang mangutang apan gamay ra og di pud dog kuon. Og iyang kontrol iyang kaugalingon sa pagpangutang kay daghan diri nang utang og di nakabayad og nilayas din mahutdan pud og putol og putol naghub. Ha? Nahutdan pud og putol naghubo maura na ako ikatambag o oh, God bless you. Nganong nahutdag putol niya nag naghubo man. Ngano ni abot sa inaanak mo? Hello man pa shoutout gikan kay Maurice Chaya. Altea Bato Malaki Puntillas, may hapod po watching from Negros Oriental. Randy Santisas, Lance Mendrano, and Shirlene. Ay, may magpapainod dyan sa Bukid Non XFM. Ano ganda sa Balansya? San Fernando o Kabanglasan. O kalimut ko sa isa. Napunta madunggan sa XFM Jensen. Actually, madunggan sa Jensen karon. Ola, basig wala kakabalo ba? Madunggan sa Jensen Rinel, Davao, Tagum City.
0: Madunggan ko sila, ha?
1: Oo.
0: Sa ila.
1: Oo, Tagatong Tagaro, Kugon Ramos. Shout out ko sa admin sa Barangay Hall sa Kugon Ramos. Kunaminaw ka karon. Oo, wala lang. Ano lang?
0: Tandangan na to siya. Uy, kibas hindi to siya ka to mag-note na sa to patulga to.
1: Nahutdan og putol sa pagpangutana. Ha? Ogma na lang. Assignment daw.
0: Nahutdan og putol?
1: Oo. Kasi pasabot.
0: Wala sa kukibaw.
1: Agay. Pwede ni Tagalog ng hiring ano niyo. Di mo magamit?
0: Tarawas ang comment mo, B. Damay ko ni mo.
1: Siya yung mawad ang trabaho. Siya yung mawad ang trabaho tungkol sa imong comment nga wad na ko mabasa. Noy, saboy. Sumpay daw sa nahotdan og putol og naghubo na lang. Nahotdan og putol yung naghubo na lang. Naday susama, ana?
0: kuan sama.
1: Ay, gusto pa ba ni mo trabaho din?
0: Ako yun ako na mong gusto.
1: Unsa man. Sige, paabuti na to.
0: Sama. Ay, katong...
1: Oh.
0: Tong sa...

0: lagi ko. Oh, hapit na. Hapit na ko mahutdag pasensyaan ni niya. Kung hindi na ganyan, huwag masunod si Mana. It's either ako na ni siyang gisood sa kuan, garapun.
1: Maganda lang guro ko permi, no? Kaya klaro mo kaya kong jo.
0: Ah, maganda ka permi. Maganda man, puros magya pong liog. Anyway, alas dos, try ta na mga katropa. Before ta mo padayin sa ato ang pag isgut-isgut nini nga to ang Leroy Sander. Ani ang isa ka sonata? On the wings of love.
1: Uli color?
0: Ah, wala pa na taon-taon pa na sila. Ito sa patugtugan gamay. Ganun ka na color? Bantay ka o niya taon-taon. Anyway, Time Jig is brought to you by Suntone Plus Coffee Mix. Yes, this is Kyla on the wings of love. On the wings of love. Dili lang kapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting.

0: it's 2:38. Yeah, it's 2:38. That's how fuzz it is. Can we be like that?
1: Ulo ko yung mic.
2: Ay, ah!
1: Siguro ko ba yung ulo ko yung mic.
0: Sorry.
1: Makakuti sa kag-anya.
0: Kag-anya!
1: Salty. Salty. Dili, kanta.
0: Oo, saan?
1: Salty lang, kay.
0: Oh. What?
1: Bati ang tone. Balik ka, balik ka. Kuluti pa gamay, kuluti pa gamay.
0: Kuluti
1: dito ang kinalasan nga yours.
0: Undangi ko rin.
1: Last. Uy, vocal coach ko din.
0: Uy, pakauwaway ko ni mo, kabalok ko. Alam mo kung ano kainaan ko. Anyway, open ka man. Katropa, 2:40 in the afternoon. Para sa ato ang mga caller nga gusto mo advice, atong letter sender nga nalulong sa utang. And karoon mo na yung problema niya, ang utang na siya, sakit ba daw ang mangutang? Sakit ba gid ang mangutang? Is it?
1: But if, kuan siya, if sa gunsod ka mangutang,
0: makonsider na nga, sakit sa
1: dyan siya. Sakit sa bulsa.
0: Oh, ay sabad na, but oh, duha na iyang sakit. Utok o bulsa.
1: Ah, masakit. Oo. Oh, oh.
0: Listed man na. Diba? Hirap nun. Hirap niyan.
1: Ka-cute na po eh.
0: Mm?
1: Cute.
0: Ha?
1: Cute. Oh, cute.
0: Asa ba? Ah, asa ba na eh?
1: Cute oh.
0: Ang?
1: Cute.
0: Ha? Nabito ka nga undangin na. Lagi. Bitaw ikaw. Wa na tayo manawag. Ato na nga tagaag time nga makapanambag na ko ni mo. Kung mayroon ka sa kuha o sakit ng imuhang pagpangutang, posibleng may imong sakit sa imong hunahuna. Tungod ka imong ipasagdan nga imong hunahuna nga imo manipulate nga wakay laig dampanan ko di ang pagpangutang. You need to discipline yourself. Kailangan ni mo disiplina imong kaugalingon. Nga dili ka mangutang tungkol sa mga gusto ni mong ma-achieve sa kinabuhi. Tungkol kay gusto ka manina, mangutang ka. Kabaw mo ko sa imong tumong. Apan ang problema lang kay wala ka kabaloon sa ang pagdala og kwarta. Aduna.
2: Ayaw!
0: O saan ako pag-isara ko na puros to? Napuros ka diha pa, effect. Ikaw ha, na-discover niyo po di mo na diha. Lahit na, di ka malalapas ka man. Wala man ang F9 number sa man me.
1: Ay.
0: Oo. Wala na.
1: Misjudge.
0: Basta, ang ako lang sa imo ha, naana ni mo ang pag-control. Oo, naani mo na ang pag-control. It's up to you if pilion ni mo na nga susama ni Ana or magpabilin kang inana or kuan. Maghimo kang solusyon sa mga problema nga imong gibugna. Kaya for sure ko, you are self-aware kung unsa man ang sitwasyon nga nakakaroon. Dili na ingon nga wala ka kahibaw unsay may nagigiragata nimo karon. Kahibaw man ka unsay angay buhaton. But you choose not to and you let yourself believe nga aduna na kay sakit. Na kay gusto naman ka mo ikya sa responsibilidad. Kay gusto naman ni portray nga nanginahang lang kag tabang as someone nga illness. Aduna na illness. No, you don't have illness. You need discipline. Disiplina sa kwarta. Kaya doon may mga tao nga nangutang but they are disciplined when money. They are capable to make the money nga ilang giutang to in a bigger nga assets na. Diba? Dili na kinahanglan nga mahimo siya problema but of course a source of income. Because some of the people who build the businesses, they come from debt.
1: Debt?
0: That's how you pronounce D-E-B-T.
1: Debt.
0: Debt.
1: Like as in patay debt.
0: Death. Yun.
1: Ah, death. Yun.
0: Debt. Hirap naman ito. Sige. Wala na. Nawala na siya dahil kay kabaw mo siyang pinutpinduto ni mo. Ay na. So, for me, sa pagkakaroon mang good, kabaw na mag-yug kang gastador ka, do not handle money. Oo. Kami yung kang, di mo guna ako kapung, no, mapungan ni mo, it's just you. You set your mind. I-set imong mind. I-reverse imong hunahuna. Oo. I-discipline imong hunahuna kung unsa may angay ni mong pamaagi. There is a ways to avoid spending so much money or using money nga gipangutang. Ang naaragin na sa imo, no? Willingness nga baguon na nga klase nga behavior when it comes to money. So, they have, na yung mga books para ana. Actually, na ako'y book diha gani nga gikan kay kuan chinkitan adunay book ana dili ni sponsored ha pero isa ko sa nagabasa ana nga book actually naagi sa ako I always carry that one
1: ako sang kuan
0: ayun na kami pala nagpromote oo ana dili utang lipay bayad likay kasagara sa mga tao mangutang jud apan huna-una on jud ang nga mamasar nga no raoga bayad og dili dako dili bugat og labaw sa tanan mangayo jud og giya sa Ginoo kay aron na ay kaalam about sa financial nga bahin oo mo nang gingo bitaw sa Ginoo nga kunang abi rinyo ha dili ni siya I don't want to you know what nga kanang insult ni sa ko ana but kung magsige ra kag ampo may ngong kag mudang mo para Ginoo niya wala kay lihok wa di ka tabangan sa Ginoo ana. Oo, ano magsige ra magkagampo? Nga giyahan kasi walay giya sa Ginoo kung dili ka mulihok. Buhata ang angang buhaton.
1: Dapat mag-agi man jud tag perfect.
0: Oo, kana bang nga lihok ta o kay tabangan ta ka. Anak ba siya ha? Si kalimot mo. Ano na sa tong Biblia? Lili added to.
1: Mag-agi yung proseso dyan ang tanan.
0: Oh, ayaw po, dali ake. Di mata, sure na nga mo. Bago ba kagkalit din ha? O, unsa ba na di ha? Naramagin na ni mo. Pero kung dili ganit ka, dili gini mo na pangita at pamaagi, it's up to you at the end of the day. Oo. Naramagin na ni mo. Ay!
1: Sorry.
0: Nakatog. Ayaw, nakatog. Anyway, may kag adunay na priso. Adunay na priso. Yes, adunay na priso kay naa may mga utangan na ipinirmahan. Kung aduna mo ipinirmahan, pwede kang magukod anak niya. So but pa sabot di pud mo moingo nga walay na priso ha. Ayaw mo paghatag og kanang mga false accuse, false nga mga hope para lang makahatag og kuan sa mga tawo nga gusto mangutang. Kung aduna mo ipinirmahan og isaaran, oras, panahon ug pila kang kwarta, atubangan sa bisan kaasa, sa abogado o sa kapitan, sa bisan kinsang mga adunay power legally o naa sa gobyerno na mga inaanak ko magpawit na sila pwede mo nilang guk doon o kung di ganyan mo tumano ng inyong mga sabot pwede ka nilang ipapriso. Pwede ka nilang ipapriso muna. Ayaw ka ayaw ninyo ka nang i-glorify nga dili mapriso. Pero kung ipautang ra ka nga wala mo ana yes daghang nakaikyas ni ana. Oo. Daghan na naman pong nakuan. Pero dili yung priso kay ka ng priso nga di naging kagawas. Naasay bail. Pwede ka maka-bail out. Oo. Depende sa mga gingon nilang akan sa kaso. Kabugaton. Naka-gets ra ka? Ha? Gets ra ka ay? Okay ra ka?
3: SFM!
0: Puyo eh. Puya manggit
1: ka gets ra ka gets
0: oh kapuy man atong ato ang kumpletuhon ang pag-explain ani ha ay para dili gid mo kanang tawag ani dili mo magduda nako oh pero sa ako agyod according to my ano
3: according
0: knowledge oo nga nakabao na diri walay na priso kung walay gipirmahan
1: bitaw
0: pero kung aduna may gipirmahan o aduna may gikasabutan aduna yung mga clause sa inyo ang kontrata bahin sa utang yes oo pero kahit tungkol naman ko na siya na ay constitution sa Pilipinas nga mo protektar ni ana so sa kinatibukan dili mamahimong makapapriso tungod sa dili pagbayad og utang again tungod na sa 1987 constitution of the Philippines nga ingon nga no person shall be imprisoned of debt No person should be in prison. No person shall be in prison of debt. Oo. Apain, adunay mga nagkadaiyang exception. Bahin ana, adunay mga pwedeng ma-exempted. Oo. Sama na siya, DGRC. Kung adunay panlimbong, kung nangutang ka, apay, nangilad ka. Mo na ginatawag na tong posibleng kasuhan ka og staffa. O sa nasa ka criminal case ha, ang ka, yeah. ang staffa. Oo. Kung halimbawa, adunay staffa. And adunay po involvement nga kwarta, pero ni bounce ang check eh. Oo, mo po na, pwede po na nga makasuhan na. Batas pang bansa. 22. Oo, super ano po na siya? Criminal gihapon, criminal case gihapon, yeah. Na siya. Ay na siya ha. Kung aduna po'y hukom sa korte nga kinahala mo bayad o dili mo bayad, kasagaran ani nga utang mismo ang hinungdan sa dili gihapon ang utang mismo ang hinungdan sa priso. Tungkol sa mga nagkalaing-laing pwedeng aspeto nga hinungdan nga pwede kang makasuhan. Kanang giingon nimo kung nangyay nangutana DJ unsa na mga utang gikan sa GCash online lending app bangko og utang sa pribadong tao og ana ug na lang na
1: inay na grupo bayo
0: una ko igaw oras sa Ketropang Riniel all the way from Orgilio. Happy Fiesta din sa inyo, hadi. Ay, dagang salamat. Mag-bye-bye na dahil may kanana si Ketropang Eric Seras Manait, mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, o of course, ang akong bisita, Riniel. Pinagamon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisay Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o kalpularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa secret rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
0: Santo Basco. Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Basco, akong gitupuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Basco.
4: Santon Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damig na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw.
5: araw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
13: Batogod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
16: XFM time, it's 3 o'clock.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 3:08 na katapos ang bahin sa atong balitang lokal o nasyonal. Gibuti ang karoon sa ni Senator Panfilo Lacson. Nga alang kaniya, ang ayan matod pa nga mapriso si kanhi Senator o si Senator Alan Peter Quintano. Kung ugaling mapamatudan ang mga aligasyon na nalambigit kini sa mga kontrobersyal na transaksyon sa gobyerno. Sumala ni Lacson. Ang tanang opisyal sa gobyerno kinahanglan usab ng manubag sa balaod kung galing adunay ligon nga ebidensya batok ngadto kanila bisan unsa pa ang ilaga posisyon o impluwensya sa politika. Ganing ingon usab niya nga ang hustisya kinahanglan usab nga ipatuman nga walay gipili. Sa laing bahin, wala pa motubag si Cayetano sa maoga pahayag ni Lacson. Gilauman nga mupagawas siya o ga-opisyal usab nga pamahayag aron nga tubagon ang mga aligasyon. Padayon usab nga gisubay karon sa publiko ang maong nga isyo samtang nagahulat sa dugang posab nga kalambuan o opisyal nga mga pahayag gikan sa mga hingtungdan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Okay ni mga katropa, itong naglangkob sa mga balita, mga katropa, alas 3 sa hapon, sa Express Balita, alas 3 sa hapon. Hatun ka na ito, mga katropa, sa mga produkto, mga tabang, aron atong magpabligon ang atong kalawasan. Labi na mga katropa, gari sa Santon Plus Gold, malikayan ang mga diabetes, pinaagi sa pagtumar, o Santon Plus Gold, kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka sa sugar level sa lawas mga katropa. Santon Plus Gold, mapalit kini sa mga butika, parmasya, nationwide mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Kini naglangkob sa ato mga balita, gikan sa luwak balita ng kiniintig balita, katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat mga katropa, maayong hapon.
0: Express Balita.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
3: Yeah, mga katropatong oras, tanawan ninyo, alas 3, 11 na.
4: Extra Live, way luya-luya, sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya, saya-saya, laba-daba, lamig yun ang extra. Extra Drive,
5: Extra Drive.

Way luya-luya, sabay sa hapon. Ang atong lawa, si Tuya-Tuya. Saya-saya, laba-daba. Lamig yun ang extra. Extra Drive. Extra Drive.

0: tama na. Grabe kayo ang mga pa-welcome mga katropa na to. Adlo karon nga Lunes mga katropa. Thanks God, it's Monday. Ang uban, nagpasalamat mga katropa. Pag Biyernes na ako, magpasalamat ko basta Lunes. Kaya dili ko gusto nga relax ako ang kinabuhi mga katropa. Gusto na ako, pressure ko. Unta, kamupod. Alas 3 sa 17 mga katropa sa kahaponon. Welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Welcome diri sa to ang programa, sa inyo ang programa. Ang programang Extra Drive. Mayong hapon na Tago Minyos, mayong hapon all over the Mindanao. All over the Sub-Saharan, Mindanao. Kung asa manapit karon ay mutang mga katropa diri sa isla sa Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan. Og nanginaot ko mga katropa nga namo sa Kapiskay, no, nga panglawas og pakig Once again mga katropa, kini ang XFM, XFM 107.1 Tagum City mga katropa. O ang inyong ubos nga igala sa kahanginan ng inyong angkol. Dili kayo guwapo mga katropa. Dili kayo matso. Pero Ang pagtuti ng hapon mga katropa, hangtod ta alas 5 sa hapon dire lang sa programang Extra Drive. I-text ninyo katropa sa to ang numero 0969
1: Tadabo mo na yung numero na. Sorry. Para kung bungot sa ito, yun ang kalagyan.
0: Namemorize mo rin ang number sa tabo. Lagi yun sa may but pasabot ano yung mga katropa.
1: Pero kabalik ko, nakakaparing lang. Simbak ko.
0: Katropa, ito ang numero. Pwede nyo isend, no? Ang inyong mga mensahe kung asa mo dapat karoon ay mutang din sa Davao Region. Ano na lang, no? Kaya maabot mo tag-dakbayan sa Davao, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao... Sama man, Davao del Sur. Balik-balik ba daw, panit. Hala, i-text mga katropa nyo ang mga mulo. Kung doon na kamoy mga greetings mga katropa o mutubag, no? Siyempre, sa ito ang patig mo karong nga po na 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Muna mga katropa, to ang text hotline number. Pwede nyo mga katropa ipadangat ang inyohang mga tumag o inyong mga mensahe diri sa tuang programa. Kaya ito ka ng tagahan o pagtagad mga katropa. Alas 3:19 na mga katropa natin sa kahaponon. Grabe na pressure ko sa oras. Woo! Dulalim, mangitag kwarta. Kining mahina mga katropa, kining orasa. Matod ka ninyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated katropa. Labi na ikaw karon nga naminaw, nanay, tatay na to. Doon na yung mga ginapangpasan. Nandun sa naman na si Maring Lopez. No? Naghilak naman na. Kung ikaw karon mga katropa, doon na yung ginapangpasan ng mga problema. Normal na ginasa, no? Kaya sa wala patagi panganak, ning ibabaw ng badanlog ng kalibutan mga katropa. Gikaluhaan na kita og mga nagkadayang mga problema. So, mo nang kinaingon niya, kinanglan na magpamimbro na ka sa Aguanta Party List. Para mo aguanta na pod ka mga katropa. And part niran mga katropa, no, sa pag maintain isa mong good na paring Lars sa pag atiman sa to ang panglawas, dili lang kay kabaluta mo aguanta, okay na. Siyempre mga katropa, para paniguro pod kay narabay uban nga mga tao nga hilig kayo mo aguanta mga katropa, pero ang ilang mga immune system dili na kayo kaaguanta. Ang utok makaya ra, no? Makaya ra sa utok, pero ang lawas dili na makakaya mga katropa. So muna ako ang suggestion sa inyo, ha, inamigo lang ini, friendly reminders. Bungot sa itoy. Mga katropa, ito mga produkto nga gigamagikan sa Yes to Health Incorporated katropa. Batasana kanunay sa paginom. Basig kanilang duha. Ha? Kanilang sa. Ha? Sa pagkakaroon mga katropa. Ang Xanthon Plus Gold o kaning Xanthon Vitamin C mga katropa. Kana ng kombinasyon sa ang imuang batasana sa paginom. Bisan na isa o kaduwa sa isa kaadlaw mga katropa. Dili man ni contest nga kinalan padaghanay. Importante di mga katropa nga naa na ka, ma-safety na ka. Nga na ka ay shield kumbaga ba da sa imo ang immune system. Balag pasakitan pa kaniya. Ay, sorry. Balag na mga virus atong palibot mga katropa, insured na gid ka. So, anala mga tarada dia. Santon Plus Gold o Santon Vitamin C mga katropa, available mapalit sa mga butika mga parmasya. Labi na katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP or kaning The Generic Pharmacy mga katropa o sa Generica Drug Store Nationwide. O kapila po siyempre mga katropa sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Dirin imutang sa Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City mga katropa. Dirin sa Door 8, first floor, M Central Building, dire lang sa palingke mga katropa na to. Tapad lang yun sa Mr. DIY. Oh, kanabita ang kasulod ka sa palingke mga katropa. Wala na may kuha niya. Bawal man siguro ang kuha na one lane o one way ba na diya? Ay, makabalik po dire. Kanang entrance ka mga katropa, paliko dire sa may palingke. Oh, muna na, wala na may laing entrance. Kung dito sa Picas, lahat naman to, kaya na naman to yung Center Island. Dire lang sa Picas, itong entrance mismo. Okay? Okay. Alas 3:23 mga katropa sa kahaponon. At hangi ko niya mga katropa sa toang patigmo. Huguman pa na to ang mga segment mga katropa diri sa toang programang Extra Drive. Siyempre diri lang sa XFM 107.1 na Tagum City, Kauban, Gapon. Anyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

mga katropa, mga entrada ba? Mga style nga, mga entrada, mga katropa, no? Mauni ang mga kuan, sign sa mga kuan, kaning pasipsip. Katropa, alas 3:48 na gyud sa kahaponon, kinigyapan ng XFM, o siyempre ang kultuti, gyapon mga katropa. Hangtod ka na 5 sa hapon. Og maayong hapon sa tanan natong mga suking tig palamati. Ning ato ang programa mga katropa, ang Extra Drive. Asa makadapit karon ni himutang mga katropa nato, mga kaigsuunan nato. Diri sa may Davao del Norte. Wala, maayong hapon diya sa imuha katropa. Og kanunay mga katropa, ang pag inom, no? Sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, labi na ang ato ang Santon Plus Gold, nga wala laing tuyo ug tumong, mga katropa, kundili ang kamaayo sa ato ang panglawas, mapabiling ligon, mga katropa, ang ato ang immune system. Santon Plus Gold, mapalit, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya nationwide. Oye, tangi mga katropa, ito ang patigmo, ha? Sa mga nangutana na ikol, sa mga nagpungutana, mga katropa, kung pila na tayong kultute, ang ato ang patigmo. Siyempre, no, sa mga bagong nakatsunin, mga katropa, itong patigmo, nagtangag na kini, o 100 pesos!

0: sobrado po kayo ka Master Inday Tanini. 100 pesos ka tropa nga to ang patigmo ko nga po na busa plastar. O pakos ginahigala ang imo ang radio. Kunya i-save na to ang numero 0997-615-6267. Mga katropa, kinito ang programang Extra Drive. O kinito ang patigmo mga katropa. Atod ka ninyo kini sa Aguanta Parteles. O, naguanta na baka karon mga katropa? Kaya doon na kay mga bugat nga mga problema. Pero pilit gyapon ni mga ginaagwanta. So welcome to the club. Oh, ang Aguanta Parteles ni self-proclaim numini mga katropa. Katropang Arnel Cortez. Ambi kayo. Ringana na mga katropa ang ato ang mga kinabuhi. Katropang Marv. Oy, katropang Marvin. Mayong hapon, Marv. Marv, alin na sa tago? Wala na siya. Joke lang. Marv, mayong hapon na sa imo, Marv. Mga tirada na to sa Davao, Marv. Kumusta man na to ang mga kuhan na ato ang mga constituents. Alam mo, hapon na sa to ang hagtik po ng amigo mga katropa. Dari sa may kuhan, sa Dakbayan, sa Tagum, katropa ang Marvin Ibano. Marv, may hapon na sa imo, Marv. Og, asa na mong katapit? Nalimot naman yun ko, kada kong bungot ito yun ang kalakihan eh. Kini nga to ang Aguanta Parteles mga katropa. Oy sa mga kuan, mga sensitive kayo mga kuan ha, mga panguna-una. Kini nga to ang Aguanta Parteles. Paano na siya ha? Himu-himu ra niya, wala na siya sa kuan. Depende rin kay SM kung sa dagat na niya. Kung isaka ba niya sa kongreso mga katropa, pwede po, no?
1: Kwesan ko niya.
0: Kaya daghan kayo ito ang mga katropa ang sabi, gahingaus mga katropa. Tungod kay halos na lang, no? Tanan butang diri sa ibabaw sa kalibutan. Kung wala kay pag-agwanta mga katropa, no? Maglabad gid ang imong ulo.
1: Kwesan ko niya.
0: Asa nga ulo ang kultute? Depende sa imong ulo ko na. Ay, mga ulo nga gahi o ulo nga humuk?
1: Kwesan ko ano yan?
0: Damak? Hala, sige mga katropa. Aguanta Parteles. Ay, walay tao ko mga katropa nga wala ni Aguanta. Si katropang Marvin, isa na ni sa mga ni Aguanta, Marv. Aguanta lang niya, Marv.
1: Kwesan ko ano yan?
0: Parehas na may time in ni katropang Marv ni paring Lar. Alas 4. Ay, una-una lang ko sa area. Alas 3 mong ko. Pero bilib lang ka katropang Marv paring Lar kay pag once mamata ni siya, di ni siya magunit og cellphone. Bilib ba taag yun? Di ni siya magunit og cellphone. Ako kay pagmata na ko ana mga katropa. Oo, ano, ilis ako ng cellphone, kadyot. Tapos, tanong ako oras, oops, pwede na ibangon na yun. Paglagubo na sa bathroom, Una na si paring bubong dito, wala na.
1: Kwesan ko, ano niya?
0: Mata na tayo na, niya, on na tayo, anar na tayo. Alas sa 3, wala 4 na, daghanag tikal, ay. Ato patig mo mga katropa, plastaran na nyo ang mga notebook na isulat. Para nga inyuhang mapraktisan mga katropa para way pagmahay. Ato ang patig mo nga natangagog 100 pesos. Ngatod ka ninyo mga katropa sa Aguanta Parteles. Ato nang sugudan siguro, no? Ato nang basahon, pero unyan na magbasa sa mga mensahe mga katropa. Kung na ay mensahe. No, ano naman ang kuha na ito? So, sige. Ato ang patig mo mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man. Akong usbon, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man. Ala tubag mga katropa? O yan ay mga nagli-li no, sa to ang Facebook, hilasan akong dagway diri oy. Kay Jess John Alvarez. Ay, mayong hapon, madam. Igunsan ni mo si katropang Bong.
1: Kwesan ko, ano yan?
0: Wala may hapon. Sige, sige, sige, sige. Abante ta sunahan mga katropa kay ingon daw sila sa unahan na i-pee out. Ay, kay, darim din ko sa tagom. Sorry, sorry. Sukat nga di balik ko sa tagom, paring larba, kaya nadumduman na lang ko tong mga word nga pee out inoon. Eh, ako ang pildi mga katropa sa tinood lang. Sa Kappa Gis. Sa Sherpan Gis. Sa atong isa, atong Raijin. Gis. Tapos yung sapato, mga sapato nga mga yulipunggol nga mga investmento. So, pildi, no? Sige lang, kaya naman na ginatawag mga katropang willing victim man. Pero kung nakatsamba, Uy, shoutout po kay katropang Milo! Kol, may hapon na si mo, Kol. Kumusta ang ato ang mga area of responsibility di, Kol? Ha? Ato ang backyard? Ha? Si Attorney Rai? Kumusta di, Kol? Shoutout sa taga Magawod, Dol, mga Angeles family. Salamat, Angeles family. Or, Angeles o Alvarez family. Ayan! Salamat, salamat, salamat! Gabi kayo! Kol, salamat kay Kol. Dasi mo, pagtanaw ko lang mga katropang Marlo, Mario Flores, mga katropa. Ang kaisa-isang, kuhan niya siya? Kaisa-isang, di basta-basta ang malalang mananap po niya sa Dabaw, mga katropa.
1: Kuhisan ko nung yan. Kuhisan ko nung yan.
0: Butan niya pagkatao, mga katropa, dili palakiro. Good boy! Sige, alam mo yung hapon, kanintanan sa mga dabawin nyo. Ito ang mga katropa dito sa dakbayan. Wala akong tagom call, ayun na sige, pa-cute-cute, di akol kay... Wala akong tagom call kay mag... kuan daw? Itsa-itsa daw to dito daw. Sige, panito sunahan call! O, ganapa ko, igipang andam dito yung mga sunata, mga katropa. I hope na you like it. Huh? Ano naman na? Kinalan nga inyo, gini magustuhan mga katropa kung dili. Para sa mga bagong nakatsunin mga katropa, XFM ang inyong ginapaminawan. XFM 107.1 na Tagom City. O, syempre mga katropa, tayo na ito programang Extra Drive. Atod ka rin sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Magdamdo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mao ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
9: Oh, ba, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua.

0: og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Alas 4:09 na mga katropa sa kahaponon, kining bihina mga katropa at garidyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Vitamin C mga katropa, nga mo ay makapakusog sa inyong immune system. Santon Vitamin C, available mapalit mga katropa sa mga butika, mga parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Kini ka pa ng XFM, o kaupan niya pa mga katropa, ang Kultuti! Kultuti!

Yes, mga katropa, na ito alas 4:30 na gyud sa kahaponon, mga katropa. Welcome back dere sa ito ang programang Extra Drive. Kauban gyapon, mga katropa. Ang inyong angkol sa kanginan, ang kultuti gyapon niyo at your service, mga katropa. Ang dili kaayo, gwapo.

0: Dile que ayo matzo pero a la mi a él.
1: Uy, se me ganó que.
0: ¡Hola! Ang dubli-dubli naman. Sige mga katropa, katresunotos man milabay ang alas 4 sa kahaponon, maayong mabugnaw nga kahaponon, dakbayan sa Tagum. Ha, kung asa malapit ka ron din sa may Davao, Di Oro, maayong mayong hapon, maayong pagpaminaw, dili kay katropang pool! Pool! Mga pulpul! Paul, may hapon na sa ima, Paul! Ha? Wala rin na tagaan ko, Paul, kay, no, ing anak ka sa yun. Ang patig mo, mga katropa. Sige, para sa mga bagong nakatsuning karon mga katropa, ang ato patig mo, natanggap kinayo, 100 pesos. Nga, hatod ka ninyo sa Aguanta Party List. 100 pesos, mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, unsa man be, sige na be. Sige daw. Tubagan ninyo mga katropa. Pinagay sa itong text hotline number 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Pa samtang nagapaabot ta sa inyuhang mga mensahe karong nga puna diri sa tamang mga katropa maghatag sa kog mga tips ha. Natay mga tips sa mga katropa nga giandam siyang kultuti para ni sa mga katropa nato nga kinsa may dili man ganan, kinsa may dili ganahan nga ma-promote sa trabaho, hands up be, hands up. Kinsa may dili ganahan, so siyempre ang tanan no, ganahan kayo mga katropa nga ma-promote sa kanang ginatawag nga trabaho mga katropa. So dunay mga tips ang kultuti nga para nga kung unsaon mga katropa nga dali kay ka ma-promote sa imuhang work. Adili tong mudikit ka sa amo ayaw. Lahi to.
1: Kuwesan ngano ya.
0: Lahi to sa. Kanisa tinarong ni sa mga katropa. This is very serious. Serious ni. Sige. Pag once magod mga katropa no, gusto kang dali ka ma-promote da sa imuhang trabaho, kung asa man ka dapat karon imo tang sa banay imong trabaho karon, legal ba na or illegal? Mas nindot unta kung legal na ha. Katropa na ay mga 8 no? 8 mga katropa, 8 ka mga behaviors nga kinahanglan nimo hinuhimuon or pangandaman aron nga dali ka ma-promote mga katropa diha sa imuhang workplace or sa imuhang company oh. Paminaw. Di ba sa karong panahon na mga katropa makalagot kayo kay maglisod gigag ka-promote mga katropa kay bisan unsaon nimo paningkamot pero maglisod gyud no? Oh, lisod kay ang imong kontra. Dikit kayo sa kuan.
1: Kuwesan ngano ya.
0: Duol kay ito sa pungango sa luwag.
1: Kuwesan ngano ya.
0: Pero dili na siya abasihan mga katropa kay kana siya no pan kanang ginatawag na siya nga pang pangdalian sa tawagan ay. Dinalian na lang mga katropa. Pansamantala day, dinalian.
1: Kuwesan ngano ya.
0: Pansamantalang kaligayahan lang yan mga katropa kanang kanang mahilib magpasipsip. Pansamantala lang gid na, no? Sumbong dere, sumbong dito, hala. Kasi makita nga sayo pala, sumbong
1: kay. Kuwesan ngano ya.
0: So, pansamantalang kaligayahan na mga katropa, mao ni ang legit mga katropa nga imong himuon panahon nga kung gusto ka nga ma-promote diha sa imong work. Unang-una mga katropa. Ay, grabe ba no? Pinakauna ni mong himuon dapat kabalo ka mo sulba or mo solve og mga problema mga katropa. Naman ko yung man, no, nga mapromote ka na bitong, naakay ka ng, kwan, naakay ka ng idea, mga katropa. How to solve the simple problem. Namay uban po niya mga tao, mga trabante nga bisag sayon na kayo nga problema mga katropa. Mangitaan gi gubot. Padakuon na gid mga katropa nga.
1: Kuwesan nga nga.
0: Makaya ra man nato to nga ma-resolve dayon. So kinahanglan niya kabalo ka ana. Kung dili ka kabalo mga katropa, take note. Take note mga katropa. Kung dili ka kabalo ana, kinahanglan nga gamitan nimo na sa og kanang libro sa paniid. Maniid sa ka mga katropa, ana na mga tirada diha. Panitan sa nimo unsay mga trabaho, urunsa nang mga kauban nimo sa trabaho. Naba na, siyempre, tagsa-tagsa ka mga tao mga katropa na kay mga kanya-kanya nga mga behaviors, no? Usugot tagsa dili mga katropa, nagitay mga tagsa-tagsa ka mga batasan, mga ugali sa panahon sa workplace mga katropa. So kinahanglan nga kabalo ka maniid. Og kabalo ka nga mag-analyze mga katropa sa mga nagkadayaing mga problema mga katropa nato. Ing-ana na sa. Muna siya ang pinaka-pirmiro. Ang ikaduwa mga katropa. Kinanglan nga kwan ka kanang team angkor. Masama na. Masama ng team angkor. Kanang ikaw mo angkor sa inyong team. Tama ba na? So dapat ikaw ang kanang masaligan pud ka mga katropa mo na sa ang ginatawag nga team angkor. Kumbaga sa samang kod ka workplace mga katropa, doon na ginasalay ka ng mga kuan. Dili tong grupo-grupo nga mga union lahi to sa. Grupo mga katropa nga para nang nagkalisod ko, duulon ako si katropang Ralph or si Paring Lar o si katropang Bong or si Master. Kina kinalan nga naay ka ng team angkor mga katropa. Mauna siya ang masaligan sa grupo mga katropa. Dili tong tigsumbong. Ay.
1: Kuya san gano ya?
0: Parang naay ka ng kuan mga katropa, no? Parang naay ka ng padulungan ang inyong mga plano. Dili kay plano ninyo nga muadto dito kuan. Report dito sa
1: kuya san gano ya?
0: Asa na inyong i-reportan? Kung dili pa nimo makaya mga katropa, so kailan mo nga mag-confod ka, no? Mag-offer ka o mga tabang alang sa mga tagsa-tagsa, no? Sa inyohang team mga katropa. Og kinanglan nga approachable pod ka para nga mas nindot, no, ang relasyon mga katropa sa inyohang workplace na may uban pod nga mga tao pod nga or mga trabahante mga katropa nga napoy kagulingong kalibutan pod. Dili nimo maistorya mga katropa pero kusog kayo magpasapasag istorya. Mamay kay kusion ang atngal.
1: Kuisan gano ya.
0: Ngayon mga ingana mga katropa, paingnon ko ng nonchalant mga katropa or kanang introvert. Maro dito dahil magsisimis sa gawas. So, dili kayanin mo na siya mga katropa. Kinala nga kabalo ka or approachable ka sa inyong workplace. Og! Ikatulo mga katropa. Dali ara sa oras. Ay. Uy, sa mga kwarta, grabe ba? Kung dili po din mo na makaya mga katropa paghatag og panahon para nga imong istadihan mga katropa, tun-an ang mga patterns sa inyong mga trabaho. Pangutan ang imong kagulingon kung sa may pwede nimong himuon ng mga solusyon para nga malikayan ang mga problema nga pag-aatubangon sa future mga katropa. Oh, grabe, no? Di ba nila lalim ma-promote sa kuana? Di ba nila lalim ma-promote sa trabaho? Gagan kay gag-estadyan ng kultute? So, sa may plano ninyo, pasip-sip na lang mo? Ayaw. Wala ginay, basta sa akong gikaingon mga katropa, kanang ingana ng mga tirada, kuan na siya, no? Pa temporary lang yun na siya, mga katropa. Dali ra kay na, no? Dali ra pud ka matanggal ng imong style.
1: Kuisan gano niya.
0: So daghan na ta, mga katropa, ika kuan ta nanta ko, no? Ika katulo pa ko, grabe dali ara sa oras. Napanood tayo kan, walo mo ko ni kabuok, mga katropa. So tulo lang sa akong nahatag sa inyo, ha. Og at least kanana mo yung mga idea, no, kung saon na mahimong dali ka ma-promote, mga katropa, di sa imuhang trabaho. So nakuha na ninyo, nag-guess na ninyo, mga katropa. Okay, very good. Ah, salamat, salamat. At least na naman yung mga idea, mga katropa. Kay Hannah Chloe, mayong hapon dahil si Mudang, no? O kay katropang Jess John Alvarez. May hapon sa inyong tanan. Kay katropang Mario Flores. Kay katropang Marlo Dries sa May Davao. Kay katropang Marvin nga nagatanaw ko rin dito sa tuwang live. Salamat kay katropa, mga tunay na mga katropa natin dito sa Davao, mga katropa, no? May hapon ka na yung tanan. Sige! Alas 4.25 na, mga katropa, sa kahaponon. Kining mahina, mga katropa, atod kaninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Sa mga gusto niya og healthy diet, mga katropa, ito bitang giluod na magtanaw sa iyahang lawas sa salamin. Ha? Huh? Gana nga, Uncle Tuti, grabe, nanambok na kayo ko, Uncle Tuti. Don't worry, kay Duhata.
1: Kwesan ko na niya.
0: Di, mga katropa, sa mga gusto nga mag-diet, nga dili mapiktaran na mga, kung dunay mga ulcer da, katropa, sundan eh, ako ang iingon sa inyo, mga katropa. Likayi gamay ang kanang mga white rice o kanang gitawag na humay nga kanon. Ha? Kung mamahimo, ayaw nalang kaon na na. Ha? Parang mas malikayan gini mo ang mga bugat nga mga kaloris. O siyempre, ang sugar, mga katropa. Kaya mga musugot sa dili, kanang mga white rice, mga katropa. Kani mga humay nga mga kanon, musugot sa dili, taas kini siya og sugar. Patniran pag inimog soft drinks, nya usa pa nang imong ipangkaon-kaon di ang mga sweets, kay ganahan mo kag sweets, di ba? Oh, sumo na sa hinungdan, mga katropa, nga dali or ba paspas nga makapatambok sa imuha. So likayan nimo na ang humay. Kung mamahimo na lang, no, mag low carb na lang ka. Kung gingon pa ni Doc C. Ginidruda, dito ka sa black rice or brown rice or kaning ginatawag, mga katropa, nga mais. Mo na siya mga sikreto, ha? Mais, brown rice or black rice. O nga, partneran ni mo lang yan, mga katropa, kaning tulo lang nga kombinasyon, no? Kaning Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, o kaning Premium D3 Soft Gel Capsule. Kana, mga katropa. Muna sa nga mga vitamina ang imong intake. O balag dili na ka mag-rice, mga katropa, na to. Nga kanang bugas o kanang humay. At least nga na kay low carb. Safety na kay na imuhang immune system, ana, mga katropa. Layo na kay kaano sa mga nagkadayang sakit. So inga na rin, ha? Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, Santon Plus Gold o kaning Santon Vitamin C. Mapalit kini, mga katropa, sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy. There is door 8, first floor sa IM Central Building. Doon lang sa Mr. DIY sa palingke, mga katropa, diri sa Ganti Road, Barangay Magupo West, Sagom City. Doon na tayo free check up adlaw nga Miyerkules o Biyernes na si katropa ang Doc CJ Nidroda. O available po din, mga katropa, mapalit sa mga butika, labi na sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Balik lang ko, mga katropa, ha? Para nga sa ito pagbalik ko niya, sugdan na ito, mga katropa, ang ato ang ginatawag, mga katropa, ang patigmo. O sa mga gusto nga matubag, hala tubag, mga katropa, sa ito ang numero 0997-615-6267. Akong usbon, mga katropa, 0997-615-6267.
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Sagum.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang niyo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daga na ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Koksay, magsige kong duka ko sa klase. Dig you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't yun kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
8: Bang, pakusog.
2: Turbo.
8: Bang, padugay sa away.
2: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug gahatag og kusog, ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Tibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: I come like you. 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: कोई सन गर्नु के
1: mag laing gid akong buot mga katropa basta kanang magkanta-kanta na bitaw his gutan no kanang bitaw ang gawin ko ma hurt Alas 4:37 na mga katropa sa kahaponon kinigapon ng XFM o ang kultuti igapon mga katropa ang inyong nakauman hangtod alas 5 sa hapon.

0: Ang panahon mga katropa diri sa Dakbayan, medyo kuan ano? Inihilak na mga katropa. So amping-amping sa to ang mga katropa nga naglabigar sa kadalanan. Mga drivers na to, mga tricycle drivers, mga habal-habal driver. Masa ba na mga naga-turno karon? Ay, pakusigin ang inyong mga radyo kay parang namit. Ay, may hapon eh kay katropang Manoy Jojo. Manoy Jojo. Mayong hapon na siya mo kay Manoy Jojo sa Quad Life Community mga katropa. Hindi ka basta-basta ha.
1: Kwesan ko ano niya.
0: Hinihinay lang sa pag kwan. Ha? Hinihinay lang sa pag dagan. Ano, nagdagan-dagan. Hindi kakaroon kabalong ulan. Gamita lang ato ang mga kwan niya, mga sports cars.
1: Kwesan ko ano niya.
0: Ayaw, pag dagan-dagan kay may slide. Ah, may hapon. May hapon na katropang Manoy Jojo. Kauban niya karon ng ato ang pinakagwapo pod nga brother pod si katropang Gio Contiga. Oh, naga labigal sa kadalanan karon. Abot asa na pod mang chicks ni.
1: Kuwesan nga niya.
0: Bro. Ina-ina lang sa tangkon bro, tagay ko isa bro.
1: Kuwesan nga niya.
0: Di ka kabalos do kay ako yung nagunit og mic.
1: Kuwesan ka ano kaya?
0: Kaswerte na lang yan!
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte! Magsumikap kayo!
0: Ay, sorry. So yan na naging na mga katropa sa mga nangandoy og swerte na upuhon mga katropa. Sa mga nangandoy og swerte na wala imposible mga katropa kung kabalo lang gid ka mo kanabi tong taas ka og kanang kung sa mga pulis pa mga sundalo or mga enforcers mga katropa taas lang kag tolerance taas lang kag pasensya mga katropa makabot gid na nimo imong swerte ang swerte mo gud mga katropa naa sa imong pagpaningkamot naa sa imong pagpaningkamot og naa sa imong pagpaningkamot
1: kuwesan ko ano kaya.
0: Oh, naalagi na si imong pagpaningkamot. Balik-balik. So, walay swerte mga katropa nga naghigda-higla lang kaya. Oh. Walay swerte, di ba? Katropang babalo.
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Magsumikap kayo.
0: Oh. Dapat kabalo ka nga maningkamot. Oh, dapat kabalo ka maningkamot mga katropa para ka makakuan ka. Maka-gain ka og swerte, no? Ayaw mo og kanang ingon nga anta nga Lord, nya pasangin lang na ba din ang Ginoo pag dili maabot ang gusto.
1: Kuwesan ko ano kaya?
0: Di ba, Bibi Queen? Pasangin lang na ba tayo ng kuan? Pasangin lang na ba tayo ng Ginoo? Mingon din na, grabe po ning si Lord. Ay, kay pag ako ang mga pangayo, kay di niya ihatag. Pero pag dili na ko pangayoon, kay mo ihatag. Nang buot ra ba? So, yung anak, mga katropa. Speaking of swerte, mga katropa. Kung gusto ka nga swertihon mga katropa na ako yung mga i-recommend sa inyo ha. Doon na tayo mga papromo, di ba? Katropang Gio Contigo, Contiga. Bro, di ba na tayo mga papromo mga katropa, no? Kung gusto ka swertihon, doon na tayo mga pampaswerte mga katropa. Pwede ka nga mo join, no? Sa amo ang Quad Life Community Project mga katropa. Gusto ka nga swerte. Way kumo sa pagsulay mga katropa. Ay na puto sa lahi itong imuhang kumare kay basig mga tulaw kag kumo ni kumpare.
1: Kuwesan ka ano kaya?
0: Binuang sa inga na mga katropa no. Kuyog na no. Og join na sa to ang Quad Life Community mga katropa. Kung gusto ka og more details about this mga katropa, bisita diri sa to ang istasyon. Bisita ka diri sa istasyon para nga mas masabtan gid nimo mga katropa kay let's talk about it.
1: Kuwesan ka ano ya?
0: Okay na tawag akong English bro. Okay na kayo to. Pasara kayo akong English mga tirada na to. Gabi ta mga katropa seryoso no. Wala mong guy swerte mga katropa kung magpaingkod-ingkod lang kada ya, anya magsigir kag smiley smile, magtisngi, magpaabot. Kinala ginaog ubanan naman sa pagpaningkamot, pagampo pod mga katropa ana na sa. So okay. Pwede pod mo nga mabisita no diri sa may Lapu-Lapu sa opisina na wala gid ka kuan bro, kompleto da bro ang building, unsa ang address bro, asa ka nga floor, first floor, asa man kapit bro. Kaya para nga mas kuan, para mas makangyod no, maklaro na to bro. Kay basig na naminaw dayon nga willing mo join mga katropa. Sige. Ano man na ano ana kaning mga mo nang ginatawag mga katropa nga kinalan karong panahon na kinalan nga kitang tanan mahimong mga oportunista. Walay dautan mga katropa ingnon tag oportunista kag ang kultote. Yes. That's true. Oportunista gid ko mga katropa. Sa mga opportunity nga moabot sa kong kinabuhi.
1: Kuwesan ko nga.
0: Pero katong oportunista nga kwartar sa imong silingan imong bantayan. Or tong silingan ni mga hubag kay wala yan na po ng oportunista katong bungot sa ito yung kalakihan. Sige, magtigmo na takal. Magtigmo na ta mga katropa. Kaya opportunity po din mga katropa no. Kinanglan ninyo nga i-grab po din opportunity mga katropa. Kaya itong patigmo karon. Nagtangag na gini mga katropa og 100 pesos. Ana man sugod no, kinalan nga moagi sa ta sa ginagmay mga katropa. Asa din nagsugod ng piso dai moagi pa may nag mga sentimo. So agi sa tag 100 para maabot ato ni og nag same man yata ang limit ani sa Davao no, 5,000 mga katropa. Nya basig mudugang dai si Bro Gio Contiga mga katropa. Mo sponsor pud ni. Wa na. Oh. Patigmo na to mga katropa, maabot ni 10,000 ang limit. Oh. Nya plus mo join ka sa to ang Quad Life Community mga katropa. 2998 lang. Barato ra kayo nya. Napay posibilidad nga makuha nimo mga katropa kaning isulti man ako ni bro. Basig matapatapukan ka diha. Basig basurtian nimo ni mga katropa kaning Hyundai Elantra mga katropa, no? May na lang. Tungod lang sa imo ang 2,998 mga katropa na ay posibilidad nga mapalaran nimo ang Hyundai Elantra. Actually, dili ko hilig mga ingani mga katropa eh. Aray, mga car? Dili ko kanang na, dili kay ko kanang hilig. Pero kung ihatag ni God. Man of God, no? Kaning ako ang car, gani ba nila katropa gani, oh? Wala na ko ni kanang gipugos pagpangayo pero gihatag mas ako ako ang car ang karelasyon. Utigmo na tayo dagana kala siguro sa sige na mga katropa sugod na ta sa tong patigmo karong apuna.

0: Bayang October, no? Palansing na mga katropa ang ato ang quad life. Diri na sa Tago, bro, no? Sa quad life community, mga katropa. No, walay kumo sa pagsulay, mga katropa. Ano na, mga opportunity ato ang i-grab, no? Sige! Tigmo na ta! May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman! Ako Osbon, mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman! 100 pesos mga katropa ang atong patigmo karon plus star na. Asa makatapit karon kay ulan na kayo ang syudad sa Tago mga katropa no. Ato ang mga kaigsoonan karon nga mopay pag gikan sa ilang mga nagkadayang trabaho. Mopay pag gikan mga katropa sa mga estudyante na to. Grabe po baka nato oy ang mga estudyante dai. Abi pa lang nato estudyante.
1: Kuwisan karon nga.
0: Mga estudyante karon nga mga naga-eskwela nya paguli mga katropa napsan og ulan no amping-amping mo kanunay og kinahanglan nga do na moy baon nga payong og syempre ayo mo kalimot pod butang sa inyo mga bulsa sa inyo mga bag mga pouches mga katropa ang ato ang Xanton Vitamin C og Xanton Plus Gold para mga katropa layo ta no sa kaning ginatawag nga subaw ubo sipon mga katropa kay mora ba na yung atake diri sa atong panahon ulan init unya mo kalit rag bundak ang ulan mga katropa sige. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on saman. Worth 100 pesos mga katropa. Gigan ka na sa Aguanta Parteles. Alas 4:47 na sa kahaponon. So kung Uncle Tuti, wala pa jud di ay natubag, call ang imuhang patigmo. Wala pa! Basin ikaw na! Basta ni ka na katropa makatubag sa ato ang patigmo karong nga puna. Busa, plaster-plaster na diha o pakus ginin imong mga radyo. Diri sa may Dabaw di Oro, no? Mayong pagpaminaw. Diri sa may Nuevo Iloco. Ang ato ang ES-12 o Y2H caravan mga katropa karong umaamot nga Domingo. No, diri sa may Nuevo Iloco. Kita kids mga katropa. Bot, kung makakuyog mo kung anong style na eh. Basta, kita-kits lang. Kaya doon natin paigayan mga katropa ang Y2H or Yes to Health Caravan mga katropa dito sa may Nuevo Iloco. Og sa pamanapay mga announces dito. Og syempre, ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Ayaw mo kalimot sa pagbisita. Naanimotang dito sa door 8, first floor. M Central Building dito sa may Gante Road. Tapad lang sa Mr. DIY mga katropa paliko sa palingke. Dito sa may barangay Magupo West, Tagum City, Davao del Norte mga katropa na to. Og schedule nga free check-up og consultation Wednesday og Friday mga katropa kauban si Doc CJ Nidroda. Okay, kung oras! Doon ay oras mga katropa pan dili ni maigo. Lah! Tropang Alan, mungunugod ba? Salamat sa inyong tanan mga katropa. So, ugma, 150 na ne. Ha? Ang ato ang patigmo, ugmang pa-adlawa mga katropa, 150 na. Maliban na lang kung dugangan ni katropang Gio Contiga. Ha? Katropang Gio, bro. Ignasi si Bus Amo dia, bro. Masiganahan mo sponsor, bro, sa ato ang patigmo. Abutan na lang, 10,000 ne, syaro. Yara, way mga pil lagi ba? Tingali. Okay. Mag-ininay na ko mga katropa kaya kusog na kayong ulan, no? Mag-tugway pa ko kanding. Ay, magkuha na yung ulan na kayo. Isa. Ito na ko. Wait lang, ha? Suga sa ulan, eh. Dunggan ninyo mga katropa kusog kayong ulan, no? Murag ihang mga kasakit si mo, ba?
1: Kuwesan
0: na lang niya. Dali. Ay, lang. Gawas ako, lang, ha? Ulan, nakaayo ba, eh? Saan naman yung panahon, eh? Murag babae. Uy, klaro. Ay, nari sa linya. Sorry. Sa, babae nila. Ay, sa... Hindi, kanabasa ang susi sa kong motor. uba na siya na eh. Ayan, tara.
1: Ito na ko mga katropa, salamat kayo, may hapon sa tanan. Oga, God bless.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. XFM time, it's 5 o'clock.
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa fresh

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister Doctor.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglaban sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo ng nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wednesday!

Higala, kumusta? Mayong gabi, mayong gabi, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw sa ato ang mga kahigalaan o mga kaigsaunan o labi na yun sa ato ang mga katropa. Gikan sa mga nagkalainlaing lugar, no? Particularmente din sa Mindanao. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Gabi na usab sa Lunes mga kahigalaan o mga kaigsuunan. O sama sa gihapon ni mga orasa, mauna po niya ang mga takna nga diin. Ato na usab nga sublion o gisgot ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon o espirituhan nun nga pag-usuwag. Live ta karon inyo madunggan din sa 89.1 XFM Davao og may usab sa ato ang mga sisters station nga maabot sa ato ang programa mga kaigsuunan labi na gyud din ha sa may XFM Jinsan og dinhi sa may XFM Bukidnon mayong gabi og may nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha sa ato ang mga technician sa ato ang mga stations managers mga staff. Mayong gabi kaninyong tanan. Huwag maingon usab din ha sa to ang mga listeners sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may Mati mga kahigalaan. Mayong gabi huwag mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Natapos na ang first day of work. Labi na yun sa to ang mga nagatrabaho, no? Sila mga tagsa-tagsa ka mga designated nga mga area sa mga nagapanguli karon amping ta dubli amping tungod kay wata ka balo sa ato ang panahon karon dili na to kayo na to kabisado na kung unsa gyud ang posible nga mahitabo sa ato ang palibot mga kaigsuunan. Kunya, pakapinan po dahil na ito o pag-ampo o pangaliya sa ito ang labang makagagahom, labi na yun nga siya yun ang only nga makahatag ka na ito o safety. No? Doon na may mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga buraga watakalikay. Pero kana mga butanga, ato lang na siyang isipon nga mga part na siya nga mahitabo sa ito ang kinabuhi nga although doon namang Ginoo nga ato ang ginasaligan, doon namang Ginoo nga ato nga ginadangpan, ginasangpit sa matag karunugon niya. But remember mga kaigsuunan nga kini mga panghitabo sa ito ang kinabuhi nga wala ito gidahom. Usa ni siya sa mga pamaagis Ginoo nga maatong magian para nga ang tao, ikaw o ako, makahinumdom sa Ginoo kay doon namang yung mga panahon nga kanang nakalimot ta siya ha. No? Dili man ato tuyoon, dili man ato kanang gituyo gyud nato nga dili ta modangop sa Ginoo pero usahay lagi kaning ato ang trabaho, pwede ni nga muhatod ka nato no nga makalimot ta. Usahay ni ang ato ang kining ato ang pangandoy sa kinabuhi. Usahay mo na imuputol sa ito ang connection sa ito ang Ginoo. Well, praise the Lord, hallelujah, nintak naas kagabi on mga kaigsunan o labi na yun sa mga nagapaminaw karon nga naas ilang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o may nga pagpaminaw kaninyo nga tanan. Mayong usab sa ito ang mga drivers karon, no? Sa ito mga truck drivers din ha nga nangangagi karon. Or doon ay plano nga muagi din ha sa may Davao Bukidnon Road. Ayaw lang sa gid mo agi din ha kay pinting daota pa gid, no? Di pa gid pwede nga paagian. Ang naka nindot lang tungod kay dunay landslide nga nahitabo, ang protection gyapon sa Ginoo gihatag gyapon niya sa mga lumulupyo din ha ang bahina sa may marahan, no? Doos crossing sa may dalag. No, muna nga dito taga kanina

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsuonan, nagdala kini kanato og pagpahinomdom. Nagisgot kini siya og panahon. Unya sumala pa sa awit mga kaigsuonan, mubo na lang ang ato ang panahon. Munay gingon nga unsa daw kuno kamubo ang mubo. So, muna nga kita we must remember mga kaigsuonan nga kining panahon nga ato ang gipuy-an karon or kining kalibutan nga ato ang gipuy-an karon is duna ni panahon nga gitagal. Muna nga minsay sa awit ining mga kay kagabion nagpahinomdom ka nato nga mubo na lang daw ang ato ang panahon. Muna nga ikaw og ako kining panahon nga mubo na lang panahon ni siya sa ato ang pag pagpangandam, no, pag susi sa matagusan na mo, nato ka kaugalingon kung ang ato abang hunahuna nga sintro ba nga nas Ginoo or naabay tay gihimo nga mga lakang para nga mahimo kitang maduol ngadto sa ato ang labaw makagahaw mga kaigsuonan. Ato din nga gitimbaya si Sir Dib Tidalgo, maying gabi o gamayang pagpaminaw kanimo din haigsoon. Nagbiyahe ba ka karon or naana ba ka sa inyo ang balay karon? And then kang Sir Tristan Wyatt Gulay, maying gabi Evangelist Junard, maying gabi usab kanimo igsoon, no, igsoong Tristan. I hope nga mayo inyong pagpaminaw karon din ha. Inyo nabatnan ang kalinaw sa unahuna, no, loyo sa mga kabalaka o pinansyal, physical, no, ato nga gipanghinaot sa Ginoo nga ato ang mabatnan ang ato ang peace of mind mga kaigsuonan. And then kang Sir De La Piña from Mawab, no, may gabi ingon si Sir De La Piña, God is good all the time. Yes, katropang Ronnie, may gabi, no, og may pagpaminaw kauban sa imuhang apo dina sa may Mawab. Kumusta nga to ang kalawasan karon? Kumusta po na nga to ang klima kay Manhar Matagtagong Ugma? Na, may gabi og nga may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Og siyempre di po na to kalimtan og timbaya ang nga to ang mga listeners dina sa may Marilog District. Labi na yun din ha sa Yuhiko ang Canada Family, Econar Family, kitibuok nga pamilya sa Econar rin sa may na Yuhiko or Upper Kibalang Marilog District, Davao City, mga kaigsuonan. Siyempre, ang ato po mga listeners o ang ato mga viewers din ha sa may Marilog, no? Labi na yun ang ato mga amigo din ha nga nagpaminaw sa ato ang ginahimo nga broadcast o mingon usab ang ato ang silingan din ha kang Master Baldis. May gabi o may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kurot na mong tanan din ha. Ato na nga ginatimbaya. O condolence po kang ato ang silingan din ha ang Arinda and Family o Magintown Ilubong ang ato ang higala o silingan po, no? Nga usa sa ato ang nakita nga gibalita in town din sa ato ang istasyon. Si Sir Arinda in dito nga gibugha in town dito sa may Tagom. No, muna nga nini mga panahon na mga kaigsuonan, mas importante kaayo nga makabalo ka unsaon ang pagkinabuhi nga wala kay bikil atubangan sa imong isig katao o may ngunasab nga wala kay bikil sa atubangan sa Ginoo. Now, speaking of duration of time, kay nagisgot, misgutan lagi na to karon ka ng gitaw na to og panahon mga kaigsunan nga sumala pa sa awit, mubo na lang ang ato ang panahon. In connection sa ato ang hisgutan karon mahitungod sa second coming of Jesus Christ. Nganong ato ni siyang hisgutan kay ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon is related kaayo sa second coming of Jesus Christ. Now, unsa ka importante nga angay na to nga masabtan o mahibaluan pag-ayo, no? O masabtan pag-ayo kung kanusa mo balik o sa unsang pamaagi ang iyang pagbalik o while siya, no? While siya nga wapan ni balik, unsa pod ang ato ang papel. Dapat makabalota, bisag pinakagamay lang kayo nga mga
information mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo aron nga inig-abot sa panahon dili ta makuratan, no? Lisod ra baning makuratan ta mga kaigsoonan kung dunay mo abot unya wa ta nakabalo nga dunatay bisita day nga mo abot. And then pag dunay mo abot na magkarakarata, no? Kung hugaw ang atong balay, magkapuli kita og pang-arrange pa, panglimpyo. Kung wata kaloto, ala, magdali-dali pa ta og digamo. Which is, mingo na lang ang imong tagbal, bisita nga, ayun na lang, oy, kaya medyo busy rabag yun. Na? So, inana ang pamaagi, mga kaigsunan, nga kinahanglan na to, nga itouch na to gamay, o gato nga kinahanglan nga matuki tani, aron nga, kumubalik man ugaling si ang Ginoo, si Ginoong Hesus Kristo, kung kana, ikaw o ako, kumutuo pa ta, kita, makaprepare pa, no? Makahimo pa ta, sa pagpangandam. Kay, kining panahon na raba, mabito nga dunay mga, gitawag na tuog, delay, no? Delay, dunay paglangan, usa na siya sa mga privilege nato nga dapat natong ipasalamat mga kaigsuonan. Kay kung paminaw na to ang mga minsay sa awit, nabi awit, no, sa ato ang mga kaigsuonan sa SDA nga kung mubalik si Hesus, andam ka ba? So usa na siya ka seryoso nga pangutana nga gipaagi og kanta. Kung mubalik daw ang Ginoo, andam ka ba? No, nini mga orasa, mga kaigsoonan, dapat angay taling seryosohon sa pagpamalandong tungod kay nagkahulugan kinig kamatayon og kinabuhi. No? Langit or imperno, mura bitawag ka ng dula sa mga bata sa una. Muambak sa langit, imperno. No? Kung kana, doon natay gamay nga information, mahitungod anang butanga nga doon na natay kanang destinasyon nga gina preparean nga atong agtuan. So mo na nga dapat nato ning bantayan mga kaigsuonan, no? Mo focus ta sa last day event, no, ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Kristo. Mo ni ang mga panghitabo sa katapos sa mga adlaw. Ang nakanindot lang ani mga kaigsuonan, no, tungod kay sa wala pa ni kayab si Ginoong Kristo. Bantay na to, ha. No, gusto na ko nga ma-remind ta ninyo sa kagabion. Kay ang pag-anhi ra ba ni Ginoong Kristo, wala ta nakabalo. Wala ta nakabalo. Gani gipakasama kini siya og thief or kawatan, no? Kung basahon nimo ang imong Biblia dinha, makita ni sa 2 Pedro kapitulo 3, no? Bersikulo 10 mga kaigsuonan. Ang pulong nag-ingon kung ato nga basahon. Sumala pa din he mga kaigsoonan. Apan ang adlaw sa Ginoo mo abot ingon sa usak kakawatan. Ngaon niya ang mga langit mo agi sa dako gayod nga dinagook. And then, gipadayon og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ania ni ini. Ania ni ini. Muna nga, walay isa. Amot lang gaha kung kinsa sa ato ang mga listeners karon nga mo declare nga ako brad nakabalo ko kung kanos amo balik si Kristo. So lagma ra kayo siguro kung dunay mga mananagna karon kay dunay mangi mga existing nga prophet, no, nga nag-exist ato ang panahon karon. Dunay mga self declaration, na masabot pasabot sa self professed nga sila mga manalagna o gani gitagaan nila og pizza, gitagaan ba yung adlaw, na one time mga kaigsuna na saag ta og bukid nun, and then natay na kahinabi dila na ko pang taga ihatag ang pangalan, but this is really happy, no, nga while na ata dito sa bukid nun, doon natay na kukabildo personally. Dili gud inyon nga second hand information ni kay ako mismo ang giistoryahan, ako mismo ang naging istorya o giistoryahan, no? Nilabay na ang May 15, 2026, which is mauna ang tagna
na mo na ang prophecy or tagna nga gihatag sa tong usa ka higala. Isip po na po na to og higala, kaya di po na to kaaway. No? Nya, while atong kanang gitoki pag-ayo kung unsa gyud ka tinuod, no? Mao man ing importante gyud, no? Kay ang Ginoo ra ba nag-ingon sa 1 Juan 4 bersikulo 1 og 2 nga before ka motuo, maminaw ka, no? Tapos susihon nimo. Kana nga butang is gipial na sa ato a mismo ang pagsusi, ang pagpangutana, ang pagtuki before nimo tuohan ang usa ka butang, no? Kung unsa ka tinuod kay lisod maning kung kwarta pa na siya mga kaigsunan, lisod kayo kay di basta-basta mabalik kay gitawag na siya og scam, no? Ilad mailad ka na mga kaigsunan mo na nga usa sa ato ang bantayan mga kaigsunan tungod kay dili ta pwede nga magpasagad labi na gyud kung pagtuo mo i ato ang isgutan kinahanglan nga napundar ni siya sa kung unsa ang nasulat nga angay na to nga tuohan, no? Di man ta pwede nga ing nanak kadali mo to bisan gani sa ato ang gisgutan mga kaigsunan amoy Biblia din na ikudigo ala okba na kung unsa ka tinuod ang ato ang gisgutan din he, no? Kay para ikaw ug ako maka experience jud kung unsa ka tinuod, no? Unsa ka tinuod kining mga butang nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga duna daay ni siya'y dako kaayo nga koneksyon sa ikaduhang pag-anhi, no? Pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Now karon sa dili pa siya mo anhi kay ingon ra ba nga sama sa kawatan ng iyang pag-anhi sa wala pa siya nikayab sa langit kauban niya ang iyang mga apostolis dunay ni dool sa iyang nangutana. Record siya sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 3 mga kaigsuunan. Now kung doon na may Biblia hala ubani ko ninyo ato kining basahon. Sumala pa ang pulong nag-ingon og sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo midool kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon isulti ka na mo anos akin ng mga butanga mahitabo first na iyang giingon gipangutana og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nindot yun ding naatay mabasa or dunay record, no? Written record mga kaigsunan nga ato ang tamdan kay para dili ta mawala. Now, dunay tulo ka butang kung imong nabantayan ang sulat sa mao nga bersikulo. Una, ang gusto nga mahibaluan sa mga tinun-an while nakigistorya sa kang Ginoong Hesukristo is three kinds of information, na? Remember, dunay tulo ka mga gusto nga mahibaluan kining mga apostolis, no? Kabalo ba mo unsa na siya mga kaigsunan? Ingon siya, kanus a kining mga butanga mahitabo? Naghisgot siya og time. Na? Kanus a ning mga butanga mahitabo? Naghisgot siya og panahon. Kanus a man eh. Sunod, ingon siya, unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi? Naghisgot na pod siya og tima ilhan. Oh, sign. Naghisgot siya og mga timaan, mga kaigsuunan. Sunod, og sa katapusan sa kalibutan. Duha, unsa na kuno ang timailhan sa iyang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Nganong importante kay nato ning mahibaloan higala o igsoon kung kay nagisgot ni siya sa muabotay and then while nagpaabota dunatay angay gid nato nga himoon usa ka pinasahi nga pagpangandam aron nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo kung asa siya tua usab kita. Sumala pa sa iyang sulat o mismo si iyang pulong, no, nga mabasa nato sa Juan Kapitulo 14 uno na siya hantud sa 3, no? Let not your heart be troubled, believe in me, believe also in God. In my Father's house are many mansions. No, ingon siya, kung wala pa unta ako, ingon siya maagtudo siya kay mangandam. Magandam siya gluna para kanimo. Kay kung asa daw siya, atoa usab kamo. Which is, mauna ang atoa nga ginapangandoy,
hoping nga sa ato ang pagpangalagad karon musangko ta sa himaya nga gi prepare o sa lugar nga gi prepare ni Ginoong Hesukristo, which is mauna ang atong ginahandom. Ikaw ug ako nagtuo ko nga mao gina ang ato ang gipangandoy o gihandom mga kaigsoonan. Now, speaking of sign, unsay mga timailhan, no? Unsay mga timailhan? Unsay mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga mokonekta ni sa gusto nga mahibaloan or tubag ni siya sa mga pangutana sa mga apostolis nga nangutana kang Ginoong Hesukristo? Unsay mga timailhan? Now, karon, mga kaigsoonan, nga lang nga gusto gina kong balik-balikon ang word nga be careful, watchful mga kaigsoonan. Tungod kay karong panahon na mao ni ang tinggawa sa mga bakakon. No? Be careful ta mga kaigsoonan. Pwedeng ako mamakak sa inyo. Mabitaw nga atong nga gi-challenge ang ato mga listeners nga naay Biblia basaha, no? Tapos amo basa kinahanglan mo sabot. Din kini ang ato ang mga kaigsoonan is pagpadayag lang ni siya kung unsa ang ato ang mga ginagmay nga mga nahibaluan na nabasa na to sa balaang kasulatan nga mutudlo o muhatod ka na to sa giingon sa Ginoo nga mahimo kitang takos sa iyang atubangan. Now, be careful mga kaigsoonan tungod kay ang versikulo 4 usa sa mga tubag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 24 versikulo 4 og mitubag si Hesus nag-ingon kanila magmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Usbon ako, pagmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Pwedeng ako ang mapasalaag ninyo o pwedeng kamo sa ako ah. Vice versa ni siya. No, wala ni nag-specific kung kinsang tawhana, but nag-ingon lang din, you must be aware. No? Dapat magkabalo kadaan ani nga dapat walay mo pasalaag sa imuha ni bisan kinsa ngano di ay no ngano di ay ngano day nakaingon man si Ginoong Hesukristo ani nga kanang bantay mo no kay usa sa iya mga pinakauna si pinakauna first warning or pasidaan unsa iyang giingon magmatngon mo nga walay mo pa mupasalaag ninyo, no? So, but pasabot mga kaigsoonan, dunay mo abot sa tuwa nga pwedeng masaag ta, no? Tultol, imbis nga mutultol sa tuwa, musaag naman noon. Nga naman, ang sulat ni Apostol Pedro, mga kaigsoonan, siyang sulat sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, nag-ingon din he. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan, ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magapasulod sa malalaglagong mga hirihiya nga maglimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Take note, kaniadto daw na inibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa katawan, ingon daw usab sa atong taliwala karon may manindog nga mga magtutudlo nga mga bakakon. No, balik ta sa Matthew 24 mga kaigsoonan, kinsa man ni sila? No? Kinsa ni sila? Wala dita mag-mention og name ha, dita mag-drop og name. Pero ang Ginoo naghatag kana tog hint. Kinsa daw ni sila? Bantay na to ha, kay ingon si Ginoong Hesukristo sa 5 kay daghan ang muanis sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo. Og magapasalaag sa kadaghanan. Dili man ta pwede nga masuya, no? Kung unsa ang mga claim sa uban hala, pasagda na to, no? Pasagda na to kung unsa ang ilahang claim. By profession or by declaration or sila mismo nag-claim personally. Nga sila mo ay si Kristo. Sila ang anak sa Dios. Now, ingon ang Ginoo, bantayan na to kay sa katapusan daw ng mga panahon or doon na daw kunoy muanhi nga moingon ako mao si Kristo. Doon ay daghan ng mga nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesukristo. Nasudla ni Kristo. Which is, dili na to na ginakundina mga kaigsoonan. Uwa tayo personal nga tali mahitungod anang nga mga klase sa mga tao.
Pero pag Biblia lang atong hisgotan, be careful. No, kay basit nyo nagdili na si Kristo, nagpag-Kristo-Kristo lang. No, muna nga, bantayan na to mga kaigsunan ha. Kay kining mga panghitabo, rabas ato ang palibot. Pasalamat lang ganit ko kay diri sa amuang part. No? Dili man pong kumingon nga, kanang bahala na punto sila or pasagdan po lang ko itong ato mga kaigsunan nga naigo sa maong trahedya. No? Pero usa sa ato nga ipasalamat sa ato ang labaw makagahom, ang iyang nga protection, iyang nga panalangin, ang iyang nga gugma nga ato ang nga nadawat gikan sa iyaha mga kaigsuonan. Now karon padayon ta. Kining bagyo, kining linog, kining kagutom mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Kining gira. Kaingon mata nga ah, grabe ginirahay no. Kuan naman kanang wala tuon naman ang ginirahay. Pero makaingon tag susad pero tinuod manggod no, mao na ang mga timailhan, mao na ang mga bantayan nato tungod kay mismo ang Ginoo. Ingon bitaw ko kaganina nga kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga nahitabo through nature, political strife, konektado ni siya sa panahon or konektado ni siya sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Muna nga ikaw ug ako mangandam. No, ato basig ato mga nagapaminaw doon ay mga medyo gulang-gulang na nga naguna pa sa tuwa no. Basig maingon na sila, mureklamo na sila. Nga mureklamo na sila nga sa una raman mi ana bro no naga gingon sa mong papa na niguwang na lang mi wa pa man gyud ni balik no. Mo na nga sa tuwa bisag nalangan na siya mga kaigsunan kung basahon nimo ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 kay basig dunay nagreklamo or gitaba yung tanga dugay naman lang istorya ay nangapo naman lang ko pamanibalik ang Gino no basi nalangan yes no wala nga gingon din eh sa sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3 9 ang Ginoo unta katong unta ako alang tong award ha pero ang tinoda ni is ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad. So unsa iyang saad? Moanhi siya sa ikaduha. Ingon din eh, ingon sa paglangan nga Ginoo na sa uban. Apan siya sa ingon siya, apan siya may pagkamapailobon alang kaninyo sanglit nga dili buot nga may bisan kinsa nga mawala post nakadili dinhi. Remember mga kaigsunan, kita nakahibalo na nga dunay mo ani si Ginoong Hesukristo. Nanigulang na lang ang ato ang mga ginikanan kung imong pangutanon sa una pa ko ana namatay na lang ganitong nagistorya ana na. Pero ang balang kasulatan, ang ngay po na itong masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo day, dili day siya langay-langayan. Dili siya langay-langayan. Wala siya naglangan. Kaya dili unta, ingon siya diod, dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa ginuhuna sa uban. Apan siya, may pagka mapailobon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may usang nga mawala. Makaingon kitag amin no. Beke yung tagdalaygon kay ang Ginoo. Ngano? Si kan chance. Kung na disgrasya ka, nya nabuhi ka, si kan chance. No? Kung gidunggap ka, gipusil ka, nya nabuhi ka, si kan chance. Pasalamatan din ato na mga kaigsunan. But ipasabot do na pay purpose ang Ginoo. Dili pag kumingon ha, ang kato nang matay diretso wa puti purpose. Do na puti mga katuyuan mga kaigsunan. Kini lang atong ginalantaw ba? Ngano nga nabuhi pa ta ibabaw ni kalibutan na ugwa panibalik ang nagsaad nga muanhi tungod kay dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala. Amo na ingon ni Apostol Pablo nga gusto unta ko nga maluwas ning mga tawhana. Ngano dunay unta tungod kay do na po yung mga
di man punta makaingon, no, nga inana gid kagahi og ulo. Pero doon na gyoy mga kaigsuonan na to nga murag lisod kayo ni mo pasabton, lisod kayo ni mo tambagan, doon ay lahi nga kalibutan. Murag ingon na to ba? Muna nga, doon ay mga panahon nga usahay di na to masabton na nabuhi palagi to, no, nga murag dapat naman to nga mamatay naman to. Nya, doon na po gito ay madunggan na to nga kuang silingan nga buutan, mas una pa mang namatay. Na doon na siya mga purpose, mga kaigsunan, doon na mga pinasahe nga mga katuyuan nga angin ito nga masabtan. Aron nga dili tamahay mo nga magbagulbol, inig-abot sa panahon. Muna nga, remember, before ta mag-in sa ito ang program, gusto na ko nga encourage kitang tanan, no? Labi na gusto sa ito ang mga listeners. Karong panahon na, mo'y panahon nga gihatag sa Ginoo para sa amuha, para sa atoha. Karong panahon na, mao ang panahon sa ato ang settlement. Una, tali sa ato ang relasyon, ikaw og sa Ginoo. Dili ta pwede maingon nga manimpalad or managhap sa ato ang dagan, sa ato ang kinabuhi, labi na gyud kung kinabuhi nga wala katapusan ng isgutan. Ang Ginoo dunay niya gihatag nga latid, no, naglatid na siyang daan nga mao ni inyong buhaton programa. Ang ato alang mga kaigsoonan is dili ta mo simang sa anay sa Ginoo. Mao man to ang iyang requirements nga ipangayo. Ang ato alang is ato lang i-acquire ang mga requirements ato nga kuhaon, mga papilis ba na, mga legal documents nga ato ang magamit para mahimong maligal punta, makaabot punta sa preparation or lugar nga giandam ni Ginoong Hesus Kristo. No? Karong panahon na katunggingon ang kudaan kaganinang settlement, imong bana o imong asawa. No? Asawa, tali sa bana. Doon na yung mga settlement. Doon na yung mga problema ba nga wa ma kwan kanang wa ma settle kay basig unyag ayhar lang settlement anag naili isan nga mamatay nya magilakilak na ka mga kaigpasaylon. No, dili na siya mao ang panahon. Wrong practice na siya mga kaigsunan. Ang pinaka insakto nga angeng buhaton samtang buhi pa isettle na daan kay nganu man inigbalik ni Ginoong Hesus Kristo, manubag ta sa mga butang nga wala nato gi himo, no. Muna nga, dini mga orasa, usan ni siya ka, dako nga hagit, dako nga challenge, na na kanimo higala igsoon. Dako ni nga pribilihiyo, nga, ang Ginoo, ginohan na to nga naglangan, ginohan na to nga dugay pa mabalik, muna nga, nagpa, lulinghayo lang tas, tong kinabuhi, kung saan nga to ang gusto, unsa nga to ang himoon, asa ka nalipay. Noon, wala may sayop nga maglingaw-lingaw, wala may sayop nga malipay ka, pero bantay eh, nga nasubay ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Batay na to mga kaigsoonan, wala saya, sala, o dili sayop nga maglingaw-lingaw. Ang sayop, kung sa atong paglingaw-lingaw, is nisukwahi ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Walay sayop nga makabaton ta og mga butang ni ini nga kalibutan, ang sayop kung wa ato ni gigamit sa buluhaton sa Ginoo. No? Muna nga nintakna sa kagabion o sa ni kadako nga panawagan og mag-encourage nga na kaninyo nga doon tay preparation, bubo na lang ang panahon. Kining panahon na nga limitado, kining panahon na nga mubo na lang. Ato ning gamiton, no? Ato ning gamiton igsuon. Ato ni siyang gamiton ingon nga mag-umulta og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo mismo ang nag-prepare. Ang Ginoo mismo mo ay atong gipasidunggan. Dili ang ubang tao, ang Ginoo mismo ang malipay sa ato ang gihimo. No, secondary naman lang na ang mga comment sa ato ang isig ka tao. Ang ato agyod is pinaka primary
nato nga tumong is kung saunsa nato mapahimaya ang Ginoo. Saunsa nato mapahimuot ang Ginoo. No? Saunsa nato siya nga before ang iyang pag-ani, unsa ang ato ang preparasyon nga isgutan o atong himuon, ato ni nga ipadayon ugma mga kaigsulan nga. Unsa ang mga angin atong andamon? No? Probably itong nag-andam ka o ganang naibagyo nga mabutay, naka-emergency kit, no? Sulod sa emergency kit, na ay mga banid, na ay alcohol, tambal sa samad, na atanan, no? Na nakaibugas, muna yung mga pagpangandam sa bagyo. Now, how about sa ikaduha nga pag-ano ni Ginoong Jesucristo kay mohan hira bagyo siya? Although, yun na sa uban nga nalangan, pero bantay eh, kay ang iyang pag-anhi sama sa kawatan. I hope mga kaigsoonan nga nintak na nakahatag kita nganha kaninyo og mga pulong sa pagpainomdom, pagpa-encourage nganha kaninyo nga niining hamubo nga panahon nga atong gipuy-an karon. Maningkamot kita human stabang sa Ginoo nga atong mabatnan, no? Ang ihang kaluoy nga luyo sa ato ang pagka makasasala, sa ato ang pagka masalaypon sa iyang atubangan, gitagaan niya punta niya o kahigayonan. Dili ingon nga taas, limitado lang. O kini nga kahigayonan, ato ni siyang gamiton para pag-umol o usak ka kinabuhi nga ang Ginoo maoy na himuot. Okay, so before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ni nga taposon mga kaigsoonan ha. Salamat kaayo sa inyohang pag-uban ug pagsubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Kini ato ang programa, no, gipangunahan kini sa Seventh-day Adventist Reform Movement o giabagan kini sa ato ang Yes to Health, no, group of company. O ato nga pasalamatan na binigod si Madam Ivy nga CEO, Vice CEO sa Yes to Health group of company. May nga dini nga ato ang programa karon usak ni ka programa nga diin mutudlo mudasig nga naka ninyo nga kin nga to ang kinabuhi ato gining paningkamutan nga ma-align, no, ma-align sa kung unsa ang kaubot-on sa Ginoo. I hope nga sa tanan nga mga listeners karon labi na gyud sa dunay mga balatian, tigaan mo og igo nga kusog sa kinabuhi. Itagbo ang matag-usa ninyo ka mga panginahanglan, matagaan ug makabaton kitag material sa physical labi na gyud sa espirituhanon nga butang. Og before ta mag-end mga kaigsoonan, ubanay ko ninyo alita sa toa mga pag-ampo, mag-ampo ta. Amahan namo nga naikaw sa kitas an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nga naha kanimo, nagapasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo sa matag-usa ka namo. Salamat sa kahigayunan na binigid sa among nga pagpangandam sa matag-usa ka kaugalingon, matag-usa ka kinabuhi, matag-usa ka panimalay nga among nagrepresentahan nga sa imong tang pagbalik makaplagan kami nga nagapaabot nga naha kanimo. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa sa tanagapaminaw mga listeners sa nagkalain-lain nga lugar. Among giyampo labi na gyud katong dunay balatian. Ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila makahimahaya sa imong ngalan. Sa mga nagabiyahe, hinaot nga imong mga manulunda, magaproteksyon ngadto kanila nga magadangat sila sa matag usa ka mga destinasyon nga maluwas sa disgrasya katalagman. Og kining tanan among ginatugyan ginapasalamatan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen. Temporary na pod kita nga manamilit nga kaninyo apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang istasyon, Brother Junard Ikonar. Magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

Alright, 4 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! Ayan, good evening po sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga nag-abang, ayan po, sa programa nating Love Life Stories. And ayan po, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may pagsabangan, okay? Kasi ganina ingon sila, unahayon mi ha, okay? Thank you guys for making us number one background tonight. And yan po, sa lahat ng mga avid listeners dyan sa my New Corilla, Santo Tomas, happy, happy listening. We love you so much from the bottom of my heart. And yes po, special thanks to our, yan po, sa mga sumusuporta ng ating programa tonight, to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Nickel Suway Baguio, our former board member. And yun po, sa ating mga kapulisan na nakikinig right now sa atong Tagum Police, maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan, sa pakikinig right now. And hi nga pala kay Gerald. Oo, sabi niya, I'm so in love tonight. Okay, guys, be with me tonight, playing your favorite love songs right here, right now. And our text lines once again, 0997-615-6267. And 7:15 is babasahin po natin yung love story. And 7:30 p.m., okay, para dili mag-rumble ba, dili mag-samok, no, while nagbasa kog love story niya, dahil sige panawag, para dili siya samok, mga langga, muhangyo lang yun ko, ayaw mong panawag during my, ayun, ano, magbasa kog love story, okay? Muhangyo lang kog tamantaman kay samok, no, kanang madistorbo ta sa pagbasa na to. Well, anyway, happy kaayo ko nga. Naamo din ha. Oo, naapo ko din he. O, diba? Ang DJ na magpapakilig at magpapa-in love sa gabi mo. And of course, no? Sasamahan ka sa pinaka malalim na pag-iisip. Alright, so thank you guys for making us number one background sa mga nag-renta, nag-boarding house. Boarding house, dili nag-renta. Nag-boarding house din nasa May Arellano. Daghang salamat kaayo mga langga sa inyohang makanunayong pagpaminaw, pag-atang, no, sa programa nato. Alright, thank you guys for always text. Kay DJ Love nga bisan pa man unsa pa nga mga text din ha. Oo, mukatawa na lang ko kay inyong sendan. Oh, ayan ako senda ato kay murag mawala ko sa focus. I love you. All right. And hi nga pala kay Rowena. Tagbo kong pangita, Rowena, wala man. Oo, sige lang ako nang i-download sa mong gwapo nga technical din. Eh. Alright, for now, mag-break sa ta. I-play na ako ang favorite song ni Sir Gerald. Ang pinaka-avid listeners ng XFM. Okay, since baguhan pa ko din, eh. Dili pa ko dugay. Akong i-play lang ga, no? Ang imuhang favorite, labi nagkauban ni mo imuhang the one tonight. Alright, thank you guys. I love you all. And ayaw mong hawa. Ubani ko sulod sa duha ka oras. Love is in the air. Once again, this is your DJ Love on board.

time check is now 15 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo, exciting. And thanks to our avid listeners nakikinig right now, to Ma'am Jovi, happy listening. Special thanks po sa lahat ng mga sumusuporta ng ating programa, to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, Board Member Nickel Suway Baguio. Maraming salamat. At sa ating mga kapulisan, Tagum Police Station, thank you po sa pagsuporta ng programang ito. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa lahat ng mga nanghihina na, ha? Gusto pang lumakas, ayan, mag-Santon Plus Gold na. At sa mga papa natin dyan, no? Sa mga tatay na gusto pang lumakas, maging astig ang mga, ayun, magtorpe.

0: combo, ayun, para bumalik ang lakas ni Manoy. Alright, guys. Okay, this time, a love life stories of our sender, Ma'am Joy. Dear Ate Love, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil merong programa na kung saan pwede akong magsumbong ng aking mga problema. Tawagin mo na lang akong si Joy Joy ng Asuncion. Hindi totoong pangalan. 20 years old at isa akong masayahin at kwelang babae noon, Digi Love. Pero nagbago ang lahat nang magahasa ako, na rape ako, Digi Love, ng aking boyfriend doon. Nilasing niya ako at pagising ko, Digi Love, sa umaga, nakahubot-hubad na ako. Digi Love, naghiwalay kami dahil sa pambabastos niya at walang respeto sa akin. Pumayag naman siya na maghiwalay kami pero hindi ko alam noon na buntis pala ako. Nung magdalawang taon na yung tiyan ko, Digi Love, sinabi ko sa kanyang buntis ako at nagmamakaawa akong balikan niya. Alang-alang sa magiging anak namin. Pero Digi Love, tumanggi siya at sabi pa niyang may girlfriend na daw siya. At mahal na mahal niya ang girlfriend niya ngayon. Kaya wag na daw akong gagawa ng mga bagay na ikasisira ng relasyon nila. Ang sakit, Digi Love, sobrang sakit. Buti na lang very supportive ang mga magulang ko. Hindi nila ako pinabayaan sa aking pagbubuntis. Nang manganak ako, Digi Love, at mag 2 years na ang aking baby ngayon, ang dami kong binago sa sarili ko. Nagpaganda ako, nagpa-sexy, at nagpatuloy rin ako sa aking pag-aaral. Yes, at hindi sa nagmamayabang ako, Digi Love. Maraming nanliligaw sa akin. At isa na doon si Patrick na boyfriend ko ngayon. Digi Love, sa dami ng naniligaw sa akin, si Patrick ang sinagot ko dahil siguro sa kaniyang malaswabing dating at isa rin siyang pulis. Very sweet, romantic at sobrang napakagaling talaga niya sa kama, Digi Love. Digi Love, may nangyari sa amin ni Patrick. Kahit isang buwan pa lang kaming mag-on. At ngayon mag 10 years na kami, Digi Love, this month of August. Wala pa rin pagbabago sa relasyon namin ni Patrick, Digi Love. Very performer pa rin siya. Kaya sobra ko siyang minahal. Lalo na, tanggap niya na single mama ko at mahal na mahal niya rin ang anak ko, Digi Love. Na para bang tunay niyang anak. Digi Love, minsan, sabi niya, kahit anong mangyari, huwag kang magbago sa akin, ha? Mahal na mahal kita, sobra. Niyakap ko siya, Digi Love, at hinalikan ng punong-puno ng pagmamahal. Honestly, Digi Love, para na kaming mag-asawa. Dahil sa sex life namin na wala kaming pakialam, basta ang importante, masaya kami.
1: anak.
0: Nag-e-enjoy kami. Ngunit gumuho ang lahat, Digi Love, nung nalaman kong may asawa pala si Patrick sa Davao. At may tatlong anak ito. Digi Love, sinampal ko siya ng sinampal habang ako'y umiiyak dahil sobra akong nasasaktan. Hanggang sa napagod ako sa kakaiyak habang siya na may yakap ng yakap sa akin, Digi Love. Sabi ko, Patrick, grabe ka. All I know, akala ko mabuti kang tao na ikaw na ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Wala kang kwenta, katulad ka rin ng ibang lalaki, wala kang kwenta, ginagamit mo lang ako, hayop ka. Did you love, iyak na ako ng iyak. Pero biglang naging okay na rin makalipas ang 2 oras, did you love? Dahil nga nasa apartment niya ako nung gabing iyon at sobrang lakas ng ulan, hindi ako makaalis, Digi Love. Kaya ayun, nagstay ako at ewan ko ba, Digi Love, bakit nagpapakatanga na naman ako? Isang explanation at sorry lang, Digi Love. I love you, sorry, sorry niya. At mga yakap at romance niya ay bumigay na naman ako. Yes, Digi Love, may nangyari na naman sa amin. At sa gabing iyon, Digi Love, buo ang desisyon kong hindi ko siya kayang iwan dahil mahal na mahal ko siya. Oo, Digi Love. Isa akong kabit at ang hirap ng sitwasyon, nakakapagod, halo-halong emosyon. Pero dahil mahal ko siya, kakayanin ko. Hindi ko kasi alam paano bumitaw, lumayo at kalimutan ng isang taong mahal na mahal mo at nagbigay sa'yo ng tunay na kaligayahan at pagmamahal. Did you love? Ako nga pala si Joy. At ito ang aking love story. Alright, time check is now 24 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much, Joy, for listening right now. Love is in the air.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Kapsul na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
14: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
15: XFM.
14: Ka-exciting, oy!
8: Alright, time check is now 38 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! Ayan, this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, o Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagminos, sa pagsaka sa atong mga sugar label, mga langga sa atong lawas. Kaya mag Santon Plus Gold na. Yes, support health because health is

0: Alright, hi nga pala kay Harold. Hi Harold. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Mawab, maayong pagpaminaw, taga Mawab, nga mga guwapa kaayo. Ah? Yeah, tinuod na. Yes, mga guwapa ang taga Mawab. Labi na ang taga New Corilla po, nga mga chika babe din ha. Oo. Hi daw sa mga nursing student ka na minaw karon. Yes, mga single and available. Walay mga uyab. Oo, panguyab na mo. Wait, ayaw mo panguyab ha, samtang nag-skwela pa. Oo, kay lisod ka ayo. O niya, aram mo panguyab o ganang naana mo'y ikabuga.
1: Sana all!
0: Diba? Kanang naana mo'y ika... panglaban. Lisod ka ayo mag-uyab-uyab karon mga langga ang panahon, diba? O, gubot na kaayo. Okay, hi nga pala kay Gerald. Naatabatay caller sa online sa atong gwapo nga technical din ha.

0: All right, 41 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Exciting. And this program brought to us by Santon Plus Gold. All right, to our caller. Hello.
1: Hello, good evening, ma'am.
0: Good evening. Pangalan na to?
1: Joey po, ma'am. Joey.
0: Hello?
1: Jerry.
0: Joy, pangalan?
1: Si Jerry. Jerry.
0: Ah, ano daw?
1: Si Jerry.
0: Okay. Taga-asa ka, sir? Ah, kananawag dapit?
1: Napo din niya sa Brace Tagum, ma'am.
0: Sa Tagum? Ah, dapit sa Tagum.
1: Nasa Brace, ma'am. Brace.
0: Ay, sa Brace. Ah, okay. Doon lang. Hello, sir. Nanawag ka kay...
1: Nanawag ko DP Lab.
0: Moshe.
1: DP Lab.
0: Okay. Naakay problema. Moshare ka sa imuhang kaagi.
1: Yes. Moshare lang ko sa ako. Sa akong kaagi, ma'am.
0: Sir, by the way, unsa gani imong trabaho? Mangunta, pwede pumunta na, sir, kung unsa imong trabaho. Basin naka, naakay mga kauban din haroon.
1: Wala, ma'am.
0: Wala kay kauban, pero...
1: Unsay
0: trabaho ni mo, sir?
1: Si Isyo, ma'am.
0: Si Isyo. Sige, sir. Go ahead. Unsay imo i-share nga problema, sir? Or love story ni mo, sir?
1: Love story na ako sa una, ma'am. At yung time perfect lang ako, ma'am, na hindi tabangan na ako pala. Ito, yung good time niya itong bayan na good. Ako sa una, gitabangan na ako siya, nagpundar mo, gitabangan na ako siya, nag-eskwela pa bang good siya, ma'am.
0: So, imo siyang gipa-eskwela sa?
1: Yes, ma'am, sa UM.
0: Gipa-eskwela naman siya sa UM, and then hanto nakagraduate siya, tama? Pagka-graduate niya?
1: Wala mga graduate, ma'am, kay Kuan ka nang naka... Na minyo sa glain, banda. Napintal sa glain.
0: Ah, okay. So, wala ka kabalo nga. Habang nagasuporta ka sa iyahang pag-skwela, siya nangitaglain, ganun?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, so...
1: Kuhan ka lang mo. Kanang kuhan, ma'am. Sa kaming... Ang yan na... Yan nila kuhan na minyo. Sigulang na kami na... Dalo gani na sigulang.
0: Ah, okay. So...
1: Kuhapartahan.
0: Ah, kwartahan. So, ibig sabihin, sir...
1: Yes, ma'am.
0: Ah, okay. Pinagpalit ka sa matandang mayaman, madaling mamatay. Joke lang.
1: Yes, ma'am. Yung tama.
0: Ah, okay. So, pila mo katuig po dato, sir?
1: Lugay, ma'am. May mga 8 years na tayo ato.
0: 8 years? So, 8 years mo, sir. Sorry sa word nga akong gamiton. Nanay na hitabo, anak ba? Kanang mura na mong mag-asawa. Tama ba?
1: Ana.
0: Okay.
1: Dali gyud sa nagobat.
0: Buti wala nimo siya nabuntis, no?
1: Wala pa kay nag eskwela pa bang gyud. Okay, napa mo mga plano sa dili pa mong ba.
0: Oo, gipa eskwela nimo siya, gusto nimo nga makahuman siya kay naa moy mga plano sa kinabuhi. Pero
1: ma'am.
0: Na in love siya sa uban.
1: Kaya lang na in love siya sa kuan kanang nangita siya. Tingin-tingin lang mga natahan. Mga gusto niya na nabuhay nga rohay dahil yun yung gusto gano'n. Mato, wala siya mo kumanong iskwila.
0: Mm.
1: E, naminyo naman siya dito. Ako ato, kapot ko eh kung gano'n. Wala ko'y malay siya mga... Siya ang plano ba? Siya ang buhat. Siyempre, salig kaya pa sa'yo, ha?
0: Na in love
1: siya. Pero wala. Salig kayo ka siya, pero wala na ko eh. Malay nga. Mga na ito yung ibuhat.
0: So, ibig sabihin, sir, broken-hearted ka karun?
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: After ato, ma'am, mga tanong ko, pag ninyo gani niya, ma'am. Pag ninyo niya, namatay ang ulang kuhan, bana.
0: So, single, byuda siya ron?
1: Namatay ang ibuhat. Wala, ma'am, kay... Nabyuda siya itong tungura mo, to. Pagka-byuda niya, ma'am, nangita siya paraan na makasuya mo. O, grabe na akong pagtakuan na kuhan gani kaya ko, ma'am. Sakitan kaya ko siya ang ibuhat.
0: As in,
1: kato, halos magpakamatay na ganito.
0: Oh. As in?
1: Oo. O, halos magpamatay na ko. Kahit ko yung buhat yan, eh, ma'am.
0: Pero karon sir, okay, okay na ba? Hikog. Naghikog ka, hapit?
1: O. Hapit, sir, ma'am. Toto, pagka biyoda niya, ma'am, after mga... Hapit, mag-trios yan, biyoda siya, ma'am, namatay ang tituwang ngayon. Nabana gani? Nangita siya ang paraan na magka-istorya ni Antod na nagka-istoryahan na ganyan ni ma'am. Nag-ayos, nag-relax siya sa rong atubangan, nag-ayos siya pa sa ilo, na nabuhat daw ito niya. Kurag, anak pa siya, nakarama daw siya sa kuha. Ay, may ubutan daw kayo pa sa iyahan niya. Palit lang ito niya, nagpalit sa siguang. Ito, nihilak siya gumayo sa matubangan, ma'am, nagpalit siya gumayo. Pero ako, pag wala pa na ako dahil malawat niya, pagpangayon sa nila sa ako, ma'am.
0: So, dilit niyo mo siya mapasaylo?
1: Oo, oh, wala ito dahil na ako mapasaylo sa iyahan, ma'am.
0: Ano naman, sir?
1: Alam mo, di ba nilalik sa ako ang kahit nga, niya itong gibuhat sa ako, ha?
0: Nga, gibinuangan ka.
1: Oo, gibinuangan ko. Grabe na ang kahit sa'yo, ha? Moto, ma'am. Maragin na ako siya, may dahil na pasaylo. Pero, nagkuhan niya ako, ma'am, nagkakuhan, nilakaw ko, kaya nga, kagabi lang nilakaw ko ito ba, nilakaw ko mga kuhan, baka na, maragin na ako, hindi kaya mapasaylo pa siya.
0: So, wala na kay ano, sir?
1: Moto, wala na, ma'am, kasi nilakaw ko, after na ako pag-istorya, na wala niya akong bayo ang mga kuhan, gani. Wala, hindi niya akong bayo akong buhat sa iya, ha? Moto, ma'am, makakuhan, pagtanong mga pilakabulan, naka-accident siya, ma'am.
0: Namatay siya?
1: Naka-accident siya. O, nakuhan, ma'am, ka nang na-ati sa hospital, itawagan ko sa iyang ati gani nga makikipin na siya sa kuha. Dito sa hospital, wala na ma'am ka nang ati rogoan na dito ba?
0: So, nag-abot pa mo ng kasalihan?
1: Nag-kasalihan pa mo. Nag-kasalihan pa mo. O, nga ako siya, ayaw na paginaw na napasayro na pagkakasalihan. Ayaw na paginaw na ito ang importante nga buhay ka taron. Labi niya nilak na po dato, ma'am. Ako siyang hingan nga. Laban lang. Laban ang importante nga buhay ka. Ayaw na paginaw na ah.
0: So,
1: pero, sa katuan niya, after mga pilaka minuto, namatay siya.
0: Oh, love pa niyo siya, sir?
1: Simple. Nataga po rin siya, pero... Nakakuan po ko sa mga katuan niya, sa dagang siya mo... Sa dagang sa pangitabo pa. Love it, pero... Napiktuhan lang ito ko sa sidagan sa pinagkado.
0: Okay. So, hangtod garon mo na broken-hearted ka. Bisan pa man sa napasakitan ka niya, pero siya paghihapon, love paghihapon ni mo siya. Oh, sir, ka nang... Na-feel na ko ang pain nga imuhang nabati karon. Na-feel na ko ang sakit sobra. Intulo akong luha sa imuhang kaagi. Wow, no? Kanang, bisan pa man ang napasakitan ka niya, but, diba, at the end, naapagihapon ang love, gimingaw gihapon ka niya, nga kanang gusto lang gihapon ni mo, nga unta, atong pag-ingon ni mo sa hospital, nga laban lang, nga gusto pa ni mo siya mabuhi, pero wala na. Okay. Yes, sir. Pila imong edad karon, sir? Pila imong edad?
1: 38 na ko, ma'am. 38 na ko. At sa ato, ilan na po ko na sa...
0: 38?
1: Sa relasyon, kay Murad. 38 na ko, ma'am. Ay, na ako na ganun ko. Nang, ilan na ko sa buwan. Ilan na ko ganawin gato ng relasyon pa.
0: Sir, ayaw isarado ang imong kasing-kasing. Dili tanan babae, no? Kanang dili tanan babae paasa, dili tanan babae manluloko, and dili tanan babae nga kanang kaya ka pasakitan. Naapay la babae, no? Naagyoy babae nga moabot sa imuhang kinabuhi nga kaya ka higugmaon pangayoan na kay Lord, sir. Ayaw isarado imong kasing-kasing. Sir, basta isarado na imong kasing-kasing. Sir?
1: Wala pa, wala pa tingin. Wala pa tingin nga gisirado. Andang gapon, nag-anog doon sa yapag sa Ginoo sa kuwaman.
0: Kasabot ko.
1: Sa yapag sa Ginoo sa kuwaman. Andang gapon, nagpabot gapon ko sa mahilang yapag sa Ginoo sa
0: kuwaman. Sige sir, laban lang sa kinabuhi sir ha. And ayaw isarado ang imuhang kasing-kasing.
1: Yes, ma'am. Salamat
0: okay.
1: Ma'am.
0: Sige, sir. Stay strong, sir. Jesus loves you, sir. Good night, sir, ha? Tulog sa karon, sir. I-rest imuhang huna-huna o kasing-kasing. Sige, sir. Praying for you, sir.
1: Pwede mag-request ng kanta, ma'am.
0: Oh, sige, sir. Pwede ka ayong. Ang sa imuhang gusto ng kanta, sir. Play na ako.
1: So, kanta gano'n ni Nel Di Castillo. It's her. Sing love bells. It's her. Sing love bells.
0: Asa to? Pwede niyo ma-research, Jira?
1: It's Church, sing your love bell. Chat na nga pa sa'yo mo, ma'am.
0: I-text na lang. Ayaw mo panawag sa messenger, sa number lang. Sige, sir. Kato lang, sir, ha? Okay, good night, sir.
1: Salamat, ma'am.
0: Salamat sa pagpaminaw. We love you. Mga langga, ayaw mo panawag sa messenger. Salamat ka ayo sa pagsabot. Love, love. Okay, 52 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Get ready.

0: टीका नेशन वाइड
1: kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM, tawagun ko nilang bayot.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Pero karon nga namino ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo ka

0: Bakit nga ba mahal kita? Dedicated lang na ako sa akong ka-fling-fling DJ Love. Ay, nari kay ka-fling-fling?
1: Sana all!
0: Okay, ho-ho-ho, tanga ka, ayoko, pero okay lang, love. Love na ko siya, ay.
1: Sana all!
0: Sana all, okay. And hi nga pala kay Ricky ng Santo Tomas nga kusog mukaon og balot from July.
1: Sana all!
0: Okay, hi July, maayong pagpaminaw. And greet na ko ang taga Mawab, labi na kay Aiza Fuentes nga broken-hearted. DJ, ato, kay iyang boyfriend na, iyang boyfriend nga sundalo na kapabuntis. Ayon! Ay, nako. Sige. Hi, Jelay. Maayong pagpaminaw. Pag-move on lang ga. Okay. And did you request ko ng kantang I Love You Goodbye? Para sa akong ex nga si Roland Duwitis. Babe, I still in love with you. Ho, ho, ho.
1: Sana all.
0: And did you please advise me unsaon ako pagbulag sa lalaki nga naka-ver... Ato.
2: Secret.
0: Okay, secret. Naka-virgin. Ako pero minyo siya. Oh, kapoy na. Stress na kaayo. Oh. Okay, bakit mo kasi binigay? Dapat sa single, sa binata. Okay, ayahay, atong minyo.
1: Sana all.
0: Okay. DJ pa play ng kantang Nothing Gonna Change My Love For You. Dedicated lang na ako sa akong bana nga love kaayo nako, Rilan Cabezas. Ayan. Wow, si Rilan Cabezas. Wow.
1: Sana all.
0: Sana all kaayo si Rilan Cabezas nga love kaayo sa iyang asawa.

Okay. Okay. Nakatawa ko sa text. Hi nga pala kay Ronald, ba yung pagpaminaw. Okay, salamat kaayo. And atong text line, once again, kay dili daw maano yung isang text line natin. Salamat kaayo nga din himo nag-text. Okay, once again, our text line 0928-977-6148. Again, 0928-977-6148. And hi ka pala kay Mikay, nga naminaw karon tagalumanggang. And hi nga pala Rizalin Sakarias, kauban ang iyang bana, iyang mga anak, iyang mga silingan. Wow, bongga ang all! Alright. Alam mo kay katawa karon no, labi na kay bugnaw, tugnaw, ay hilom kaayo. Okay, Rizalin Sakarias, kanang imuhang bana. Nagikan sa trabaho, kapoy na. Dili na kalangga lang. Dili na kalangga lang. So paino maog turbo. Actually pwede mo mo palit, pwede ba din himo palit og turbo nastong technical? Pwede ba diri sila mo palit og turbo sa radio station? Oh, pwede. Pwede kayo. pwede mo palit og turbo din sa among radio station. Pero actually mapalit na sa tanang mga butika, okay? Sa tanang pharmacy sa Tagum, sa Tomas nyo Corilia, tanang na ay pharmacy mapalit ng turbo para ligon. Tik ha, mukhang pa no ang mga sir nato din ha. Sa katong mga wala na ikakayahan nga mukhang ayon, turbo lang ang solusyon. Okay. 16 minutes past the hour of 8 and this evening. And okay, dahil mahal na mahal ko kayo. And ayon, sino ba yun? Kay 541 na nag-request ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita. I-dedicate lang daw sa iyang ka-fling-fling na love kaayo niya. Mura na daw siyang mabuang. Oo nga, ayun. Makikita lang sa iya hag makipag-sex o... Ayun! Sorry lang ganing katawa ko ha, pero... It's not good nga kana ganing tugutan lang nimo ang lalaki nga magkita ta for what, for sex lang nya, wala ka pahalaga he o di ba, bisan tagaan man lang kag flowers, chocolates or something like pahalagahan man lang ka bilang babae.

0: ikita lang kaya samantalang katuihang uyab tagaan o ganang something special nga ikaw pang sex lang ay hindi kumusugot ana oy ay na
1: sana all.
0: No, it's not sana all. Okay. Anyway, ako na i-play kay Love Taka para ma-enlighten ka. But langga, no? Magtawagay taon niya ha. Human sa akong program. Pero isa lang gid akong masulti. I-stop na nga kanang pakikita sa iya ha. Because you deserve to be loved. Okay? And deserve pug ka nga respetuhon. Kay labi na guwapa ka, sexy ka, professional ka, labaw sa tanan. Labaw pagid sa tanan, naa kay Ginoo. So ayaw tuguti nga inganaon lang ka. Oo. Diba? Okay. Love you lang ga.
1: Sana all.
0: Sana all kaayo sa imuhang pagkaon ka on drag durian. Ay, lami kay ka og durian ra no? Yung balot. Ah. Para init ang lawas, labi na kay ulan-ulan. Okay, thank you guys for making us number one background tonight. And here's a song. Request a track over our text line. Bakit nga ba mahal kita? O nga naman, bakit nga ba? Ano ba yun? Bakit ba?
1: Sana all!
0: Okay.

DJ, in love ako kay best friend. Hindi ko masabi sa kanya kasi may boyfriend siya. Greet the Amy din he sa Merafuentes Boarding House, DJ Love. From Iron Heart. Then request ng kanta paano na kaya. Thanks, DJ Love. Please, maghulat ko. Alright, okay. So, in love ka sa best friend mo. Di mo masabi kasi meron na siyang iba. Okay, playing your favorite love songs lang ga para sa imuhang crush kaayo, nga love kaayo, pero naanay uyaw.

0: Mino Car sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na Mino og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na Mino og XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok ang dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhit.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.

time check is now 38 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! And hi nga pala kay Joy, nakikinig right now, and this time magbibigay po tayo ng advice kay Joy. But before that, this program brought to us by Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, ug Santon Plus Gold. Kay dako kinig tabang, no, nga magminus ang atong mga sugar label, mga langga. You know, health is wealth, kaya support health. And hi nga pala kay Rowena, happy listening. Thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, and of course, Sir Nicholas Sway Baguio. No, ugma sir, magkita ta, daghang salamat. And sa atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, thank you po. And hi nga pala sa atong mga avid listeners din sa May Mawab, daghang salamat. Wow, lanog-lanog dito sa Mawab ha. Thank you kaayo mga sir din ha. No, mga guwapo. Ah, guwapo kaayo mga sila din ha. Thank you kaayo sa pagtapok no, nga naminaw. Ay, nakakakilig naman. Alright, and hi nga pala sa mga gwapo po din ha sa Santo Tomas, og San Yocorilla, og yun, no, sa ato mga avid listeners po din ha sa Samal. And this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender na si Joy. Hey Ma'am Joy, thank you for listening right now, and salamat kaayo sa pagsalig, Ma'am Joy. Una sa lahat, Ma'am Joy, okay? Sobrang thank you kasi napakatapang mong ibahagi ang kwento mo. Maraming salamat. Anyway, I know marami ang maaring humusga, no? Humusga sa'yo kasi nga single mom, tapos naging kabit. Pero ang totoo, isa kang taong nasaktan, nagmahal, at ngayon ay nalilito. Una, gusto kong sabihin, Joy, na ang ginawa ng dati mong boyfriend na nilasing ka at pinagsamantalahan ay sobrang mali. Hindi mo iyon kasalanan, walang sinuman ang may karapatang gawin iyon sa kahit na sinong babae. Okay, dumating sa Patrick. Okay, pagkatapos noon, dumating si Patrick sa buhay mo, tinanggap ka niya at ang anak mo, kaya natural lang na minahal mo siya ng buong puso. Pero, ang pag-ibig ay hindi dapat nagsisimula o nagpapatuloy sa kasinungalingan. Tinago niya sa'yo na may asawa at tatlo na siyang anak. Ang desisyong iyon ay hindi simpleng pagkakamali, Joy. Isang panglilin lang sa'yo. Sinasabi mong hindi mo siya kayang iwan dahil mahal na mahal mo siya. Well, Joy, naiintindihan ko iyon. Pero, Joy, minsan, hindi sapat ang pagmamahal para maging tama ang isang relasyon. Ang tanong ay hindi lang, mahal mo ba siya? Ang mas mahalagang tanong ay, ang relasyong ito ba ay nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, dangal at magandang kinabukasan, Joy? Kasi Joy, isipin mo ha, isipin mo rin ang asawa at tatlong anak ni Patrick. Katulad mo, okay? Katulad mo, may mga taong masasaktan at maaapektuhan kapag ipinagpatuloy ang relasyon. At higit sa lahat, Joy, isipin mo ang sarili mo at ang anak mo. Anong klaseng halimbawa ang gusto mong makita ng anak mo paglaki niya? Gusto mo bang matutunan niyang okay lang ang manatili sa relasyong puno ng kasinungalingan? Joy, hindi madaling bumitaw, lalo na kung 10 taon na ang pinagsamahan niyo. I know that. Masakit yan, mahirap. At baka umiyak ka pa ng maraming beses. Pero, Joy, tandaan mo, ang sakit ng pagbitaw ay pansamantala.
Pero ang sakit ng pananatili sa maling sitwasyon ay maaaring tumagal habang buhay. Mahalin mo ang sarili mo, Joy, tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Piliin mo ang kapayapaan kaysa pansamantalang saya. Joy, piliin mo ang tamang landas kahit mas mahirap itong tahakin. At kung talagang mahal ka ni Patrick, dapat noon pa lang sinabi na niyan ang buong katotohanan. Inayos muna niya ang buhay at pamilya niya bago siya pumasok sa relasyon. Joy, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa, maganda at sexy. May magandang kinabukasan. May anak kang nangangailangan ng isang inang may lakas ng loob na piliin ang tama, Joy. For now, Joy, pray to God, yes. Manalangin ka, humingi ka ng lakas sa Diyos, lumapit sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, tulad na lamang ng iyong pamilya, kaibigan. Mga taong magtuturo sa iyo ng tama, Joy. Hindi ka huhusgahan ng Diyos kapag nagsisisi ka at pinili mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay, Joy. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang marunong magmahal, marunong din itong gumawa ng tama kahit masakit at sobrang nasasaktan na. I love you, Joy. God bless you tonight. Ipagdarasal namin ang iyong paggaling, kapayapaan at magandang kinabukasan ng iyong anak. Joy, love yourself, okay? Help yourself. Alright, Joy, thank you so much for listening and sa pagsalig kay Deji Love, I love you. Time check is now 45 minutes past the hour of 8 and this evening. And thanks to our former Mayor Alan Lopez Rilloan, sa atong mga kapulisan, Tagong Police Station, Sir Nickel, Suway, Baguio, maraming salamat po. Yes, you took my heart away. Requested track of our text line going out, Joy. And para na rin kay Gerald na in love sa kanyang girlfriend. So dream.

0: Hey Pastor Abiao, I know nga makamove on ragyod ka Pastor. Alright, and hi nga pala kay Sir, hi kay Sir Jolliver from General Santos City, nga single walay uyab. Alright, hi sa mga walay uyab din ha, single nga walay mga uyabs like Jolliver from General Santos City. Ate kayo ba?
1: Sana all!
0: Sana all walay uyab. Okay, and hi nga pala kay Rowena, nga in love, bahalag broken-hearted. At sa lahat ng mga nursing student nga naminaw karon sa ilahang boarding house, daghang salamat mga langga, ugma na pod ha. And yes, again, saligi si Ate Love sa inyo ha mga love story. Ayaw mo kaulaw kay kanang inyo ha mga love story langga, ako nang ampingan, nga ako lang yun og si Lord ang makabalo, okay? Trust me. Ako gyud ang ampingan, ako nang hatagan gyud og bilis akong kaugalingon mga langga. And yes, salamat nga pala sa atong mga avid listeners din ha sa Breeze, labi na sa atong caller ganina. Hi sir, tama na sir, naghilak. Nakahilak ba ako sa imuhang pag-share ganina? Gipahilak gid ko nimo ba? Grabe po si sir, oy. No, kuyawa nga story no, gipa-eskwela niya iyahang uyab sa UM. Niya di ayto nang uyab raglai, nang minyo raglai, niya human mamatay. Okay. Sige lang. That's life. Again, Jolliver from General Santos City, nga single, available, walay uyab. Okay, so nangitag uyab si Jolliver. Okay, hi sa itong mga gwapong sundalo nga naminaw din ha sa Santo Tomas. Wow, sir, happy, happy listening.
1: Sana all.
0: Sana all ha. Gikilig ko, sir.
1: Sana all.
0: Oh, well, thank you. And hi sa mga gwapong staff nga naminaw karon. Thank you guys. Thank you for making us number one background. Okay, and yes, hi nga pala kay PO3 Balakwit, sa atong mga gwapong pulis po din sa barracks and sa atong SESPO. Sir, salamat kay sir ha. Wow, welcome kay ko din ha. Salamat kay sa inyohang pagsalig nga makahatag tag MRP sa atong mga kapulisan.
1: Sana all.
0: Yes, sana all. And hi nga pala kay si Jovi. Sige, katawa. Kay in love daw, gikilig daw iyang uyab. Gigitik-gitik na siya sa iyang uyab. Okay, uy, magbye-bye na ako. Good night na, guys. Alright. Gikilig kong taman-taman din eh. Pero magbye-bye na ako kayo. Natay igong oras. And good night na. I love you all. And yes, see you ugma. Same time, same station. Only here at 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting. Love is in the air. This is your day, you love. Love you.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Idol. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision Next Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala. Ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Gabobi. Nagitang mong guwabo, Gabobi.
1: Ay, tipo. Saba.
2: May gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Kita ng uban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
1: Amin ako, Disney Princess, si Double B.
2: Kauban man si Disney Princess.
1: Gani. Abi na kong ganang, habit ko na mali sa kong pagsabot. Abi na kong ikaw po, usap po ka Disney Princess.
2: Ay, ayaw giyot tawa.
1: Ay, no. Ay, may gabi diha, Double D. Kumusta man ka? Murag malipayon naman kay ka, Double D.
2: Yes, of course. Kinalan ta magmalipayon. Loyo sa kalisod sa pamulsa o sa kalisod sa gugma. Pero kinalan kita magmalipayon.

0: Hindi ka makiglaban.
1: Yes, wala man tayo choice kay. Siyempre, labi nag ikaw ang breadwinner,
0: yes,
1: no?
0: Yes, wala kay choice.
1: Oh, wala kay choice. Kundi maning kamot, yun ka. Kaya hindi ka maning kamot, luwi po ng imong biyaan, simba ko.
0: Ayaw po.
1: No? Oh. Karong gabi una, siyempre, biyang ato ang putahe sa gabi. Igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
0: yes.
1: What's up for tonight?
0: Nasa... Ang El Ilion Shell Mobility Station nagpalayong nga po sa magpanghatag, no, sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro inyong makuha kada tubil ninyo labi na sa katong mga 2 wheels karon nga gapatubil.
1: Mhm. Murga ugma, murga na po something sakit ugma.
0: Yes, sakit ay bebe. Daghan kayo hangtod karon nagtapok pa dito sa istasyon na, no, kay ugma, Diyos ko, dako-dako.
1: Pila-pila ang price hike, jeez?
0: Tomorrow, asa. Oh, alang sa mga suki na itong mga driver, ugmang adlaw mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos og 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos og 60 centavos ang atong gasolina. Medyo kamay kamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
1: Sa diesel, yun, no? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, is sure good nga kanang inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya diba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyohang mga makina.
0: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
1: Yes.
0: Oo nga, makatabang sa inyohang makina nga malong life, no?
1: Aha.
0: Oh, dili lang ikaw, driver, malong life, pati po di mong sakyanan. Kay,
1: yes.
0: Huwag maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So, kinahanglan na to ampingan.
1: And of course, mas mahal ba ya ang kanang magpa-maintenance ka? Mas mahal ang magpaayos sa imong sakyanan or motor kung ka na maguba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili, di kalidad.
0: Muna yung mga bibingas, mga substandard ng mga produkto.
1: Yes, so dapat yun, apiliyon good ka itong dili basta-basta o kanang quality.
0: Yes.
1: Pang international na
0: correct
1: brand.
0: Oh, Elion Shell Station lang yun, no?
1: Aha. Dari sa Bukidnon, Dawabi, asagan nito ang mga branches ni Himutang?
0: Sa Maramag, na diha sa Atbang lang yun, din, no, sa Margarit, o diha po sa Baybalinsya, duha kabuok din ha, Bibino, at itong mga Elion Shell Station din ha. Yun man sa diri sa Malibalay, sa may Atbang sa City Hall, o sa may Abay, o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
1: Aha. Yan. Unya, ayaw kalimot be every transaction dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
0: Correct. Check.
1: Okay. Para pag-abot sa panahon, kanang mga points ni mong maipon, pwede ni mong ipagasolina, pwede po ni mong i-shopping
0: yes
1: sa Shell Select.
0: Unya, pwede na ba kang maka-eskwila, ana? Pwede po ka magkakuha sa insurance.
1: Yes. Dagang kayong benepisyo, Bino, kung ikaw o sa ka-avid customer sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ito ang survey question for tonight. Ito ang survey question karong gabi una mo raga. Ha? Ha? Bakit? Oo, mapula akong kuan. Ang ito ang survey question karong gabi una, Double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
0: This is for me?
1: Nga nung dili ka makipag-friends sa imong ex?
0: Nga nung dili man po ka makipag-friends sa imong ex?
1: Wala lang. Ay, grabe. Usay! Ay. Makapag-iwin mo sa taan niyo, eh. Ayun, eh. Nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag, Double B, pila na may ka-years. 8, 9.
0: Aww! Huh? Ba?
1: Yeah. Dube, nag-inan tami, Double B.
0: Sige lang.
1: Pero ang sawan taman
0: mo niya,
1: dili manggid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
0: Correct.
1: Diba? Nag-abot nga mo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
0: Yes. Okay, ang tao mo, agiragina sa itong kinabuhi, either maghatag og lesson or either maghatag ni mo o maghimo ni mo nga malipayong.
1: Uh-huh.

0: O yan yung mga komento karong gabi, una pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. O live usab kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo pala yung pugong inyong i-follow, i-like, o i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live, usap kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usapang ato ang programa karong gabi una sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobi. Hi, Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay, ragid ka ay Mami, pag-amping lang good as always. May gabi po daw sa imuha double B, ingon si Mami Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi!
0: Si Paolo Avelito, ano siya nga, lag ang imuhang live. Basin sa imuha ng internet. Oh, hinay imuhang internet.
1: Hinay, magilatong internet.
0: Ano siya nga, love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid kaayo. Kay kun dili nimo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid natamak-tamakan ka, masakitan lang ka, okay lang gihapon sa imo.
1: Lasi lang na og santon herbal oil.
0: Yes.
1: Masakitan ka, gitamak-tamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe na gid kaayo. Abi ni jud kay mga kun diha mga hugot nimo da double P. Ano? Ay, may gabi kay Ma'am Ann Abapo. Ano siya, wala'y problema sa ko makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako. Oh.
1: May gabi Ma'am Ann.
0: May gabi Ma'am Ann. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi si Jomar Girasol. Nakasantan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dali sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Exciting. Sa mga taga Cebu.
0: Aha, may gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko, maayong gabi imads from Korea.
1: Wow.
0: Ana siya nga, dili lang gid siya magipag-friend sa iyang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay kwan gid ay wala gid ay kanang pamaagi nga pwede ra mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian double B. Kay basta namang guyuban nga ang ilang panagbulag is kanang murag chill-chill lang. Namang guyuban nga panagbulag nga grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon kung i-allow ni mo nga mag-heal imong heart, mag-heal gina siya. Pero kung dili ni mo i-allow kay mo jump kim-kimon. So, mo na nga, di yung ka makamove on.
0: Napagay mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Kung sa'y nagdumot, wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends ni mo. No? Nga na oray magpag-friends man kunin mo para igugmaon takang usab.
1: Dili man good kay pwede na maguta maging friends.
0: Deko!
1: Special friends. Kanang, kasi tawag nila anang kanang
0: friends with benefits. Ew!
1: Adili po, friends with benefits.
0: Adili po.
1: Adipindi po.
0: Pindi niyo.
1: Depende po.
0: Inyo na na.
1: Inyo na nga.
0: Ana siya, para aha po. Para aha pa man. Aron pa sa kita na po. Para gaba. Ala, bitter si Bibi Jow.
1: Dili man pa sa kita. Kay wala naman mo'y label. Friends naman lang.
0: May magtina pa. Kay ang tina pa, dili mo na mahalin o gulay label.
1: Hay to, 20 million. 23 million viewers.
0: Ay, may gabi din na sa inyo. Salamat ka ayo ha. Maujud pari, ayahay kaayo, dili jud, as in dili jud pwede. Grabe, daghanag bitter sa palibot. Ana si Mami Jacqueline Labis kay, may na lang kay, wala ko'y ex.
1: Uy!
0: Hello po kay Mami Josefina Tinambunan. Hello daw kay Kuya Macquarie de sa Manila. Anyway, double B, ato na siyang hisgutan ninyo taod-taod. And speaking of, hisgutan, nga nun dili makipag-friend sa inyohang ex, siguro po kiwasig masuko ang iyang asawa o ang iyang bana.
1: Kala kung naminyo na.
0: O para sa mga naminyo din na, ay naman sige overthink anay niyong mga ex. Kaya ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, double B.
1: Mo ba?
0: Bakit ganon?
1: Pero kung ulit ang dalaga pa, okay pa siguro.
0: okay pa siguro yung nana. Oh. Pero, take in na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga na kaug label, ayaw na.
1: Ay, pwede po, ayaw lang pa sa pun.
0: Kusiyon. Kusiyon, dyan ako masakpan lagi.
1: Kuhan lang yun na, ganun. Language sa mga boys.
0: Basta double B, isa po sa mga bitaw, kami mga babae mang good, we're into like, mag-overthink pang good me, labi na ganang makabalumingan, nakipag-communicate pa kasi imuhang ex, ana. Pero depende po siguro sa tuyo, kay base nga, naa pa mga unfinished businesses, balit sa example, base na amoy anak, or base na amoy mga joint accounts na need ninyo tungaon. Okay. Ano na ba? So, masabta nato na siya double B, kaya syempre makabenefit mang punta.
1: Correct.
0: No? Pero ganang, ganang mag-overthink tatungod kay, nag-hi-hi kasi imuhang ex niya, naging nanin mo siya, like, I miss you.
1: Delikado na siya.
0: Buak yun, buak.
1: Labi na mag-away. O niya, dito na yun magsumbong sa ex.
0: May once upon a time, sa to? May once upon a, ano man na siya, kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew.
1: Wow.
0: Pagbulag, gilibak.
1: Dili, pwede man sa diyat yun. Mo ganin na no nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
0: Exciting. Pero double B kung balik ka na tunaw niya na ako pumunta na sa imo mga personal result
1: po gaming. At pagbabalik.
0: Sa pagbalik na tuon niya double B ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha akong magkasal na gid kayo mo, magpartner na gid mo like kamo na gyud hangtod sa hangtod. Ayaw mo kalimot, Binga, isa sa mga pampaligon sa inyohang relasyon.
1: Yes.
0: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa, o ayaw kalimot ang atong Turbo Man Enhancer. Nako, double bikin na siya kay pampahatag na siya og dugang na kusog ilabi na pag-abot sa satisfaction sa imong partner.
1: Yes.
0: Dili gid pwede nga mubalibad.
1: Dili gid na makahunaw nag ex.
0: Dili gid na, oo.
1: Makahunaw na nag ex.
0: Mo na giingon din ha ang kinahanglan, naagi satisfaction sa matag-usa. O kung wala nagikusog ang tuhod, kaya pareha ni Double B, very hardworking. O deserve kini mga tagaan ni mong extra nga kusog ang imuhang tuhod.
1: Correct.
0: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
1: Naraon.
0: Pakita sa live, Double B. Kabalo mo bitag 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message sa mo kung sakasakali gusto niyo magpa-deliver. Ay naku, pwede gid ka ayo B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee kay mahal ang gas.
1: Yes. Mahal.
0: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Atong Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat po yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Ay, nako. Ay, balik sa to ang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Inubalan niya hapon sa inyo ang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-inasara karong gabi una. Kaubang gihapon na ko ang ato ang Prince Charming!
1: Yes!
0: Oh, si Double B gihapon, biha. Unya, taon-taon, atagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So, ang ato ang sender for tonight. Ato akan na siyang himuong drama.
1: Oh my God. Artista
0: sa kahanginan.
1: Artista.
0: Magiging artista si Double B kapag kaandito siya. Malipay ko basta na si Double B kay imbes nga magbasa ako letter Double B, makapagawas ko sa kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Pinaabang ka, syempre. So, drama na lang nato kaya para mas masabtan yun sa to mga bebe.
1: Oh, si love na he.
0: Oh. Diba? Oy, sa to ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?
1: Nganong man po?
0: Abot lang po.
1: Comment na.
0: Go na. Si Texter 346. Muling ibalik Cinderella. Oy.
1: Muling ibalik ang tamis
0: ng pag-ibig. Ay, ano din na ha. Si Armand ng Buhol. Salamat Cinderella. Pangitan na naglain araw maka-move on ko. Hagbay na mag-guna ka-move on. Tugar ako na ka-move on. Oy, ambot lang po ni si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo.
1: Oh my God. Oh, yes.
0: Ay! Muling ibalik di ay ha.
1: Nay hatak ba?
0: Naa, una
1: sige pa daw, sige pa daw, boss daw. Basin nag

0: Balag yung makatulog ron.
1: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
0: Go, baby.
2: Abog to, masaya tong... Dahil na tama na yun. Bug-bug, urubi ako na uli. No, mabugto ka na.
0: Bugto, ganyan mga bugto ron. Ara ba ito yung nag-chat gabi, no?
2: Ay, sa... Oo.
0: Oo nga, makabugto daw ko, no?
2: Oo. Dobby, atong sili po ni mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, mar nag-comment ni... unsa ba ni mayong gabi is Cindy, kung sa kuha lang ano magkipag-friend pa man ko niya, siya man ang nagbinuang sa kuha. May pag-ilove na ko akong self from Jamil Inuhalas ng Davao City. Masakit yun na. It is not being a patriotic. Dapat wala na jud, dili na mamugos.
0: Ah, grabe po.
2: Wala may ulang.
0: Grabe po niya comment. Grabe po niya nag-comment diri. Oy, huh? English nang po kayo.
2: Oh, don't English me because I'm not school. Ah, masuko jud ihang laki kay ang laki gusto naman makipagkita sa kuha. Oh, siya na lang pod galuod oy gibinuangan pagani ko niya tapos makipag-friend pa ko niya. Oh, pass is pass siguro.
0: Ah, grabe po, grabe po. An lalabs ba, lalabs?
2: Ano man mga imbis lalabs nga. alas si mamuan, nag-ulan na. Nag-ulan na daw. Nag-ulan jud diri sa amo mamuan. Tugno kay diri sa bukid noon karon mamuan.
0: Yes.
2: Isa ha.
0: Tugnaw kayo, lami kayo mag-turbo, pero may turbohan.
2: Korigman. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo. Thank you, Mama Liling. See you, puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita ra jud ko og text friend.
0: Wow!
2: Katong nagtawag ni mo, Chado og boss, taga Cebu. Oh, para si Double B namang yung inahalin, di ba?
0: Ah, sige lang. Ipanghatag naman ko, di mo ko baligya.
2: Ay, wala. Mas hindi ay.
0: Ah, joke, joke.
2: Kung wala sa mga textures ang imuhang destiny, basin na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
0: Ha? No? Sana nga.
2: Sana all. Ah, Diyos ko Lord! Sayang, walay pulos. Sayang lang. Regards ko, especially sa kuang palalabs kay Dr. Gressel. Gressel, love you. Oy!
0: Wow! Muna mga tamis ka mga... Ano?
2: Tamis ng mga gugma. Oh, ni...
0: Tamis ng mga...
2: Si Sir Paul Jones Flores Badilas kani tamis jud kay sila gugma maski unsaon oy. Ang tubag na ako kay masuko akong Dr. Bawal kaayo. Regards sad ko sa imong kagwapa bibi. regards all the way from Mabini Davao de Oro.
0: Wow.
2: Ganong inyo kong ginakantsawan. Usanay na ana kung mag-ingon sila nga taga Mabini sila be. Ano mga chomang ka?
0: Basin na anay makig friend.
2: Amot lang. Lain ni sila batasan guys. Ako joy lang gitripi-tripingan diri guys.
0: Mabini
2: nga, ani. Ay, na lang ka mo na nga, ani. Masungugan kay mo, ha. Guys, naka-move on ako sa taga Mabini, ha.
0: Wow.
2: Sige, sungog pa.
0: Naka-move on na sila, guys. Come on, naka-move on na po muli, ha.
2: Wala.
0: Move on, no?
2: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City. Especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always. Ooh. Ah!
3: Chismis!
0: Kanindo tala ni mag-care, ay?
2: Kuriks. may tatog na ay mag-comment sa live ba niya. May ingo ganun siya nga. Pag-amping po in taon Double B, kay I still care for you.
0: Ba? Gani, no?
2: No.
0: Kwan ba? Makabuhi.
2: What if dog... Ha? Tara mo, kanta bibi kay aron maayo ang tingog. Ampo lang sa Ginoo. Oh, grabe po doon. Sabi naman ang inyo, ha, oy. Mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik, makigfriends, ilubong, be. Grabe. Grabe, sad. Grabe nga pag dumot.
0: Grabe, grabe, Jud. Oy.
2: Pero ikaw ba, Double B, sa mo mga ex ba? Naabakay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
0: Wala.
2: So, nagbulag mo sa mo mga ex with all the maayong sa maayong pagbuot?
0: Nagbulag mi, pero walay... Nagbulag mi nga walay maayong buot. Siyempre. Pero, kunaan lang, naalay mga casual nga mga... friendship.
2: Ano. Pero sa edad nato, Double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, di ba?
0: Yes.
2: Hello, imagine ko rin, tanagod may happy. Paghuman, kay inyo lang may isin zone. Paghuman, mabalaan na lang na mo nga, profile pic na mo sa upan. Sige, po siguro nga na dapat na naman kita sa saktong edad. So, kung di na mo ganahan sa mo, magbulag, tas tamang pamaagi. Diba?
0: Bitaw. Tinood bitaw na.
2: Kasi na
0: mag-istorya.
2: No? Mag-istorya. Kung ganahan makigbalik, magsulti.
0: Oo, magsulti.
2: Exciting!
0: Kung ganahan makigbalik, magsulti.
2: What if Double B?
0: Ngano, saan mo po ng what if?
2: What if? What if lang naman?
0: Ah.
2: What if na naay usa ka ex ni mo, Double B, nga syempre maikog, syempre isip usa ka babae maikog mang good me nga mo direct mi sa imo nga uy magbalik na lang ta kay love mo mang gihapon ti ka. What if magpalungog-dong siya sa imo nya maingon siya nga kabalo ba ka nga napa ko ex nga love love pa kay nako. Unya, syempre sa imo man nag-share so there's a possibility nga wasn't ikaw.
0: Muta na po ko, kisam lang nga ex ni mo.
2: Oh, may isay mo ha ba? Basin...
0: Kung sa ako?
2: Oo.
0: Kanang... Kanang magutan ako eh. Kisa mo lang ang ex-name mo. Ako? Ako ba na yung mga...
2: Ano, yun? Ano ba? Hindi na ito magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa iyo.
0: Para na istoryahan na ito ni.
2: Oo. So sure, Jud ko, Double B, kaysa imuha man niya gishare, so posibilidad yun na is ikaw. Ba?
0: Oo, posible.
2: Pero na pa may pag-asa, Double B?
0: Ha?
2: Na pa may pag-asa kung makigbalik siya sa imuha?
0: Let's see. Kanaan na ito.
2: Murugduhan may... lagi ang pasabutahan na.
0: Idea na, ha? Kuhan mo yan na, kanang process mag-gudya po na. So, bisan pag muingon ta nga, gusto ta makigbalik, pero ang ang medyo process. Dili pwede nga kalit-kaliton. Kaya basi mo kaingon, dili po ba? Kana bang, kuwan ba? Kinang lang limutan naman ba nga? Sa kay epekto ani, magbalik mi.
2: O dili makibalik sa imo ha, Double B, ipakuwan, kasuhi. Emotionally.
0: Emotional damage.
2: Emotional damage.
0: Dili, maguna siya kay kanang, namagintay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and dons.
2: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya. Kay kabalo naman mo sa inyong mga...
0: Namang pwede ingon bitaw nga, love is sweeter than
2: second time around. And then, naputoy i-share sa ko si Father Veer. Huwag gabi ni Father.
0: Kadong-dong, friend.
2: Si Father Veer is San Isidro. Ano siya? Kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Si bana lahi og culture. So if mag-isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case, Double B, since lahi-lahi mong gud mo culture sa imuhang ex, himbawa lang ba? Himbawa lang ni what if lang ni ha? Lahi-lahi mong culture. So, example, the second time around, tagaan ni kaniyang chance or tagaan ni mo siya ang chance nga maging ka mo. So, you will create another culture na both mo maka-adjust.
0: Ano?
2: So, na pa pag-asa?
0: Pwede ko?
2: Let's see. Lahi gito, duha gito yung
0: posibilidad. Pwede ko na, good. Dili na to. Kung wala ta nag-work sa una, malay mo, ma-work ta karon. Or wala ta nag-work sa una, mas bisa mo pag-inoon karon. Ano ba?
3: Jesus!
0: Mga possibilities lang.
2: Correct. Kung ikaw yung... Ha? Eh kung ikaw lang naman yung XTWB na feeling mo ikaw, mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Huh? Kakanunun ako baka, guys.
0: Sige lang, mapamanid ako ang baka, good.
2: Gito, boy.
3: XFM time, it's 10 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw.

out nga diin na ang Dios, mga katropa, anaa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mong padala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Inigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programang The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagay sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na tunay nga pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa gayong mga programa sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no? Nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no? Dina gayon sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din sa Baywalk, kami taga-dagantag

mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayod sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagapaminaw siya karon, kauban gayod ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayod sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mogi doon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Ini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil na din usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Francisco, no? Magkanputag mga listeners din ha. Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas, o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagana o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya, o ganit so wala yung mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na kayo ng Facebook apps. So, pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon na live usab kita mga katropa na diin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page o ka pwede ninyo usab search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital tungod kay matag adlaw dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanang nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Madungagan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Plus Gold. Daghan ang nang utana mga katropahan kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayud no kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talaga totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods, kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y mudaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa mataga selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal ilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani mabasa man ninyo atong signage no. So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. And then ang atong schedule sa check up and consultation dini gayud sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday no. Usbon ko ha ang atong schedule sa check up din hingayon sa Tago, Merkulens, Huwebes, Birnes o adlaw Domingo na alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao ang atong clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive Bantay Bata Matina Davao City. Ganitong dito tanang schedule ni aging simana nati tagbag taong pangita na tagbag pangita ang atong pasyente asa daw clinic nasaag daw sila pila na ka oras na tinugtuyok may nga kinasa sila service na kay medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha pan kung naana mo mismo sa Matina Crossing na dili man gid siya actually atbang sa Kawayan Drive pero nasa sa pikas nga bahin na pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil yun ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: nga kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Si Fik na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na yung appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So kanda nga mga symptoms, kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ato wag yung texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo mahatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, dinhigayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pagkagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Or ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na magbawi o kaon. Ako po, mga problema, no? Akong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Nahitabo, constipation. So, kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajudas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, no? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O gapi na

klinika, makaayon mo dyan, nindot daw kaayo no, ang servisyo nga itong ginhatod. O, asa ka na, gitudluan na ka. O, gipadalaan pa kag kudigo, no? O, para di dyan makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Sa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Paa may leg man ang gingon. Bisan pagkainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na aduna na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan, ha? Atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, bawa, gainom kag Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na igingon, wa japoy jamo. Kinahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So, mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainom kag lima ka kutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugka Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga man ni kuyos ang hubag? Ako na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal, no? Na kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mga pagkaon nga taas ug asin.
So kinahanglan, likayan dyan na automatic na sa mga

0: kabayan nato nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, maulaman ka na mga tropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas... Oy! Onsay oy, apelido ni boss. Alas 4.32 na makakatropa sa Sayong Kabuntagon, musunod ang programang inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Niya rin karoon sa gawas, atron ato kining guhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: morning. Abi ang tiwasang master, abi tiwasang master. Ang kapim, remo yang kitiwas mga tropa. Master, morning.
1: Yes, good morning, katropang no? Bonga. Grabe kayo, no? Hala, kape.
0: Kape na.
1: Ayan naman kasi yung luyaluyan dyan. Ang sagot mong good morning mo. Naghahinay naman kurbanan nyo dyan. Ay naman sige. Oy, tikong kong imta na nga. Ang imto niya. Oy, nausa naman taon mo niya.
0: Ala,
1: ibot. Ala, sige. Ate, Dre, malungay pandesal. Papapnol.
0: Pepepepe. Asa bang pandesal karon?
1: Ang pandesal, niagi ko dito kay, niagi ko dyan sa may kanukutan. Wapaman na luto. Niko nga, saman ano, okay na yung pandesal sa wapaman, boss?
0: Namin yung kanta, Dre, kamungay pandesal, init ba, tag-singko?
1: Tag-singko, dito kay cheese, kamungay pandesal, daghana ng ibang sangkap, ano, oy?
0: Basta, no, cheese, kamungay pandesal. So, sagol ay na, ano, wapot yung sagol nga katong... Ano
1: man ay sa'yo? Kang inapay lagi, katropang po. Maralang kang si Edwin Ubahib lagi.
0: That's man. Because Kuya Gong Edwin Ubahib is my idol.
1: Kuya. Nga po kayo, marang ito lang, baka ba?
0: Wala ka na yung hinapay, okay?
1: Sabi na, hinapay pa rin yung takar. Mga hinapay yung kaklar. Sabi na, mata niyo mo. Helmet na!
0: Helmet na
1: naman! Abi na mong nagbutang ang helmet. Sarang tao kayo, kaklaro, asa may buhok, anang helmet na.
0: Abi na, gibutang nga ni mamuulog hernet. Helmet, yay helmet.
1: Ayaw pa, kuupaw ka, ayaw pang hernet-hernet, kaya malanay mong ulog microphone.
0: Mone tambag ni mo na ha sa mga upaw.
1: Kana mga upaw di ha, kana mga upaw. Ayaw na lang, ayaw mo na lang mo ba? Ikaw na lang na ninyo, dawata na lang sa mga kapapoto ninyo. Ayaw mo pag purong-purong o pula kay kanan yung ulo, malaanag kalamay sa buhol.
0: Sa ato pa, Master, dawat-dawat lang yun.
1: Ako, abot lang yung uban mito.
0: Pirmiro, bakit mo dawat, Pirmiro?
1: Ako, dawat lang. Kaya siyempre, kami bong sultihan taka katropa bong mga Puerto Rican man, may. So, nagin na siya yung mga inheritans, magin na muna. Mingong ka nga gwapo ka, churahan, kabantay, medyo ka nga lay-lahi, tagdawang dre. kuhaan ka na siya mo, kaniya mo nga naong, kuhaan gini, built-in gini siya.
0: Built-in.
1: Kanang amo ang kahit, yung mo nga churahan, di ba? Yung mo nga churahan ko, di mo kumingon nga churahan ko. Kamu, magkini mga storyana. Bisang stoti ka ni, magkain ko ka ni, ano siya nga. Matay, Master, lahi lang yung bitaw ka. Dugay mo, kikabawaan ako. Pero nila na ako isulti, mga mahog na kamugiro.
0: Bitaw, no? Maragyo ka. Nagyo ka ibahan. Dapat muli na ka sa inyong lugar.
1: Muli ko dito sa mo, ah, pero...
0: Asa kinapita? Puerto Rico?
1: Puerto Rico, Negros Oriental.
0: Di ba gakasaw na pinapit sa Puerto Rico, Negros Oriental?
1: Wala. Dito na sa Kuana, Southern North America.
0: Sa Kuana, ba na sa Region 10?
1: Kuan dili
0: region na region tin gay
1: region 25 ni hay nako
0: mandamay bitaw good morning mga katropa bago na taga Mati City Davao Oriental bago na mga katropa Davao del Norte bago na Digo City mga katropa og Davao del Sur og Davao Occidental og siyempre mga katropa ang paborito mga kaigsoon na sub ni Master in the Tanini ang Davao di Or
1: aba siyempre ato ang mga constituents na ato mga suki na ato niya mga tigpanubay na ato kay siyempre mo abot biya ta niya
0: taga din haman na imuhang kuan po taga din haman na imuhang idol kayo nga si Pat Lucero Lakbayo Pacquiao pero idol mo na
1: si kuan amigo miyana niya
0: amigo
1: pero
0: ka,
1: idol ay.
0: Idol si Kwan, si Muril.
1: Si
0: Muril.
1: Si Muril.
0: Bernabe Muril.
1: Bong, ibalaila na siya kuha bong. Kailangan.
0: Magpanminaw lang dawlunggan.
1: Kanang mga inana nga, labi na ko na yung ibuhok. Lami yung kaya na yung tulog ka na yun. Kaya bugnaw, magkasi magpanminaw.
0: Mawa din na magkulokan mo, gano'n?
1: di kana magalokalot bigida sa kadawat yon kana mga upaw di ang alaminaw yang aksyon ka pala kada ipamadawat di pa malan ay kana magalokalot di pa sa kadawat ana
0: ayon
1: oo sige chawan pita ta kasi ati pangatong kwan katong
0: si kwan si
1: kada tambalos-los mo kay mo chatre ba si
0: John jump
1: oh kato kaya sa to si anang inana mga upaw dapat kuan man gina siya kana nga dawaton gina ni mo sa mayong kabuton
0: ang iyang ngala si mo sa to bayot nga upaw.
1: Bayot medyo ko.
0: Dawat ko ni mo, dawat pa rin.
1: Awi ni mo, saltiyan ta kan tanan tanan bong, imo gina nga dawaton bong. Dawaton gina ni mo, dili gina ni mo, dili gina ni mo iko kay sumti. Ay grasya mga nang guna siya.
0: Ayo i disregard
1: sing. Ayo i disregard mo ingon sila nga dili kay kagwapo. Uy, at least imso ka kulawas.
0: Oh,
1: di ba? Eh, mag-usa magagwapo ka, o niya gadahik na ka diya.
0: Agoy, agoy.
1: Di ba?
0: Sama na to, karon.
1: Kami, kami nga katropang bong, mga itsurahan, may medyari, di magina ninyo matago, yun. Magkita mo na ninyo na diya. Niya, di pag-ugini siya mo hiling kayo sayaw. Di pag-ugini siya mo tsa-tsa. O niya, kasama mga kumugani. Mga na nga, makita ninyo nga, kwadasi kayo, kaya nakasantun plus gold man, me. Mga na mo si Krito, diri. Sa astila ninyo, na mga, ay, o lang yung ninyo, kita-kita pa. Wah nga ni Stella. Ayo to ba. Oh, talawa oh. Asa mo kakita ang angkor ng masayaw? Ha? Ha? Oh, talawa oh. Ha? Talawa. Oh. Ah, tama na to. Tama kayo. Masin nila kagwan. Diri ninyo na makita. Diri ninyo na makita mga katropa. Ay, good vibes sa midere.
0: Unsa ba day? Unsa ba day?
1: Unsa ba living bigit midere? Magunsa man nga gwapo kay kang angkor o nya pangoman. Wala na kay kuan day. Maglisyo. Ay to.
0: Magdahik.
1: Ay na nasad lagi ni. Ayaw lagi to ba. Wa ani ba. Ayaw ba. Eh, wis krima na pala yo. Ayaw. Ma ani mo dire. Ayaw lagi to. Tama, tama, wis muka.
0: Nang hilak ng baboy. Ang iro, wag ko matang iro. Kaya kamata pa iro, musig. Ay,
1: umugan eh.
0: Musig ang iro.
1: Musig. Jojo Perlao. Si Jojo Perlao. Uy,
0: Brad.
1: Kapita Brad.
0: Brad Jojo Perlao, good morning. Di nakaroon sa kwan. Nakaroon sa amo nang mauna yung founder sa Bukidnon Iron Brothers.
1: Iron, sige na nagbitbit ang plancha na eh. Kuya na Iron Brothers. Ikaw ba?
0: Uy!
1: Matas kong istorya ano yung kataha. Tama na ba? Ayaw, makibawa. May ano yung mga kwan ba?
0: Brad Jojo Perla, good morning na Brad.
1: Ayaw man, nahawa. Ano man sila, kaya mga angkor sa kana-exciting Pilipinas sa kwan ba? Tagong ba kayo? Mura mo nagmanghanggaw. Siya, but anay naman yung tadya rin.

0: kayo kay hago ato, ayo kay hago kay mangako na sa niya kung kauban
1: diri. Mangako ni kay idaran ra ba.
0: Oh, na. Dili idaran, dili
1: idaran. Idaran gani, kay mo tagtigulan sakit man to, idaran lang.
0: Na na sa saktong edad. Oh, ana.
1: Sakwa matured.
0: Oh, matured ba, matured, matured na ana.
1: Pare Jojo kay matured po na. Brado de Perla.
0: Nga kana ana. Matured po na. Matured jing na una.
1: Di kada pero mag ato ba matis na.
0: Ah, kana sa atis sa kana. Sa tiguang sunoy, sa tiguang tisoy, tiguang sunoy sa mana?
1: Tisoy.
0: Tisoy, o.
1: Ayan to, sunoy.
0: Ah, pero kung ka, pero kung ka. Ayan, lagi mo ka na. Baka, okay. Ay. Tama na to, tama na to. Ayan na kayo. Ayan na kayo to, kayo mahapuan, mahangak na dito. Para may aircon rin sulod to.
1: Mga ka na eh. Fire ko mga katropa. Good morning. Sabi karo mga katropa diri sa tibok sa probinsya sa Davao del Norte, 223 ka barangay, 23 ha, 23.
0: Ha.
1: 23 ka barangay.
0: Diri sa may Davao del Norte.
1: Oh, Davao del Norte. Davao City. Oh, barangay. Pero tibok ka Davao del Norte is 223 ka barangay.
0: Aba, oo.
1: Kumi ang tag Davao City, 181 ka barangay.
0: Dagay, obay giday, obay giday.
1: Oh, Davao City ra mo puna.
0: Oo.
1: Nya ang kani Davao del Norte is 200 23.
0: Ang barangay.
1: Oh, barangay. Pero tagom lang, 23 lang.
0: Ah.
1: Pero may tagapanabo is 40 kapin.
0: 40 kapin.
1: May taga-island guard city of Samal, 40 size.
0: 40 na ka na.
1: May taga niyo kurili, wako kabalo.
0: Kana.
1: May taga, good morning din na sa amigo ng bayan, si Mayor Joe. Dili Jolly Bayo ha kay patay na.
0: Kisama na.
1: Pagos.
0: Si Mayor Jodia o si ako amigo na si Charles.
1: Kisa na si Charles. Si Charles mao na si mao na ang si Charles yo Charles niya.
0: Si Charles na wala nga mo par makita sa kamera niya.
1: Don't sa deka.
0: Deka.
1: Ayoy. Bunda dala. Aboy.
0: Master. Hindi mo na basta-basta pre, si Master Monyo Sobre. Dili, sakit pagay niya ko ang bunok din sa highball sa motor. Niya, pasayawan ko ninyo. Kusayaw mo na yung kuhan na. Hindi mo kumagdag kasayaw na.
1: Hindi mo sayaw. Agoy!
0: Agoy!
1: Tuara! Agoy! Tuara! Hawakin ang brick!
0: Ay, lagi ko gali. Pati paton lagi na yung style, di ba? Di paton din ko yung style, di ba?
1: Dito, di bango na mo din na. Mata na mo mga katropa. Gumika ka alas 4:46 na mga kaigsunan. Riga po sa itong pagpanaguban. Nigato ka programag inyong tolmanon mga kaigsunan. Ang exciting Pilipinas ning adlaw karoon nga Martes. Uy, Martes naman na ikaw.
0: Nidayon, giday.
1: Nidayon, giday. Lunes kagahapon.
0: Huh?
1: Natapos ka ng Lunes. Yung pizza 21 na po.
0: Ba?
1: Nadayon man kagahapong adlaw ang kuan, 20.
0: Dayon yung 20, pati dayon na 21 na taron.
1: Oh, 21 na. Hapit na po ang cut-off.
0: Sus ka to.
1: Upat talaga adlaw.
0: Ako, sortiya na sinod paringbong. Ako, malipay matang na sweldo, pero igura yung taon tatong kalipay na aras sa uras lah. Uras na itong kalipay.
1: Ano, nakakurik magkakalipay na itong uras.
0: Ang pera kay, at least, nalipay ka sa pila ka uras.
1: Oh, siyempre.
0: Oo. Diba?
1: Kaysa, asa may gusto mo, wala na kaya kalipay.
0: Labi na lang every morning, labi na yung arang orasa. Lapat ganing pasalamat kas ginawa kayo.
1: Kaya binahawa ka
0: ta. Nakaginawa ka, nakatamag pa ka na sa siwinto, nakalingkod pa kasi mong gilingkuran ron.
1: Nakadagan pa ka.
0: Oo, kadang na imuingon ganing sa inyo hanga. Bingon mo ka, good morning dia sir, good morning dia, mana. Pag tumagon nga ni mong sa nakamayo sa morning, ingnan ni mong, pasalamat ka kay...
1: Iskal, kay buhay pa ka.
0: Wa, kay kong... pasalamat ka kay buhay pa ka kay... Wa, tonan ka ron sa The Morgue Lodging House.
1: Basig, mahibay, tuwan ka sa 6 feet below the ground.
0: Oo, tuwan ka ron dito, tusak-tusak na ka dito sa mga embalmer. Basalamat ka nga, mana. Di ba, tinuan mo
1: na? Ma'am, kanap ito may embalmer, na nakulatahan na sa una, na daog-daog na pirmi sa una, itiman aran na ang katungkuan,
0: katungkuan.
1: Matay ka, bantay ka.
0: Bantay ka, tusak-tusak ko
1: talang may. Apilon pang matawa.
0: Luwan yung kay tinuan na. Muna nga, kitang talan mga katropa, dinilang kay, binuang ni Reato, Andre, pasalamat ha.
1: Gini ang Andre, karon ka sa iskong tago. Listen pa kayo mag-mugot, Andre. Listen pa kayo mag-mamik to.
0: Ah, kana si Kwan, kana si Kwan. Sige, tagwa lang ang kana. Wala na rin sa mga mga...
1: Listen pa kayo mag-sigil. Ah, kana si Master Indy. Ah, sige mo na gano'n.
0: Kung gusto mo maminoy na, na ba tala, Andre? Balance ba ta? Naan niya rin sa bullseye.
1: Sa bullseye.
0: Ato ang kaoban to si Station Major to si
1: Arnel Cortez.
0: Diyan ninyo, diyan mo maminoy. Kita mo diyan nga, hanay kayo ang mga plataforma. Ang mga steeping. Oo. Di pa sana uban eh personal man ang uban gon gon wala man magkuan ko ana lang bang ba magbaser na lang
1: ultimo announcer tirahan
0: ultimo announcer kamo lay pag announcer dire be
1: wala ay na
0: di kasi ra mo ka istorya gani di ang announce mag basketball
1: ako di man ko motuo nga kamo broadcaster man hagtik mo broadcaster nga ilo pong tirahon yung kaubas buhat
0: adi ko mo na di para sa ko ha
1: as tinuod lang kuan mo kanang si tawag ni ene kanang wala mo saktong paminsar.
0: Di kay tirahon ni mo imong kaoban
1: ni mo. Bawal mo na
0: imong gabi kasi station, kasi station imong
1: tirahon maayo.
0: Tirahon ni mo para
1: wala. Kay gigamit politiko.
0: Ana.
1: Distraction ni mo kita og distraction.
0: Nakay ko kaoban nga kuyo kayo karon, nakit ana ko dito sa amoa. Wala na dito naggam. Kuyo kay kita mo bakbak to kaya kuyo kay mga take mga politisya kay gamit ko politisyan.
1: Dahik na.
0: To ari to sa mga ga drive pilikam kit anaw ga bapon gun bungot sa itoy ning kalaki
1: man kisa man
0: ah sas din ata
1: kaila story kaila ko kaila ko
0: ah kaila kay mo drive pa minong pilikam design on sa naman
1: tawon retire na man retire na man
0: istorya ni pa istorya ni mo to kuyaw kay kuyaw gid no kita sa minot pero mo lagi
1: lagi unsa man ta kuyaw na to
0: pag once gamiton ka sa kwan kaning mga
1: politiko
0: politiko
1: gamiton ka
0: you miss one of your life
1: once gani nga di na ka magamit. Marga, wang-wang na kayo ka. Gas-gas na kayo ka.
0: I know.
1: Kada lihok, imo lang himuong gatasan po ba yung politiko? Gamitan naman ko na.
0: Mau.
1: Kada ato, magdalag billings kurinti. Billings kurinti, billings
0: kurinti. Magdalag.
1: Ato dito na, mayor, gob. Cons.
0: Muna yung mga lisod, no? Sa baga, inyo hamasan na. Ate mabuhatan na. So, sibog-sibog, taas na hangay. Nagtanaw na sila si Nita Valderosa. Salamat kayo si Joe Perla. Jojo Perla.
1: Jojo, brad, may buntag niya, brad. Mauni ka nang, mauni ang among financier ka niya daw. Kaya naman ang ibukin nun. Financier mo na. Kaya naana iyang, dapat na po nag-highway ang iyang hideout. Kasi hideout niya, maato kang malay-balay. Naapo na iyang balay sa Buwagitan. Naapo siya rin akong balay dito. So, pagkasukan, so, pag-abot na kung ining kuan, ining bukid nun, mauni ang among dang panan.
0: Manay niyo ang...
1: Mauni, taguanan sa mga ipangita, ang asawa.
0: Aba, kisang ka na kasi.
1: Si Brad Jojo Pirlang, ang ikaw, pitao kasi mga asawa dito, tago siya.
0: Di na yung
1: mga... Mayroon na
0: mo tago. Kay Kwan man mo, inaanamanan yung mga style niyo. Kaya ako, trabaho, simbahan. Ramang ganyan, trabaho, simbahan.
1: Ha?
0: Ang Kwan, Bible study.
1: Gitalagin ako gabi, dito magasun sa kidlap-kidlap.
0: Di na lang.
1: Asaman, sabi yung simbahan, kidlap-kidlap na gito.
0: Dili, niangkir ako nito. Nag-deliver mong ice. Nag-deliver mong ice dyan. Nag-deliver mong ice ron kay... Dagan may tagutang, no? Nya. Nag-deson kayo. Mapos, pinong ka niya.
1: Beta, oy. Oy, si Kuan, si... Kisababane, si... Ma'am Joven, oh, Sir Joven Lumanta. Good morning.
0: Aman, salamat kayo na.
1: Asya, good day, mga master.
0: Oy!
1: Ay, tama, Kuan eh. Usa sa mga igsoon na to sa kasundaluhan nasa Task Force Davao.
0: Aba, kani mo yung mga
1: Master, morning mister.
0: Sir, good morning sir. All love sa tanong sir. Ano sa asa mga last time sir?
1: Basta TF
0: na sir. Ano sa kwan? TIN ID? Sa kadri sa may panakan?
1: Tig ko na sa TIF. Basta TIF. Tig na siya TIF.
0: Mga amigo na to, ne, ha?
1: Tig na TIG. Hindi lang ito kag-asa na pita. Basta mga TIG na sila.
0: Kala.
1: Si Vine Miles. Good morning, Vine Miles. O gato kang Erlenda Lariosa Kelio Verga. Good morning, diya kaninyong tanan, mga katropa. Alright, padayang kaputas itong pagbraguban. Kiwa matabangundang, mga katropa, di kang itong programag tulumanon.
2: Exciting Pilipinas!
1: Alas 5, alas 4, 52 na master. Ang atong mga headlines niya para sa balita karo alas 5, master.
0: Aba, ato ni masahon din. Ato ni kalimtan niya itong mga headlines karong mga orasa, mga katropa. Bung, labi na yun kinakatang naroon siya. Paring laro kay grabe kay si paring laapti kayo ni siya ka...
1: O si apti, kitay lang tiila na.
0: Oo, kay kabalong kay ingon pa siya. Unya, sumala, ni pasok na unya na pagbalik.
1: Unya na pagbalik.
0: Pagbalik ay atangay ninyo ha kay naya sa isinta ng mga pulis sa headquarters mga ka dyan sa Davao de Oro mga katropa nga gipa ilawom sa random drug test at sa aero na to na unya. O ka, syempre, napag yun si Analy Burha, diya nga, kagumkom sa ni kayo, no?
1: Kagumkom, ha? Diya, basta-basta.
0: Aba, registration na alang sa kaning Agong og sana siya ka kulintangan na competition Adas Dabaw.
1: Parang sa Kadayawan.
0: Abas Kadayawan eh. Kadayawan.
1: Uy, kaya hapit na po.
0: Hapit na. Sunod bulan. Sunod August, bulan. Siyempre, nanalian lang sa Panabo City po, no? Bagong mga commercial building niya. Na, ato na sa Iron diyan, no? Gablihan na.
1: Sa Panabo City. Uy, po, nagkalambo man ang
0: sitwasyon. Saan eh? Star Beam ko?
1: Kada nga usa ka kooperatiba
0: na. Okay.
1: Tindahan usa ka tindahan, no? Easter blame ko. Yan.
0: So sige, ato na nga sa hero na niya. Kaya naghagay na. Napa yung landslide niya sa jazz. Ato na nga ato lang sa hero
1: niya. Adunay landslide sa jazz. Adunay mga gitawag na to, mga... kuan bitaw sugyot ang gobernador sa Davao del Norte. Kay kini mga si gobernador is siya ang leader. Murag matawag na to, leader sa tanang gobernador sa... Dresa ko ang Mindanao, Davao region.
0: Mura siya o ganang kung sa kumbagas kapitan, mura vice president.
1: Oh, mura anak. Siya ang leader sa ng gobernador sa Davao region.
0: Yes. Yan, ato sa na niya bong haon. Yes. Sa ito ang XFM Mindanao report, sa ito mga katropa na ito sa lang. Yes, mga XFM din sa Mindanao mga katropa. At ang ipo din niyo ang ilang mga
1: detalyes
0: balita niya. Okay?
1: Okay, master.
0: Sige. Oras mga katropa, musukot mo sa dili, alas 4:54.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Blasco.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
2: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ortiga Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!
8: Exciting Pilipinas!
9: Right, mga katropa, balik tari mga kaigsoonan gumikan kay wa matabang undang mga katropa do sa toga programa tulumanon mga kaigsoonan katropa unya sempre maulaw putan ni mga kaigsoonan kay naa mo si master in the tanini
10: ayaw kay bong kay bisag inaro oras alas 5:05 na bong ngit-ngit pabigas gawas bong ay amping tas na mga nagbiyahe ha kay pertin lugas sa karsada ro nay
9: mato pa ni Ricky Strix din he good morning katropa gabong og master in the tanini from Apukon
10: abang
9: murag kusog ang init karon kay nagpakita si Haring Adlaw og sayo.
10: Aba, oy. Ni baba na mag-una nga. Ni baba mag-una adlaw na sa sulod.
9: Tama. Blind, mag-aikwana.
10: Ayaw lagi, ayaw lagi. Basta, kami na sa mga pertrikan.
9: Kasabot tayo,
10: mi ana. Kaya, lahi, may mga dagway ninyo, no? Kaya, kamo, mga bisaya, may mga dagway. Yan kami, mga state side, may mga dagway.
9: Master.
10: Kita, lahi, ikaw, bong, kaya mga bong, kaya.
9: Master, wala tinudanay, master.
10: Kaya si Bungal Gabri, mga katropa, lahi ni siya, kaya kwa ni siya, kaya ni state side dyan eh.
9: Isang klase state
10: dito side. Dito lang siya sa Burma. Mo rin siya Burmese Python.
9: Ayaw kalimot mga tropa pag tumar sa mga produkto magkatabang sa atong panglawas basta full supplement gami. Ang atong gikinahanglan mga igsunan mauni ang Santon Plus Gold mga katropa.
10: Yes.
9: Kay kini Santon Plus Gold mao kini ang maka supplement sa atong lawas mga kaigsunan. O siyempre, basko katong lawas, layo ito sa mga balatian.
10: Correct.
9: Parang kung inong kagtuba, layo sa sakit.
10: Pero dool ka sa sirit. From A to one, from A to Z. From A to sirit. Okay.
9: So, kapag nagkawa si Wilma di Soyo, nagtanaw na po sa atong...
10: Ano ba? Nagtanaw din sa day?
9: Nasa YouTube. Good morning sa tanan. Mato pa ni Wilma.
10: Salamat.
9: Nasa Kuwait.
10: Kuwait.
9: Nasa Kuwait.
10: Asa mo nga mga usap mo na ko ni pagkuha ning manggoy nga wa mo gi Kuwait.
9: Oo, lagi. Oo, masap pag kumitas mga ganun. Wakay kwet?
10: Gani.
9: Sige lang, wakay kwet. Namugay pentek.
10: Bungo tetay. Bebe kay si Lars Anyol na matol pa niya katropambong, mga katropa. Sa Sinta ka polis sa headquarters sa Davao de Oro Police Provincial Office sa gipailaom sa random drug test. Aba, paring larbe, pasok.
9: Ano kung ano si paring Lars Anyol?
0: Live report. Mukabat sa 60 ka mga personal sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipailalom sa random drug test Hulyo 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Dagao News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Duquiling Jr. Gipaygayon matod pa matag bulan sa dili matag ng kapetsa ang maong aktibidad isip kabahayan sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtingiwa sa parayong kampanya aron hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o mga badlungon ng mga pulis. Lakip na niini ang pagsiguro nga walay bisan usa sa tigbatuman sa balaod nga nagapila pila sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matud ba ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP.
4: Naami 60 ka police personnel nga nag-undergo sa random drug testing.
0: Gipamahayag usab din Police Colonel Duquiling nga random process ang maong aktibidad og wala kini gipili sa tubang matud ba nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test. Wala nila gi-consider ang ranggo, posisyon o assignment sa usa ka police.
4: Wala na mo gi-consider ang ilang rank, ang ilang posisyon o ilang assignment o kung sa mga personal population para ma-ensure po namo nga impartial and objective ang among pagkandak in accordance with the established PNP procedures.
0: Gipangunahan ni Davao de Oro Police Forensic Unit Police Captain Justin Chloe Celeste M. Dunado Forensic Chemist ang maong aktibidad sa pagkuha sa mga urine samples sa mga police personnel.
4: Kay naamang gudutahay magpositive siya tungod kay naay mga ginatake na mga tambal.
10: Okay.
4: Pero another process na po dang ikandak ato sir para ma-determine nato kung ang source sa iyang pagkapositive is through sa illegal drugs or sa other sources.
0: Giklaro usab sa provincial director nga kung adunay magpositibo sa initial nga resulta, ipadalom kini sa confirmatory test o naikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga samtang ipahigayon na sa pang-investigasyon alang sa evaluasyon.
4: Ato ning i-refer sa ato ang investigation section para ma-evaluate. And then kung nakaso nga mo come up, i-refer po namo sa higher office para sa appropriate action.
0: Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel Duquiling kung mapamatunan human sa investigasyon nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis. Dako matud ba ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho isip usa ka pulis?
4: Kabaluman ba nga the use of illegal drugs is a grave offense jud sa PNP. So dako jud ding tulubagon sa atong concerned PNP if ever na magpositive siya.
0: Gidayeg usab ni Colonel Duquiling ang kapulisan dili lamang sa Davao de Oro kundi lakip na sa tibok Rion 11 nga wala makapilapil sa aktibidad sa illegal nga droga o ginasig nga mahimang matinud-anon sa pagpanerbisyo aron magpabilin ang taas nga moral sa kapulisan aron ang pagsalig sa katawhan magpabilin.
4: Dapat mo tuman jud ta sa balaod dili na to gubo na atong pagpanerbisyo tungod lang sa illegal na droga. And
0: walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
9: Thank you so much, katropa Lars Anyol, sa detalye sa mga report. Mga katropa, katugabahin at sa pagkato, mga kaisorin ganto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang produkto nga makatabang sa pagpatinaw kanunay sa atong pananaw.
10: Correct. Manang ganang kay gumubiyay magabi kay tinaw
9: dilat
10: kayo.
9: Dilat, no? Dilat na dilat ang mata.
10: Kita kayo.
9: Dili man kay
10: buslat. Kita kayo mga sino kayo mga telescopic.
9: Ang bumper, kita kang bumper.
10: Good morning day kay Lin. Morning mo dyan,
9: Lin. Hi, Len. Hi,
10: morning, Len.
9: Si Dato Jerry, nagtanaw po nagpaminaw. Nagtanaw, nagpaminaw po na.
10: Haba, di basa-basa. Dari
9: sa Dato Jerry Sisbino, dari sa Julio Duhal.
10: Pasuruyo na to na di ha.
9: ug mangimbita ni Suruya.
10: Suruyo na kada si Dato
9: kay. Ano na alas 3 na Suruyo naman ito. Suru... Tama gina.
10: Ah Dato ay kabalaka Dato kay dadan nga nako diag kauman Dato nga kusog kay mukaw hito.
9: Kisa mo?
10: Oh, ay sinilin kusog man mukaw hito.
9: Ah kusog ni mukaw.
10: Kaon ni tilapia. Oh, ka... kung lalaki kay kong babae tilapte man. Tilapte man oh.
9: Tilapte.
10: Nadya oh, dia mga na media Dato. Ah ayo kabalaka Dato.
9: Sakay mo og vapor.
10: Oh, magdasakay me dadon nako linlinya magbrap-brap motor lang kay manaman ni. Naman ni dirt bike ni. Dirt bike. Oh kanang hugo nga bisikleta pa. Anyway, I'm just kidding seriously.
9: Isyo manislad, good morning ni Model Zero, bansi buk members pamilya, masimlad. Mato pa siya, good morning bong, nanaig jod ay ang adlaw, nanaog jod ay ang adlaw.
10: Nanaig isa rin ko siya.
9: Joke lang, joke. Lucrecio masimlad.
10: Hoy, Lucrecio, good morning madam, Lucrecio. Ato na mga constituents nga nagtanaw, dre, mga solid followers na to na, oh.
9: Mga butante. Oh, yan. Sometimes sa pikas bahin sa itong mga balita.
11: Exciting!
9: Opisyal nang giablihan og gibindisyonan aga bag-o karong commercial building sa Central Tadiko Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative kon Sita Primco. Nga nahimutan kini sa atbang lamang sa may Panabo City Market Complex sa may National Highway sa Panabo City, Davao del Norte. Niatong adlaw ang Sabado kini siya giablihan gani sumala usab sa kooperatiba nga dako sa bato makalampusan ang maoga proyekto nga gilauman kini nga makatabang sa pagpalapad sa ilahang matupang serbisyo o makahatag usab kini dugang oportunidad ngadto sa mga membro o sa mga lokal nga komunidad sa maong nga kalihukan. Mi padayag usab og pasalamat si Sitar Bra Sinner Brimco, chairman nga si Rolando Indig, board director Joselito Taghap ug iyo si engineer Michael Galaura sa tanang nga miyembro usab og mga katabang matud pa nga mitabang kini aron lamang nga matuman ang proyekto nga ila matud pa gihulagway isip resulta sa pagpanaghiusa o kooperasyon sa kooperatiba. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga opisyal sa lokal nga panggabhanan sa Panabo isip pagpakita kini sa ilahang suporta. Lakip na usab si Executive Secretary Juan Rilampagos, Vice Mayor Engineer Franklin Hintiles, City Civil Registrar Libertad Reyes, o gima si City Information Officer Michael Angel Resueño. Ginauman usab nga ang maong nahisgutan nga kooperatiba mahimo kini gadugang nga sentro usab sa negosyo ug kalihukan sa tanang kooperatiba nga makapausbaw kini sa ekonomiya ug makahatag kini og mas maayo matupang serbisyo sa mga miyembro sa Sitar Bemco ug sa mga panabuan sa mga katropa. Alas 5:14 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gikonsidera usab karon sa mga opisyal sa Davao Occidental ang sugyot ni Davao del Norte, Gobernur Edwin Cuyagob Hubahid, nga gamiton matud pa og artillery fire o kanyon ang landslide dam sa barangay Butulan, Jose Abad Santos, aron lamang mabungkag ang yutang nagbabag sa suba ug malikayan matud pa aga posible nga dako usab nga pagbaha. Gisugyot kini ni Gobernur Hubahib atol kini sa iyang pagbisita sa Davao Occidental niatong Hulyo 17. Di naghatag usab siya og 1 million ka pesos nga tabang alang kini sa probinsya, lakip ang 500,000 pesos matag usa alang kini sa mga lungsod sa Jose Abad Santos ug iuman sa Sarangani. Matod ni Davao Occidental Vice Gobernur Bianca Rice Bautista Navarra ang maong idea pagahisgutan kini sa sunod mismo nga sa tagom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council aron lamang nga matimbang-timbang kung mahimo ba kini nga usa sa mga solusyon sa natural usab nga daming nga nagguhulga kini sa mga komunidad sa ubos usab nga bahin sa naisgutang suba. Alas 5:15 na bahay samtang sa lain pang bahin sa toga balita sa Davao Region. Nagraduar na ang 70 ka mga bag-ong o batan-ong sa Malinyo. Human nga malampuson usab nga nahuman ang napulo kaadlaw nga Jobstart Soft Skills Training ubos kini sa Jobstart Philippines Program sa Department of Labor and Employment kon Dole. Kani gipahigayon among graduation ceremony yato ga Hulyo 17 tuig 2026 sa Roof Deck Activity Hall sa City Hall sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Aga programa kabahin sa kini sa paningkamot sa Dolly nga mapalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga kabatan-onan aron lamang maandam sila sa mas daghan matupang oportunidad ug trabaho. Ug nga ilang gyud panginabuhian gitambungan ang nahisgutan nga seremonya ni Dolly 11 Regional Director Attorney Dax Villaruel, Dolly 11 Davao del Norte Field Office Provincial Director Sonia Delphine, Dolly 11 Igacos Extension Office Head nga si Marlito Ayala, ug ang Piso Manager nga si Ana Fi Luga ug ni Deputy Mayor Guillermo Oldin nga mipuli ka nga Mayor Limuel T. Reyes. Pasiugda matod pa sa mga opisyal ang ligon nga pagtinabangay tali usab sa Dolly ug LGU Igacos ug Public Employment Service Office alang kini sa pagpalambo sa kabatan-onang nangita og trabaho.
11: Exciting Pilipinas.
9: Alas 5:17 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, gipasiugda usab sa Commander sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army ang formasyon o promosyon sa sulod mismo sa Armed Forces of the Philippines. Dili lamang kini pasidungog kundi resulta kini sa kahago, disiplina ug matinud-anong pag-alagad sa nasud. Kini ang mensahe ni Major General Alvin Luzon atol kini sa paghatag usab og bag-ong rango ngadto kang Division Sergeant Major Jarjolin Serva nga opisyal na matupang gisaka isip Chief Master Sergeant atol kini sa flag raising ceremony sa may Camp General Manuel T. Yan Senior sa Mbawab, Davao de Oro. Matod ni Major General Luzon ang matag promosyon nagdala usab og mas dako nga responsibilidad sa pagpangulo ug pagpakita og maayong ehemplo sa kasusama nga sundalo nga iyang giingon nga ang pagsalig usab nga gihatag gato kag Chief Master Sergeant Serva usa kini kapag

0: panabo ko, master, may na may dali sa mong plantal. Ma'am, dyan is pertos, labat kay kag... Pagdilaw. Okay, shout out kang Dailin Magzaison. Mino lang sila dyan, no? Si Will... Pagnan si shout out dia sama shout out dari sa Iloilo na mina medyo galanog-lanog ang iyo
1: Iloilo
0: ang malisarin Aileen Pardillo Badayos ay ako manining kumari ay salamat kayo, salamat kayo maring salamat kayo ang mabuhay kayong lahat
1: yan naapod si Bro Milan Ulog matupan ni Bro Milan Ulog maayo gabuntag sa inyo hang duha Katropang Bong Algabre o Gamaster Tanini.
0: Oy, salamat kayo.
1: Malipayong Martes nga adlaw kanatong tanan. Kailam kang Bro Milan Ulong. Kaya daba pa ni. Sige ni. Sige
0: ni. Kadungog na ko, anak.
1: Permine, sige ni. Kada program na agin siya.
0: Oh, hindi na mawala na. Hindi na mawala na. Hindi na basta-basta.
1: Napo si Jose, ma'am, si Sis Josephine. Tinambunan.
0: So ay mga taga LTO labi na ako ang kuanya kababata na ko si,
1: uy, si
0: Ma'am Karen May Darunday. Aba.
1: Napo ko ay kumari nga Karen.
0: Dikit mo na siya to. Dikit siya palupig to. Dikit siya palupig to. Dawa to. May kumari. Siya may kumari no ang Karen be.
1: Kisa ba? Kailan niya? Karen Deria.
0: Karen Deria. Dan si Marian.
1: Marian. Maring
0: Marian.
1: Maring Aka. Lulaluan Maring Marian.
0: Oh, dia. Uy, si ako amigo dia.
1: Uy, lito.
0: Boss.
1: Pariya, magtapan na ito. Pag anto na mo dito ba? Ingo, hala. Ingon, wala si Master. Naaman na ginang naglingko niya sa kasir.
0: Ayaw makumpiyansa.
1: So, si Rito, man.
0: Onya, mato ko rito, onya. Mato ko rito, onya.
1: Onya, pito rin.
0: Ano, siya sa buha. Boss, basta, master, ang ato ang mga very nice thing. Natumatik na. Naon sa buka
1: ko. Very nice thinking ba?
0: Oo, ano naman na.
1: Good morning, katropang master, Tanini. Inday, Tanini. Mato pa ni Josepina Tinambunan sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon.
0: Hoy, salamat kayo. So, man, ito na yung birahan ni magbalik na to niya.
1: Si Mamita Balirosa, o ni si Mamita.
0: Si Ma'am Lea po, malalaysay na sa Turel. Shout out din mo dia.
1: Kami, usan eh, kami morning, Monday afternoon pa. Canada, as Canada. Monday afternoon, Ma'am Lita Balirosa.
0: Dito mo na. Taga Canada.
1: Canadian din siya.
0: Canadian,
1: Diha, Canadian.
0: Si ikaw, ikaw ba Canadian lang ako? Ano sa inyo ha? Ang hugas Canadian.
1: Hugas Canadian.
0: Malampaso Canadian.
1: Matulog Canadian. Huwag ka nang mag-cellphone ka na dyan.
0: Gani.
1: Okay, mga katropa. Oras, mga katropa. Tumpag panag-uban.
0: Alas 5.26.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zanton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zathon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zathon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zathon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zathon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly sa mga butika.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
5: Katropa Caravan.
4: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: balik. Right. Murag panit ni balik.
1: Oy, automatic man na mo balik. Maguna, malabi na, wala na. Wala na kuhaan, wala na kahaban na mo balik.
0: Nagrasahan man, nagrasahan.
1: So, katropa po kay alas 5.36 na. Ito na nga, bigyan na nato na. Ito na nga.
0: Idiot lang ato sa ikuan, si Il Rindigin yun. Oy, may buntag siya, Il Rindigin yun. Nagtanaw,
1: nagpamina.
0: Ato na yung kanunang itimbaya kay, ni pang-usap ba kay maayog gagahapon sa iyang kunam?
1: Aba. Uy, maode lang ang iyang kunam. Mansi.
0: Manok silingan. Oya, silingan. Si tawa sige, sa buso. Kurk, wa naging mo.
1: Salamat kayo, brother. Si pare, si
0: Il Rindigin yun.
1: Il Rindigin yun. Ayan. Labi na yung sigundahan to niya.
0: Daghan. Napay anak ato.
1: Sigundahan na to na. Mas lamig yung sigundahan to?
0: Oh, malamig yun eh. Ang kapal naman.
1: Alam na niya siya, brother Ilre, no? Kaya siyempre, alam na. Nasugda naman na rin mo.
0: Dili tubangan, matakailin man.
1: Alam na, Ilre, basta nasugda na rin mo, ipadayo na lang ginaan mo dong.
0: Mata. Kang Elisa Galopo Modelo, may buntag niya ni mo, Mads, o garkang Parijon, o garkang Ri Garbonadura, maestra, maestro dari sa kuan, Speed Central School. Sa Santo Tomas. Yon, right. Nagarikan ko ang kang Maymay Algabre. Why lipod-lipod? Algabre man, wako kailan.
1: Why lipod-lipod niya? Wala ni palitihay niya.
0: Wala po ni si Agaw.
1: Si Agaw?
0: Agaw Alfredo Hicali sa...
1: Grabe kay mga igala.
0: Asa Lupita sa Australia.
1: Australia, grabe. Nakakanag Agaw.
0: Maayong buntag Agaw Bong o Master Inday Tanini. Agaw.
1: Agaw, oo. Igagaw, gini mo.
0: Di, kuwan ma. Ang gugma, ayaw wala.
1: Agaw.
0: Agaw. Ano rin siya. Okay, master.
1: Ay, kailang inisani mo to. Pikas kailang inisani mo. Okay. So, dito namin kay alas 5.37 na mga katropa. Riot sa night market sa Kabanglasan na gibungkag sa kapulisan. Walo ka batanon mga katropa. Dakpan. Atong sayro ni Bisa XFP Bukidno ni Halilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gubot og daganay ang naitabo sa night market sa poblasyon Kabanglasan Bukidnon. Kadlawon niatong Hulyo 18, 2026, human nag-abot og nagrayot ang duha ka grupo sa mga kabatan-unan bandang alas 12:05 sa kadlawon samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market. Kalit lang nagkakomosyon ang maong mga bataon. Kini ang gibutyag ni Mayor Bernie Castellanes atol sa interview sa XFM News Team.
4: Night market ang problema lang na yung mga ikso na to mga bataon parawagyon. Halos bataon nga mangita lang gigubot didto noon magsumbagay di. So wala ko na nabalaan ako nga sayo gipaundang sa atong IPMR dato palalang Dominador Dilamansi kay mo lagi nagkagubot yun. So naay nadakpan atong kapulisan mura kung ako nasipyat pulo ka mga batanon.
3: Tungod sa kagubot nalisang og nagpanik ang mga vendors og mga tawo nga nalingaw unta. Hinungdan nga napugos pagundang ang disco og nanguli ang mga tawo tungod sa kahadlok. Abtik usab nga niresponde ang pwersa sa Municipal Police Unit og mga duty nga barangay Tanod rason nga malampusong nadakpan ang walo ka mga batanon nga nagidad 18-21 nga nagpasiugda sa rayot. Gawas sa mga nadakpan, gipangita na karon sa kapulisan ang usa ka na ilang si Ricky. Kinsa mo ay gingong nagsugod o nagpasiugda sa rayot apan abtik na nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Kabanglasan Police Station ang mga dinakpan o magatubang sa kasong alarm and scandal o public disturbance nga ipasaka sa kapulisan. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Subgel Capsule kay aduna kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin Vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Alright, nakasalamat, Hanilo Tabios.
0: Thank you so much sa mga balita nga katropa Hanilo Tabios. Grabe ka, mga mangtas sa mga bataon, no?
1: Grabe din.
0: Ano din naman mahadlok?
1: Ang botana nila, yung ano nang din, tungod maguna sa kanang konsigro ni Juan, Kiko Pangilinan, kanang balaon.
0: Sana all! Sana all!
1: Balaon
0: ni Sana all. Balita sa laing report, mga katropa, kaya doon ako ni Baboy nga gituuhang nga giatake kinay sa
1: abat!
0: Aswang.
1: Abat!
0: Patay!
1: Perti patay, gilitso na lang ni Baboyan eh!
0: Ato na sa iron kompleto ni Tali, mga katropa, manukad gika ni katropa ga Philip Oligario sa XFM Jinsan.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Grabe nga kahadlok ang gibati karon sa mga residente sa Purokod sa Barangay Colonel ning Dakbayan sa Jansan humana gikaingong pagpangatake sa aswang kon ungo sa ilang lugar niadto nakalabayng adlaw ala 1:20 sa sayong kabuntagon. Sa social media post ni JM Busano kunyado gura makita ang nagkadugo og patay nga lawas sa usa ka baboy kun asa gitanggal ang dalungan o gibangagan aron kuhaon ang utok. Napuno usab og mga dagkong samad kinambrasan ang lawas sa maong baboy. Gikabutyag ga posible usab nga kuhaon sa maong ungo ang lamang loob sa baboy. Apan gilayon nga ni sibat human ini nabantayan nga adunay padulong nga mga tao. Gipanghimakakdayon sa barangay ang mga istorya bahin sa ungo sa ilang lugar. Apan nagpahimangno nga kanunay mag-amping. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang kopya sa CCTV sa lugar aron masayran kun unsa nga matang sa mananap ang miatake sa maong baboy. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Ah, ba, di ka doon na mo. May
0: alam. Mga Pamino, iro rato nga mga laaw.
1: Ah, kailang mga kwa siguro to. Mga mangtas nga iro.
0: Itabangan siguro to.
1: Ano si Kapitan, ay mo to, anang aswang, aswang kay ako'y aswang diri.
0: Baboy, baboy may aswang on.
1: Wala ka, wala si Kapitan nga, ay mo to, kay ana ba, kay ay mo kumpiyansa, kay kanayin yung mga asawa niya. Kamu, biyay-biyay may mo diri, ako rin may aswang diri. Aswang mo muna.
0: Okay, samtang sa Pikas Bayan, Master.
1: Yes, Pikas Bayan nga wala mga hinog. Kaya karoon na ganyan, Bayan. Unom ka kolorom o ga...
0: Siyam, siyam.
1: Ah, siyam ka mga kolorom o ga unom ka mga unregistered nga sa kanan na sakmit sa LTO Surigao. Aba, limuel okay.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Isip kabahin sa paningkamot sa Land Transportation Office kun LTO nga mapatuman ang balaod sa trapiko. Nakigalayon si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilaw ngadto sa mga representante sa MV Rental Services atol sa usa ka consultative meeting nga gipahigayon sa LTO Siargao District Office sa Barangay Osminia Dapa, Siargao Island. Ang maong tigom nagpunting sa papel sa mga transport stakeholders sa pagsigurong ang mga operasyon sa rental services mosunod sa mga balaod o regulasyon aron mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan o makahatag og legal nga serbisyo sa mga lumulupyo o mga turista human sa tigom. Gisundan dayon kini sa LTO pinaagi sa mas gipahugtan nga enforcement operations sa tibok isla sa Siargao. Sulod sa duha kaadlaw nga operasyon, malampusong nadakpan o na-impound sa mga otoridad ang siyam kakulurom nga mga sakyanan o unom ka-unregistered or walay rehistro nga mga sakyanan tungod sa paglapas sa Republic Act No. 4136. Gawas niini, dagan usab nga temporary operators permits ang gi-issue batok sa mga nagkadaiyang driver tungod sa nagkadaiyang traffic violations. Din kadaghanan sa mga kaso naglambigit sa wala pagsuot sa saktong protective helmet. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
0: Thank you so much, katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang sa Pikas Bahin sa mga balita gikan gyapon sa XFM Mineral Reports. At tuon na to ang Jinsan. Mm-hmm. Balikan ta ang Jinsan kadto kuno balyena mga tropang na stranded.
1: Aba?
0: Sa Sarangani Bay, nagpabilin kani sa pag-atiman sa mga eksperto.
1: Yan.
5: Dali nga giyatagan og intensive treatment sa DNR 12 Provincial Environment and Natural Resources Office sa Sarangani Province ang melon-headed whale nga nakitang na-stranded sa baybayong bahin sa Sarangani Bay ning nakalabayng adlaw. Sa pagsubay, posibleng adunay buoyancy impairment o kung pagkawala sa natural nga abilidad niini nga makabalanse sa dagat nga epekto sa bone density og problema sa atay, hinungdan nga maglisod kini og balik sa kadagatang bahin og nagpaanod sa bulog sa tubig. Gipanganlan ang balyena nga si Uno, isip labing unang melon-headed whale nga nakaabot sa rehabilitasyon sa Sarangani Bay Protected Seascape Marine Wildlife Rescue Center. Maong gisiguro sa mga eksperto nga maatiban kini pag-ayo. Kaibaluan nga ugaling adunay makit-an nga mga susamang mananap, nagpasabot nga luwas og himsog sa gyapon ang Sarangani Bay. Ang melon-headed whale gikonsiderang endangered species ubos sa Fisheries Administrative Order No. 208-1 Series of 2024 nga nagahatag kanila og proteksyon kauban ang lain pang aquatic species. Nanawagan usabang mga awtoridad sa publiko nga itawag dayon sa mga nasambit nga ahensya ugaling adunay endangered species nga makit-an. Mga katropa, aron dili ma-stranded ang mga pamaol og panuhot sa lawas, tumar og cease the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X FM News.
1: Ah, sa mga inano, mga dagko kay mga lumod, may tawag sa mga lumod.
0: Wala hay puto. Ah, wala hay matong lumod.
1: Sa mga
0: whale man, mga whale.
1: Mga whale oh. Basta kay pangalan ang dito sa Muabong, kay ang tawag gid dito sa mga whale, mga diao mo sa kalya. Gawa sa lang pating.
0: Mga lumod yun.
1: Lumod ni tawag dito kay ang lolo sa daw layo kay maala sa mga akin mga.
5: Lumod.
1: Asa, lay, lumod sa lalong klarong lumod. Kita si siya lumod yun, mga nana. Lumod gid
0: sa amin, nami nga na mug lumod sa una katumang amo ang kumandan sa ROTC.
1: Bumotay-tay mo nang edumtan siguro ka. Madura kayo mong buhok niyo, mura ka ng opisyal ha. Mura ka opisyal sa Army. Ha? Okay, dritabi, tulog kalalaki, sikop sa drug patsisyon sa Bisnig City. Balor 6,800 nga siyabo o mga bala na nasakmit mga katropa. No? Ani-ana si Ale Besente.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Ana nagkaroon sa bilangguan ang tulo ka mga individual human nasakpan sa mga operatiba sa Bisnig Component City Police Station nga naghimo og gidudahang drug patsisyon sulod sa usa ka balay dito sa Puro 4 Castillo Village, Barangay Mangagoy, Bisnig City. Sumala sa report sa kapulisan, gilusad ang maong operasyon human sila makadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen. Pag-abot sa mga awtoridad sa dapit, aktwal nga nasakpan ang mga suspitsado pinaagi sa abli nga bintana sa balay samtang nag-snort o gamit sa gidudahang illegal nga droga. Lakip sa mga na-recover sa mga operatiba sa dapit, mao ang gibanaban ng 1 gramo sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga maabot sa 6,800 pesos gawas sa droga. Nakuha usab ang mga nagkadaiyang drug paraphernalia ug 1 bala sa 9mm nga kalibre sa armas. Gipahigayon ang pagmarka og imbentaryo sa mga ebidensya sa mismong dapit sa operasyon sa atubangan sa mga saksi gikan sa gobyerno sa barangay, Department of Justice kung DOJ o mga representante sa media. Ang tulo ka mga dinakpan formal na gipahibalo sa ilang mga katungod ubos sa balaod o gidala na sa Bisnig Component City Police Station alang sa saktong kustudiya samtang giandam na ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Yun, nakaabot yun yung 6 mil mga katropang katidad sa Cebu.
1: Mga 6 mil. Wag yun, kapin. 6 mil, 800
0: pesos.
1: Pesos.
0: Yan napagay ko, napagay bala.
1: Napagay mga bala, grabe no. Kuya, yung kayo.
0: Kuya, yung kayo mga drugista ron, kaya na mga armas.
1: Okay, manukol naman yung mga kanan.
0: Bisag ka pulis, sukla naman. Basta mo abot. Pati mo ito riot sa Kabakan ba ito? Riot sa Kabakan nga nag-ano-ano dito, nalag bangko o ka na.
1: Dito to sa Coronadal to.
0: Coronadal. Bisag sundalo na yung midol, bisag ka pulis na midol. Hapak lang gapo, bagtan na, sundalo mo na.
1: Dili na lang ng mga kuwarong, manukol na.
0: Manukol. Tungod lagi ni ining balaod, lagi ni... Sanaol!
1: Mama gina kay kanin si Sanaol gi may nang dala ni.
0: Nakos, katapos ang report magkatropa gikan sa XFM Dana reports, balikan ta si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensan kay ama-ama ko gidunggap kini sa iyang hubog nga istipsan didto kini sa Surala Cotabato.
1: Aba, be.
0: Ato sa ron detalye manukad gikan kang Ivan Pulunan.
2: XFM Mindanao reports.
5: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa barangay Kulonggulo, Surala South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspect mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon o residente sa baong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspect og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspect dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likayay ang bisyo, iprioridad ang kahimsog. Tumar og Xanthon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Yun, mauna. Ay lang, may init-init gulo. Kaya magmahay lang mag Japon after that.
1: Stila na yun. Kanang mainit gulo. Ayun na lang. Sa una pa siya. Ayun na na.
0: Humani ana, ko ano man humani ana, mahimahay na mo na. Labi nang basulo nagsilda.
1: Ay,
0: mga yung nagpasaylo, mara nag itoy.
1: Sakto yung kanang kanang mga isog kayo. Kanang isog kayo, ayaw ka lang, mag-abot na naman pusasa na.
0: Kalami, kalami, kalami. Sa Santon Gold, kita ko Santon Gold Coffee Mix ba? Giganahan ako.
1: Maganda. Basta man, namalay ka nalar. Ah, kumurang pabor-pabor na inyo, ha?
0: Mamili rin lang pagos sa Kapala. Good morning, ma'am. Salamat yung pag-monitor niya, ma'am. Ano si Master Inday Tanini, ma'am? Timan ilang
1: salamat kayo, ma'am. Salamat kayo.
0: Timan ilang ulo. Ano yung igagaw ni Mayor?
1: Ah, igagaw din ni Mayor.
0: Si Ma'am Mili Rilam Pagos, iyang ba na Kapala na epilito?
1: Sige, kung anna dia sa online lang ni Mayor Joe, kay si Dagul o kanang yung anak ni Mayor Joe, classmate man na.
0: Ah, si Kwan?
1: Si Jinx. Si Jinx.
0: Ah, kaning si Bird.
1: Si Jinx. Wala pa na sa una. Dito pa Miss Pika Stampe. Ibig sabihin tayo pa. Sige, kung anna dia sila, ha?
0: Kaya kamo ba na perform sa ilahang mga activity? Ayan, kato si Dagul.
1: Mario kami.
0: Si Mario.
1: Kami tontolong.
0: Si Super Mario?
1: Magsige, kung anna dia. Mau na dia.
0: Aku mau dia tuh tris musketeer sauna.
1: Bungut saya tuh historia ni mangga katropa ada warna teoran biasa. Ada warna sah sekutu teoran nak. Naga selamat mangga katropa. Ok mana pun bundung dongok tas program mag setting Filipinas. Kalian yang obos kegalas kerang ina nang galinggur nang pirming kebarog. Master ini tan ini.
0: Ya, naga kalian selamat mangga katropa. Musuh nang express balita sabunta kauban sekatropa Larsan Yol. Ok sembri mangga katropa segala karun sa XFM Network Filipinas sa presiden atau ga CEO mangga katropa si Doc Remilito sa mangga vice president si Ma'am Ulipain Oy. Ok sembri gidubalo sa komis sa mangga istisun manager katropang Arnel Cortez.
1: Hindi basta-basta.
0: General manager
1: yes.
0: Si katropang
1: Edwin Garing.
0: Iyon. Ang siyempre katropang Kaoban sa Master Control.
1: Abata, DJ Tuti. Ay, lagbalik kayo. Sige na ang ka.
0: Iyon. Alang sa Kiyos Filipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat mga katropa
1: exciting
0: Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Vision Next. Daghan ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Win!

0: 3rd Special Force Battalion, kauban ang 36th Infantry Battalion o ang Philippine National Police, nakadiskubre usab o taguanan sa armas dito sa may barangay Maitom, Tandag City, Surigao del Sur. Narecover sa maong dapit ang usa ka M16 rifle, duha ka anti-personnel improvised explosive devices, kun IED, mga magazine o ubay-ubay nga mga buhing bala. Kalabot ni ini ni padayag o pagdayag si Major General Marion T. Angkaw, ang commander sa Fort ID, sa iyahaga gipasiugda nga walay puas sa kalampusan sa kasundaluhan maoyawi alang sa pag-sustener sa kahusay, kalinaw o padayon nga kalambuan sa Tibuok, Caraga Region. Mga katrupa, aron usab nga mabatukan nato ang nagkadaiyang mga sakit nga musulod sa atong kalawasan, i-maintain matag-adlaw ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa na size 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ganato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian sama sa diabetes, high blood o kwan pa. Pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Adon isang kap nga manggustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mong paalim sa nagkadaiyang mga balatian. Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Atong sayron katropa, mga nagunang balita nanugag gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Mga katropa, epektibo na po ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw, bunsod po ng muling paglala ng tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran sa Middle East. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang pinakamataas na pinapayagang dagdag presyo simula kaninang alas 6 ng umaga ay hanggang 3 pesos 65 centavos kada litro para sa gasolina. 10 pesos and 68 centavos kada litro naman sa diesel at hanggang 11 pesos 77 centavos kada litro para sa kerosene. Tumugod naman ang mga oil company sa kahilingan ng DOE na utay-utayin ang taas presyo para hindi mabigla ang mga motorista. Dahil dito, nag-anunsyo ang Pilipinas Shell at Sea Oil na ipatutupad nila ang dagdag presyo ng paunti-unti. Ngayong July 21, magdadagdag lamang sila ng 3 pesos 60 centavos sa gasolina, 8 pesos and 20 centavos sa diesel, 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa July 22, magkakaroon muli ng dagdag na piso 20 sentimo sa diesel, 2 pesos 30 centavos sa kerosene. At sa July 23, may karagdagang 1 peso 20 centavos sa diesel at 1 peso 20 centavos naman sa kerosene.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Kumihiling ang ilang transport groups ng 2 piso na dagdag pasahe at ikinukonsidera ang pagsasagawa ng nationwide transport strike kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon po kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, nakatakda silang makipagpulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang talakayin ang kanilang petisyon sa dagdag pasahe. Aniya, hindi na sapat ang piso na fare increase dahil hindi pa umuno nakakabawi ang mga tsuper sa pagkalugi mula pa noong Marso. Sinabi rin ni Acto President Libay De Luna na makatutulong ang dagdag pasahe upang madagdagan ang kita ng mga drivers sa gitna ng tumataas na gastos sa operasyon. Babala ng Manibela, maaring umabot sa 100,000 na driver at operator ang sumali sa transport strike kung magpapatuloy ang oil price hikes at hindi tutugunan ang kanilang kahilingan. Gayon naman, tutol ang pasang Mazda sa panukalang welga at sinabing mas makabubuti ang agarang pag-aproba sa fare hike at pagpapatupad ng 10 pesos kada litrong fuel discount para sa mga pampasaherong sasakyan upang makatulong sa mga tsuper at operator.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Mga katropa, balitang impeachment naman tayo. Inaprumahan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution na ipasubpina ang Bank Records, Bureau of Internal Revenue o BIR Records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng aligasyon ng umunoy unexplained wealth sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. ayon kay Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero, natugunan ng hinihinging mga dokumento ang mga requests.

0: requirements ng relevance and definiteness sa ilalim ng rules of court. Saklaw ng subpoena ang mga financial records mula 2007 hanggang 2021. Pinayagan din ng impeachment court ang pagkuha ng bank records ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasses Carpio, gayon din ang AMLAC records ng 19 na entities at isang partnership na umano'y may kaugnayan kay VP Duterte. Gayunman, nilinaw ng impeachment court na ang mga dokumentong makukuha ay maaari lamang gamitin bilang batayan o konteksto sa paglilitis at hindi upang magdagdag ng bagong impeachment charge laban sa Vice Presidente.
1: Express Balita sa International.
2: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ka nato sa Visinix Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita og maabot ang ato mga ambisyon, dapat tin operamente ato ang vision. Inom daadlaw-adlaw og Visinix Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
2: Di kahadlukan karon nga musangpot og sa mas lapad nga gubat ang sunod-sunod nga pagkamatay sa mga sundalo sa Estados Unidos sa mga pag-atake nga may kalabutan sa Iraq, sa Jordan o Iran, sa Jordan og sa Iraq. Ito miaging weekend nga gikumpirma sa US military nga usa sa ilang mga sundalo ang namatay sa usa ka pag-atake sa amihanang bahin sa Iraq. Usa ka adlaw human na sa pag-atake sa usa ka US military base sa Jordan nga nakamatay sab og duha ka mga sundalong Amerikano. Og usa sa usa pa ka service member ang unang mga taho nga giingong wala pa hikap lagi. Sumala sa Central Command, usa ka individual ang namatay atol sa usa ka controlled detonation of unexploded ordnance gikan sa usa ka gipukan nga Iranian attack drone. Samtang usa pa ka service member ang nasamdan sa maong insidente. Sa maong update sa US military, gumpirma usab nga nakit-an ang usa ka wala pa mailing pataing lawas atol sa search operations sa lugar diin nahitabo ang pag-atake sa Jordan. Nagparayon pa usab karon ang proseso sa pag-ila sa maong salin aron mapamatud-an ang identidad niini. Nahitabo kini kasay ikabalong adlaw nga nagkakusog nga pag-parangsangka tali sa Estados Unidos o Iran. Sa kinatibuk-an, miabot na sa 17 ang namatay sa panig sa Amerika. Samtang 50 ka mga individual ang napatay o kapin 500 ang nasamdan sa Iran sulod sa halos 5 kabuan nga panagsangka.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Mga mister, nga di na maghatag kalipay kang misis, nako, namiligro inyong relasyon. Masi mangita aglaing kalipayon kang pare. Ayaw tagig rason si misis. Pag Turbo, mister, ang Turbo doon ay sangkap nga maka en clavuas ka, nga sigurado mo pagahay sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
1: Balitang sports.
2: Katropa, nagpadayon karon sa pagpasigarbo sa Pilipinas si Filipino boxer Charlie Suarez. Humaniyang gipatulog, pinaagi sa first round knockout ang Amerikanong si Manuel Avila. Aron masungkit ang WBO International Belt. Tungod sa impresibong kadaugan, daghang lokal o leader o mga organisasyon ang mipahalipay kang Suarez. Lakip ang local government unit sa Municipality of Sawata. Ubos sa papangulo ni Mayor Salvano Papa Banot, gahi. Kundiin gigagikan ang maong buksingiro. Sa ilang mensahe, giila nilang ang dedikasyon, disiplina o determinasyon sa buksingiro nga nahimong inspirasyon sa tanang Pilipino. Sumala pa sa LGU Sawata, ang maong kadaugan dili lamang dungog alang kang Suarez, kundi alang usab sa tibok nasud. O naglaom silang magpadayon pakini sa pagdala o kadaugan sa Pilipinas sa international nga entablado sa boxing. Si Charlie Suarez karon nagpadayon sa iyang kampanya isip usa sa mga nagunang Pilipino boxer nga dunay dakong potensyal sa mas dagkong world title fight.
1: Balitang sports.
2: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga palangga, mga nanay, gusto mo diha nga mas mulumoy ang iyong kutis, muhumot, anya muhamis, ilisin na katropa imong sabon, pulihi ka na o Clear Skin Beauty Soap nga gigama sa Yes to Health. Napalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas ang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, dakuntabang kinisiyar ng kabatong tagpiskay ng pamanit, hapsay, daw sama sa Bye Bye Boracay.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa headline, mga katropa, ang si Madonna, BTS, Justin Bieber o Shakira may pasiugda sa unang ever halftime show sa FIFA World Cup Final. Uy, ni-appel na po ning BTS. Tara ba kuy idol diri? Anyway, ito ni Siron Piagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Good morning! Good morning!
4: Yes, mga maring, usa ka mabugnaw nga buntag sa ato ang tanan. Bae naman init-init nga balita, mga maring. Mas nahimong ing grande ang 2026 FIFA World Cup Final human sa kauna-unahang higayon nga gipaygayon sa usa ka halftime show nga gipangluhan sa pipila ka mga labing dagkong ngalan sa kalibutan sa musika. Gipangunahan ni Madonna ang pasundayag pinaagi sa iyang hit song nga Music. Misulod siya sa stadium sakay sa usa ka dan buggy nga gimaneho sa mga Brazilian football legends nga sila si Ronaldo og Ronaldinho. Misulod ang K-pop supergroup nga BTS, mga maring, may pasandayag usab sa ilahang sikat nga kanta nga Dynamite. Samtang sa sunod nga misaka sa entablado si Justin Bieber, din iyahang gikanta ang acoustic version sa Everything Hallelujah. Yusab pa niya ang katapusang linya sa kanta nga to sa World Cup Hallelujah. Itapos ang halftime show pinaagi sa managsamang pasundayag nila ni Shakira og Burna Boy sa opisyal nga awit sa 2026 FIFA World Cup nga Die Die. Sa wala pa magsugod ang duha, mga mari, na himong sentro sa panaghisgutan ang halftime show tungod kay milapas kini sa kasagarang 15 minutos ng halftime break sa football. Bisan og 11 minutos na lang ang aktual nga musical performance, niabot sa halos 27 minutos ang katibok ang halftime tungod sa pagbutang o pagtangtang sa mga kagamitan sa tunga sa field. Ay nako, grabe ni BTS o eh. Og mo ato mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Deliga pa Delimes na sa apan ko ayaw ko piansa. Basta gumapon maako na kasi ako mabao eh. Okay, salamat o good morning. Thank you for watching.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Murag bigat laon karon si Maring Erica ay. Anyway, salamat kayo Maring Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag! Express Balita sa buntag!
2: Og mo kato mga katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 21, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigaba sa Yes to Health. Dagkontabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garrick. Ay kamaghawa musunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa XFM Express Balita.
6: Kung maminaw ka sa XFM,
7: sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM,
7: pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo, suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello, isa na eh. Ha? Hello, Roel? Bang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba niyo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor? Tulon po kabulan, wala ka kabayan?
8: X. XFM.
6: FM.
7: Exciting! Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don, saka maestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako kay ko ang pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
14: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zantone Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zantone Plus Herbal Soap.
23: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check-up. Ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health
0: Yes to life!
5: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
7: Katropa Caravan.
5: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
9: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
25: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Kusay. Good morning, friends. Sige na kumustog, maing buntag. Kaninyon, tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, may galas pag para gumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon may galang Martes. Pizza 21, bulan may gala. Sa Hulyo 2026. Sangaan si kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban, katropang Arnel Cortez.
0: Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Welcome, may gala sa line of edition sa atong tulumanon. Alas maghisgot, pagtibawa sa nagunaga, mag-issue, gisgutanan. Di ni ikaw kakuigsona, dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa, may kalas pagaginod, sonahan tong titas pagtunol. Sa atong may niton nga pagpanimbaya, sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na yun, may galas 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong sinad sa Tagum. Kaninyong tanan mga igsoon, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong good morning, kaninyong tanan sa mga katropa. Dini may galas Tagum City. At mga katropa din sa Davao del Norte. Ya may galas Island Garden City of Samal.
2: Good morning.
1: Ya may galas sa may Panabo City. Alabi na diya may galas sa tuang Mayor Panabo, Mayor Jose Joe Rilampagos. O gabaga kaubanan sa Local Government Unit of Panabo. Good morning, kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: May buntag sab. Sa ito mga katropa, dari sa may Carmen area, Santo Tomas, dari may galas Braulio Duhali, dari may Ixon sa may Sawata, sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong, o Talaingon. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayang good morning, usap sa ito mga katropa, dari may galas Davao de Oro. Kumusta ka mo mga kaigsunan? Medyo kuso ang dugay na human, may galang ulan kagahapon. Kagabi. Ibunukan ta mga higala o uwan. Oh, kagabi mga kaigsunan unya dunay mga area may galang medyo baha. No? Naot mga higala nga way mga gipanglunupan diha nga mga panimalay o mga pananom in town. Kamusamot gyud kaagwanta ni atong kahimtang, no? Kung napaintaw ay mga nangyawat na lang mga nanom atong mga kaigsunan madaot pa. Alas 6:58 na may galang tag na sa morning. May buntag usab sa atong mga katropa diri sa may laak, mawab, nabunturan, Montevista, Mungkayo. O di usab mga higala sa mga Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
1: Mayang buntag sa ito mga katropa diri sa Mako, Mabini.
2: Good morning!
1: Pantukan mga higala, coastal areas. Silingan na to ng mga probinsya diri may higala sa Davao Oriental, diri sa Agusan del Sur, diri sa areas Bukidnon. O yung marusab may higala, of course, diri sa Davao City.
2: Good morning!
1: Mayang good morning, kininyo daran may higala sa mga nakatune in karon sa 107.1 XFM Tagum. O, gimero sa Begala, nagsubaybay sa to, may galang YouTube channel. O, sa to, mga Facebook pages, mga kaigsunan.
2: Good morning!
1: Katong nga pa naka-follow, paliw kong follow, diha. O, kato, may galang, wapa ka-subscribe, subscribe na. O, kato, mga katropa na to, diha, wapa ka-pamembro, sa agwanta, pamembro na. O, agwanta naman dahi daan, di na kinahanglan dahi, kay membro na daan. O, sa to, mga kaigsunan, diha. Nga, wapa ka-pangapi, may igsun, wapa ka-sulay, aning Santon Gold Coffee Mix. Ala pag Santon Gold Coffee Mix na mo mga kaigsunan. Labi kayo na, no? Nuni nindot may gala kaubas buntag. Pampainits morning kay nakakapi na ka, natambalan pa ka, nakapahamis ka na, nakapaputi kapag yun. Kada best kayo na may gala ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 6:59 na. Agatak na may galas buntag. Mayong pagpaminaw at usan yung usa-usahon, mag-check attendance ng sugod. Para taas-taas tag-agi mga kaigsunan. May buntag diha sa mga katropa nato nilang Flores Pina Cabalfin mayong morning.
2: Good morning.
1: Eufrasinia Babael.
2: Good morning.
1: Si Jocelyn Tipon.
2: Good morning.
1: Oo, si Jerhil mayong buntag sir. Minaw midiri sa Konsolasyon. Hugan Cebu.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo diha no sa mga taga Konsolasyon. No sa kang Oxy Edison Kabampangan des Mingla. Minaw po, may galas, Minglanilia, Cebu.
2: Good morning!
1: May buntag niya, Jesse Luzarito. Dari po ni may galas, may nabunturan, Davao de Oro. Ang kanhing Compostela, Bali Province. Ayan, Simbahon, mayong buntag, agwanta lang taan eh.
2: Pusay!
1: Anang yun, may gala, ito ang tirada niya. No, alang-alam ang mga galag, mag-unsa man ta, no? Mahumaning kahimtang. Si Ayan Simbahon, mayong buntag, Abilman Langit. Odias Dipolog City, good morning.
2: Good morning.
1: Ellen Chungsons, Dabao.
2: Good morning.
1: Bernadita Generosa, Mayungbuntag.
2: Good morning.
1: Glenn Ongoria, good morning.
2: Good morning.
1: Si Daisy Itulie Tarong, Mayungbuntag diha. Si Heart Miles, shout out from Samal Island.
2: Good morning.
1: Si Ellen Malasarte Chu.
2: Good morning.
1: Mayungbuntag, Congressman. Ang Congressman namo sa Aguanta Party List. Impas ang lamas. Oh, mahimo na nung taga-kongresista ni mga igalaga wa sa oras. Oh? Si Joey Adlaon Batinggal, may buntag, Gikas Pangantukan, Bukidnon. Good morning, diha.
2: Good morning.
1: Josephine Pero de la Rama, may buntag, diha sa may Nueva Fuerza.
2: Good morning.
1: Oo, diha sa may Nueva Fuerza pohon. Basig diha atong adul ramang mga butika diha, no? Kita pa ta kaya nga tong caravan, no? Karong July 26, mga higala. Diha sa may Nuevo Iloco, Mawab Davao de Oro. Kita sa patag area kung kamoy kuan ha. Kung asa labi na diri mga higala sa Davao del Norte o Davao de Oro, pili mo asa area nga gusto ninyong adtuan namo. Mga kaigsoonan, I mean kamoy chat diha. Kung asa ninyo nga gusto ming muadto kay para mapreparahan sa nato daan mga igson.
2: Good morning.
1: May buntag diha ha. Kang Marieta Cahis. Nogikan mga higala sa Talibon, Bohol, Rita Cahis.
2: Good morning.
1: May buntag, badyong buntag ni Jog Danan. Diya subay Talibon, Bohol.
2: Good morning.
1: No, si San Ros, San Ros, San Junior, Ros, San ino eh? Naglibog naman ang kuha niya eh? Leo Rica. Good morning, mga kabulsay.
2: Good morning.
1: Rainilda Manlangit, from Dipolog.
2: Good morning.
1: Mayong buntag diya. Well Floor Masaudling, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Si, kinsa ba niya diya? Si Rita Jubert Barbarona, mayong buntag from Hong Kong.
2: Good morning.
1: Membros Aguanta Party List, Hong Kong Chapter. Mayong buntag diya.
2: Good morning.
1: And thank you.
2: Thank you.
1: Rodi Dimasarang, Assalamualaikum. Katropang Arnel, pa-shoutout ko, palihog sa Ampo Family. Diya sa Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat og maing buntag.
2: Good morning.
1: Lin Lamoste og maing buntag diha. Kang Romardilita Otsabilio Sinugbahan.
2: Good morning.
1: Gikan mga higala sa shoutout daw iyang ante Laila Dilip Lalia. Laila na ba yun? Laila Dilima. Lalia Pagilios, Panabo City. Maing buntag.
2: Good morning.
1: Good morning from Tagus, Matalom, Leyte. Gika ni Len Lamusti.
2: Good morning.
1: Oo, maing buntag ninyo tanan. Si Rainilda Manlangit. Okay, mention ko na ning uban mga katropa. No, present na si Will Floor Masaudling. Mayong buntag. Sa ito, mga kaigsuna, mga Bisaya. Adyong buntag. Maing buntag ninyo tanan, mga bay. Kumusta ang inyong pagpanikay? Sikay ning Tagnagron sa iyong buntag. Nautang na amos kapis guys panlawas ug panghunahuna. Ining lang adlaw na sab sa tong pagpagabuhi babaw ning madanlog tang kalibutan.
2: Good morning.
1: Sa tong mga kaigsoonan sa tong mga kasumanwa kauturan mga suking tagbalamati taga magilunggo kag mangilungga. Mayad gaga sa inyo kabadamo ka salamat sa inyo way untad ka suporta sini aton nga pagpanagubod sa tong sini mga kaupa mga kabyan nga pagpangalagad sini aton nga programa.
2: Good morning.
1: Mayad gaga sa inyo kabadamo ka salamat ha. Kag ini aton pagkalipatan ang pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit mabuligan makita sa aton nga pagpangabuhi sa aton nga pangabuhi subong adlaw katropa kag din man kamo pagadto subong may lakton kamo halong-halong kamo mga katropa.
2: Good morning.
1: Ingat-ingat ha. Kag hindi man aton pagkalipatan ang paginom sa aton pagtumar sa aton bulong Santon Plus Gold. Mayara ini sang mangustin kag ampalaya kag malunggay kag garlic kag espirulina. Med ini sa aton nga mga ginabatyag high blood, diabetes kag iban pa nga mga ginabatyag ta. Med ini nga bulong mga katropa. No, kay badula gid ang mga bukol-bukol. Madula gid ang mga magnubo gid ang aton nga high blood. Hindi na mag hindi na mag taas pa ang aton nga high blood. Magnubo na gid namo. So kag kung way ka pa makabakal sang Santon Plus Gold, te bakal na. Kadto na sa pinakalapit nga butika, ara da sa inyo lugar. Once again, sa aton mga suking tagpalanati, mga Ilonggo nga ara di sa Banwa, sa Davao del Norte, kag diin man ini makalabot ang aton nga pagwaragwag subong nga adlaw. Tibal, an mo mga katropa? Da, sigid ang signal sa aton nga istasyon. Mayroon nga aga sa inyo, kabadamo nga salamat. Sa ato mga kaigsunang, mga Ilocano, naimbag na bigat kada kayo. Naimbag na bigat kada kayo amin, mga kakabsat, adjay, titibanger. Mayong buntag, salamat kayo.
2: Thank you.
1: Sa ato mga kaigsunang, mga Muslim, assalamualaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh, syukran. Mga buntag rin yung tanan diha, mapia-mapita, mapipia kanulangon mga pagari. So mga kaigsunan diha, mansa kamandaya kamayo, labawenios. Madayo na buntag, madayo na timprano, kamayo buslumon. Salamat ay gayon sa magpaningag mayo di ka natin program.
2: Good morning!
1: Sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan sa mga kayong panig ng mundo ngayon. Mga Tagalog, mga... ano ba yan? No? Ano basa? Ano ba? Basa yun ah? Kumusta kayo ngayong umaga? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Present na yung bang kabigat, katropang Arnel. Lagi ka ni katropang Bro Milan Ulog. Robert Kamiging. Good morning, boss. Sana tong inyong Senador Bendalo ay lami iyang speech. Bayaan mo na. He is just expressing his frustration. Dahil pinatatamaan siya eh. Kanunay magun siya may galang maigo po di kay Tano. Muna nga ni Rishback na yun karon si Senador Bendalo. No? Ni Rishback na yun siya karon. Robert Kamiging may buntag. Nathaniel Codera. Morning sir. Present sir. Dili po siguro ta... Ha? Dili po siguro tapuhon na lang agwanta na apod unta buhaton aron mapalayas nato. Si BBM, Rimulya, Clear Castro, matibag lagot na dyan na sila. Maghulat man gintang eleksyon. Kaya kung ato nang hilabtan, mga igala, nga sistema sa gobyerno ron, na, muna ginaingon nga, ayaw gud ninyo hatagi, mga igala, rason. Nga mapariha ta sa una, nga mag-agwanta ta, mga igala, 20 katuig. Asa mo, mag-agwanta ta man 2028 o mag-agwanta ta man 20 katuig? Pili mo niya. Ping-ping, Tanchado Montesilio, maing buntag. Robert Atay, good morning, Boss Arnel. Sa tanang mga membros, Aguanta Party List. Sa Ronda Cebu Chapter. Nana de, chapter niya. Si Arturo Canoy, good morning to all Aguanta Party List. Mayong buntag ninyo niya. Pero kanang sakit, ayaw ba rin nyo nag-agwanta, ha? Pag inom mo may gala, tumarmog Santon Plus Gold. Yan ang capsule by Santon Plus Gold. Pildi ko, gipaburan ang prosecution team ni Escudero. Klaro, kaayo ang depensa. Si Goyding, good morning, Sir Arnel. Watching from San Francisco, Agusan del Sur. Amilita, Cabiles, Gikas, Buhangin, Davao City, Mayong Buntag.
2: Good morning!
1: Og dagang salamat.
2: Thank you!
1: Si Lucio Lumagbas, Mayong Buntag, diha. Attorney, di lagi ta attorney lagi. From Pandan, Liloan, Southern Leyte, Aguanta, Partilis, Member Dol. Sa may giagwantahan ni mo diha, Dol. Si Edito Alabat, Mayong Buntag. Si Agnes Ribucas, Ikulong, si Alan. Uy, bago na naman ang pangalan ni Rimundo. Sa ato pa, sa magkari Agnes. Ano ka ba, Agnes? Sa magka-Agnes, asawa kang Rimundo? Okay, wa man si Rimundo magka-comment ron. Ikay, Jyoti ron. Ay, nasad mong himog pangan, mga higala, aning mga, kung ano, trolls ba mo? Kung sa mong klases, mga malang mananap, giparihar, magyod. Agnes Ribucas, ikulong si Alan para 13 na lang, ang 2/3. Galaw, gits. Wa pa to, na, musod pa tong uban, kaya alas sa 7-9 naman, basig tuwa pa to, mga higala, sa DYHP nagaminaw tong uban.
3: Ayaw!
1: Taon, mabalihin na itong XFM. Mulambiyog na itong si XFM, baga kaigsunan. May buntag niya, Merlin Herbosa o Jojo Amarillo.
2: Good morning!
1: Si, kesa pa may ni, Fernando Roa di ay, good morning. O si Ann Mindres. Pads, nagtapok na mi diris barili, sir, sabot mi, magtukod mi, o agwanta party list diris sa amo. Pads. Anaks kagang laki murag madayon na ginagwanta partilis. Kaya magtukod na magiging sila Glenn Ungurya niya. Di si Itulia Tarong sa muka sa mga trolls, oy. Kuya, din yung trolls kay mga magtiayon may gaan na adri. Kay absent si Raimundo ni Amas, kisa ni panganan ng iyang kining ni Puli diri. Si panganan to, oy. Agnes Ribukas. Oh, luuyos mga nag-apilidong Ribukas. Madamay pa mga igalan mga... Good morning, katropa. Gika ni Ruel. Kisa mang Ruela ni. Ruel! Good morning, katropa. Watching from Plaridel, Misamis Occidental. Gi... Ah! Tay na. Ilaman gipabura ng Sabina, Sabinas Bank Record. Rodelo Pinaldo, good morning. Og ni Tatay Roger Opinaldo, may buntag. Oh, sige. Alas 7:11 na, may galadag na sa itong pagpanagumanuman. Samtaga check attendance pa tabag ka kaigsunan. Sa makausa kita na kapanginaot, nga namos ka piskais panlawas o panguna-una. Grasyag panalangin. Sa itong labaw nga magagagahom, may muda na budag gaya ka na itong tananing laing adlaw na sab mga katropa sa itong pagpakabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan.
0: XFM Katropa.
1: Of course, may galad kita itong programa. Hatod ganinyo, may galad sa Santon Gold. Santon Plus Gold. Kini mga ikalang Santon Plus Gold, sigurado. Masa doon na kay gibati, may gila labi na doon na kay mga bugun-bugun, di ha? Mawagtang ka na, may gila pinagis pag inoobog Santon Plus Gold. Napamatudan na ka na. Ikaw na lang giwa, mga kaigsunan. Una kayo nag-agwantahan ng imong sakit, ay pabiliin, di ha? Imni na, may gila pag-maintain og Santon Plus Gold. Pangitaas butika niya, pangitaag yun. Ang tatak, Y2H. No, kay basin og, ay hatagang gaglaing tatak ba? Tagaan pa lang kag-tatak barko, di ha? Oh. Yes to Health gyud kita nga tatakhan na kabutang Yes to Health Incorporated ba unay original diha mga higala kay balo naman kaning negosyo. No gana amang gyud mga pagtan-aw nga oy okay ni. Nanapoy musod, nanapoy magpahimos mga higala. So kana. Noel Buston, good morning sir. Pa shout out coming from NCCC Tagum Mindanao Miron. Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Maing buntag sa mga taga NCCC Tagum.
2: Thank you.
1: Mindanao sila diha karon mga katropa, no. Membro sa din sila sa Aguanta Party List.
3: Ay.
1: Ha? Membro sa din sila sa Aguanta mga higala. Ilang Aguanta lang. Oh, idito alabat maing buntag diha si Jupi Datilis Yurong, good morning. Raimundo Ulaso, good morning. Oh, si Sibumar. Sibumar, ha? Payong buntag niya.
2: Good morning!
1: Si, okay na. Basa ko na niyo ba mga katropa? Of course, mga kaisudan, dili kompleto ang ato ang adlaw may galang programa kung wala itong pag-ampus bulsay. Arisata, mga igala. Kabaw na ka niya, Ralph? You know the drill? Kabaw na ka sa itoplokon? Okay na? Oh, sa ampo, kabalo na ka kasi. Ah, kabalo na, deka lang. Sige. Alas 7:13, may galang tagnas buntag. Ampo sa tao, kaya para malamdagan niya itong unahuna, bay. Ano na ito, mga igala nga, magsubay sa kabubuto sa Ginoo ba? Bahalag magka, bahalag magka balitad. Kasi magbinuotan lang yun, ha? Ora, ginoo, may galay, susi, istanan. Alas 7:14 na, mga katropa, rito sa itong pag-ampos bulls ay mga kaigsunan.

0: Uban sikat tropan Armel Cortez.
1: Usay. Inom dumi kanunay mga higala. Ngang dautan mo siya na inini katilingban gumikan kay mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
0: Sikat tropan Armel Cortez. Usay.
1: Sabi ka sa pahigala, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, asa mamong bahin karon dinis Pilipinas, asa mamong dapita karon na Minaw. Mga kaigsunan, welcome nining atong binisayang programa, ang Bullseye.
2: Bullseye!
1: Ato mga Tagawag diyang na Minaw, mga higalag mo comment og Tagawag, okay rasan. Pero duda ko, mga higala, mga Bisaya, rasan ni sila. Oh, kay mga trolls lang yun noon. Welcome, welcome! Lukop Kabisayan og Mindanao, lakip na ang Luzon. Og ingon man usab mga higala tubaga OFW. Nga nag-agwanta in town mga higala sa Kamingaw og Kabugnaw. Lakip na ang Kahidlaw. Mga kaigsuunan. Ya sa ilang mga nahimutangan. Nanarbaho lang yun gihapon tungod og alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mga kaigsuunan, no? May buntag ninyo diya, agwanta lang. No, may ugma gihapon muabot mo na ginaingon nga ila pa karon, ugma. Ila lang gihapon. Musugot na imo. No. Musugot na imo ana. Oh. Ah, nainindot niya kanta diri mga higala. O kining kuan problema lagi kung mukanta tagab no kay dili ikuan ni YouTube gab no. Oh, pag bijuki man ko dapat bijuki. Dili niya pasudlon atong kuan no. I-mute niya. Oh. Ay, indot niya kanta din mga higala. Pwede ko ni ihalad sa itong mga kaigsuunan na Minaw karon mga kaigsuunan. Wala na yung bullseye mga higala. Katropa okay.
3: No? Sa hudya ka mo karon. Ang kanhitang ng labay iluong.
1: Galim! Oh, para yun din. Una-una mo.

0: nan mong kamaya. Ay, Beerbog now, brief lawlaw. Alas 7.20 na. Ako na ka dito. Advertise na ganito mga katropa. Paningot mabugod dali ay. Kawan na ninyo to skinit para maka-request na itong repair. Good morning, Salumitid Marsh. Good morning, Sir Arnel from England, UK. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Jun J. Jun J. Jun J. De Jun J. Landero from Carmen, Cebu. May buntag ninyo mo diha, Jun J. Jun J. Landero. O si mong pamilya, no? Gikas Carmen, Cebu. Asa mo nagtanaw ro, TV Gapon? O, videohi ko nun eh. Sendin nyo na ko. O, diha sa katropang Arnel Cortez. Videohi ninyo kay may nalang intahon, mga igala. Pamatuod yun nga, niya mo may minaw may galas ato ang programa. Malipay sa daan, ano? Nga, yeah, lalibag ang taga Cebu, niya na minaw may galas ng programa. Kadaghag may laki na Cebu. O, isgutan na ito, may gala. Kumentaris na lang isgutan. As kinuog ko, asandaghana na Cebu. O, nalukop, nagradyo na Cebu. O, niya aribagin mo minaw may gala ng layong lugar, ha? Di adri mga igalas, Mindanao. Salamat kasi yung pagpili, ha? Balalin Sanchez, maayong buntag katropang Arnel. Ilabi na kang Rude Tools. Nga naghuna-unag, usisod anon, garong buntaga, Dresturil. Uy, good morning sa mga tagalirot.
1: Thank you.
0: May buntag diha, no? Mga mingaon, bigay ko anang, sa tanan ako na puy ang lugar, bay. Kanang lugar na yun akong kahidlawan. Abot nga, no? Mingaon, dyan ko anang lugar na bitong Turil, Davao City. Basta, bauna na siya. Si Irene Guangco, good morning from Lasi, Sikihor. May buntag ni mo di Irene. Manawag rin niya kunimog na ako'y kinahanglan, ha? Si Kaibaw ka di Irene, bay, kay ato na lang, hinahinaya na yung mga nakaingon na ato ang kahimtang karoon nakapait na to. Ha? Pusta man, naamag ka ka di sa Sikihor, suman.
2: I talk.
0: Ato na lang, hinahinaya na yung mga nakaingon sa itong kapitos.
2: I talk to my,
0: ingon si An Minres ba nga, sir, 5'5 imong height, imagination na ko ba magtanaw ko sa TV kay taas yun ka. Ha? Ayaw niya ba si bungot sa ito eh.
3: Pino ka!
0: Muna eh, ginaigon ma'am nga, di lang ko mag-tell. Basig mapariha ka atong, basta, muna na siya. Kamuna lang niya, magkita na ninyo, puhon, no? Natay mga karaban. Kamuna lang niya maingon nga, matay, usa man niyo eh. Muna ginaingon nga, expectation versus reality. Alas 7.23 na bay. Marites Lubido, good morning, katropang Arnel, Santon Coffee Tie. Yes, of course. Wala sa ko, nagkape na ko, ikaduha na kabaso, actually, ganyan, nidro ko sa gawas. Wa sa ko din, kay perting igagag yun. O mo, kape pa ko din nga, muna akong postura, karon mga igala, wagani ko nag-long sleeve. Kay, ni, kuhan mo ko, nireklamo po ni among aircon ba? Kuhan pa, ni, nangayog bahin, mga igsoon. So, agwanta lang sa tanig, kuhan ta, panington ta, may galag, malala. Ay mahatagad na ba pagtagad. Si Irene Guangco ha, may buntag niya. Romulo Tampos, maayong buntag si Ronald. Kusog ang party list sa Cebu, nag-organize. Huy! Nag-organize, sige demog, agwanta party list niya. Kada kong binuang may gala, no? Apugos na gita ni Gab. Pero layo taan na mga igala. Tinood lang, pa na sa ako vocabulary yung taon, may igala. Labad-labad lang na sa no? Igo imurang pamilya imurang panudlanan imurang bugas may gala panudan imong problema. I-appeal yun imo nang problema may gala sa Pilipinas. Oh. Ani ganing usahay ato programa may gala tinuod lang no? Kay igsunan lami may kay usahay nga mamaong nalaga maglabay na silpon. No kay makakita kag mga stressful kay ba no? Alam na nga nang abitay kay basahon nga newspaper wa kay silpon nga sige tan-aw. Kita ka ng mga pandamay, mga igala diya sa... Niya di na maminaw balita. Okay, mamaya maka-stress sa ito ah. Mabito na ako ang mga igala nga... Yung mga panahon nga, di na ko ganahan mag-program. Pero kay naamang good mo. Unya, may na lang ba nga, na yung mga tao nga maminaw balita. Niya at the same time, di ma-stress. Kay sa ako na minaw. Mabito na ako ang tirada nga di good pwedeng di ko mo katawa. Oh, di ko mo pakatawa ninyo kay... Wala naman po'y lami. Wala naman sa'y lami. Magsige lang buntag pangasaba. Kamu kuno, mga higala, gikas buntag, hantod na maudto, makadungog mong pangasaba. Ganahan ba rin mo na? Ganahan ba mo na? Gikan may galas buntag, paingon na sa alas 10, magsige na lang pangasaba.

0: Kuang yung kaniya. Sinayda Butaslak, good morning, Sir Arnel. From Maria Sikihor. Lagi po'y taga Sikihor, ha? May buntag niya. Manawag raw niya kung na ako'y kinahanglan. Masino niya magayagalag kina namoy mahimo niya. Kay, tabangan tananan eh. Para matapos na ang tanan, mga kaigsunan. Oh. Ay, akong kuan di ay. Himayang nahunlak. Pinata mo. Kwanta kay pamukanta ta si YouTube masuko. YouTube nga. Unsa man ang imong programa? Bulos ay na o katropa okay na? Oh, nya basing muuwan pod. Mayra bang panahon may galag mukanta ta basing muuwan. Juven Mier Baho. No from Malalag, Davao del Sur, maing buntag. Good morning. Morning dia si Kajaming Rubin Kajaming. Good morning, Sir Arnel. Greet na ko birthday ni Cheese Escudero. Sir, regalo ninyong cheese. Si Marites Lubido, Salomitid Mars, Valilin Sanchez. Nabasa ko na ni Maigalanan. Alas 7:26 naman. Bullseye. Ay, napaday. Si Elita Escobar Miller. Mayong buntag, Mindanao, Tagum City. Good morning. Si Randy Arciaga Santisas. Mayong buntag, Jairo Sintish. Mayong buntag. Good morning, Katropang Arnel. Mas mayo patawago na mga trolls ni BBM. Ayun na, galangan-langan. Ranas uras na ko. Miraluna ding lasa. Mayong buntag, Sir Arnel, padayon lang yun ta, og agwanta tibok adlaw, grasya, paglahutay na lang yun, ato ang pangayoon, anis Ginoo, yes. Noel Buston, ingon siya nga, first time nako, nakalantaw si mong programa sa YouTube, Sir Arnel, pa-attendance me diri, sa NCCC Mall, mga gwardiya diris, member gihapon me diri sa agwanta partilis, kahibaw na ko, anak. Kahibaw ko nga membro, gin mo sa agwanta partilis. Ha? Pariyara ta. Ganitong aguanta magdadaro diri. Si Edito Alabat, nagiyang gisumpayan ang atong partilis. Ingon siya nga, aguanta magdadaro partilis. Aguanta na lang para generic. Kina may aguanta mag-uuma, no? Aguanta security guard, no? Aguanta driver, no? Ni asa aguanta ang aguanta komentarista. Nasa ingana, oy. No, aguanta komentarista. Depende rin na splastadas kinabuhi, pero ang bottom line diha, pareha rata maigalag, aguanta na itong magkakahimtang. Teresita Apo, good morning. Pa-shoutout sa akong mga igagaw, Desunyo Corilia, Libres Family, o Anib Family, o Kail Family. From Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Oy, kamudia sa San Francisco, doon na mo'y mga pananom. Doon na mo'y maisan. Humayan, no? Gamitin ninyo naglatim gas G full year fertilizer, mga kaigsuunan. Alright! Ang latim gas G full year fertilizer, mapalit ka na may galas na gunang mga agribet. Kasi niya magmingon mong butika sa agribet supply, mga katropa. Diyos ko, Rob Rizzo, good AM, sir. Layo, pagani, muatras ka na. Imbis nag-organisar na, sinigurado mo, daog yun yung agwanta atong kontra si Garcia.
1: Pinawa!
0: Programa lang tag-radio, sir. Sir Josco Robriso, programa lang tag-radio. Kaya wag yun tayo kontra nga rin. Ang atong kontra din, kanto rin sila, Raimundo Ribucas. Morgan na. Jesse Lusarito, maing buntag. Apa ba sila ka-plastar gabno alang sa ito? Subayon sa nato, karon mga katropa, rin sa ito sa mga balita. Karong adlaw ang mga higalay patuman. Ang pinakataas ba? Abot mga G's, no? Ang matawag mga higalang big time oil price hike, mga katropa.
2: Basta,
0: no? Big time oil price hike karon. Ang diesel maabot mga 10 pesos pod. Ang gasolina mga igala 10 pesos pod. No man atong hataga pagtagad karon, no? Kumusta man des inyo kag BE mga igala? Doon na tay mga nalabyan nga mga kay mga sakyanan galinya. No? Sana all na ikapatubil. Kita ni, wag yun. No, mag-agad yun tagkaroon sa ang kwarta. Oh. Kaya gabi eh, kadaghana, mahalos mga gasolidahan akong lalabyan. No? Gikan migdabaw, mga higala ka gabi. O ni Ana, naka-duty na mga higala ang isa sa mga trolls ni BBM.
1: Ay!
0: Yan. Oh, si Budge Padong. Naka-duty na si Budge. Limta na to ang ekonomiya. Bangag ang atong gobyerno. Ingos G promising. Wala, no? Tabun-tabunan, unya, mureklamo. Mureklamo sila ron, may gala nga. Uy, mahal magayin ko, Anron, na namay. Wala, alam na na yan. Nakita na daan, ha? So, mga otong nga, dunay, pilato ka pamilya, 7,000 ba to ka pamilya karon? Nga, panghatagan, mga igala, o tag 2,000. No? Sa kadaghas problema aning Pilipinas, mga igsoon. Wagyo tay lain mga higalang solusyon aning Pilipinas kundili may gala ayuda XFM Katropa. Wag ila ina hunahunaan mga higalang gobyerno sa gawas mga higala sa pagpangapod-apod og ayuda. Ya pila ra bay 2,000 sige sila nga sige na lang kay sawa. Sige na lang kay sawa gadi basta na nila kwarta. No? Wa po sa nagunahuna mga higalas utang nato karon utang sa gobyerno karon mga higala. Purya buyan. No? Aska na mga higalang dakua. Oh, may buntag diha si Kim Yunson Holvey Cortez. So, igon sa manako ni Pariya, may apelido ani Gab.
1: Ay!
0: Saka na ko ni Gab, no? Pariya, may apelido diri Gab. Muna ginaingon diha, Gabriel, nga ikaw ay kumpiyansa diha, kay monitor ta kanunay diri sa mga CCTV na to, Gab. Huh? Giingnan na ba ka kagabi nga gwapong take daw ka na mo na na-imagine na yun na ako.
2: I talk to my...
0: Magkabad-kabad yung kagpamalibad yun na. Wala lagi. Ganun kini nga itong mga... Kini itong mga dagway monitor na may taon ni mga dagway na ito nga maumao na malang intao na yun. Ha? Monitor pa bang yun gab ni itong mga pamayhon nga... Hino, you know, mga exotic magunding atong mga tirada ba, no? Alas 7.32 na! Naka-full tank na mo! Gabi eh! Full tank na mo! Aron, may gala ako kay... Naaangatong akong kuha, nana sa E? Doon sa akong sakinan? Nana sa E? Ako ba yun ang tanang kuha, ano, yung nga di yung dapat mo abot diha, pero saon naman ba eh? Ang ako yun ang tanang ginamaintain ba, nga dapat tunga yun na siya, nara sa half tank yun na, unta as... Unta? Saon maning taman ramas unta mga higala. Ha? Taman ramas unta. Kay mang magdaginot lagi, mangyawat lagi in taon nga nganong itubil pa man nato ning ipalit mo natog bugas ni. Saon ta man mga higala nga ni maging panginabuhi ba? Kapoy sad baya usahay pero mo na giniingon nga gapasiog da man taning agwanta mga higala partilis. Agwanta gyud ta. No? Sige, pag-organize na mo diya mga igala kay ipadayon lagi nato ng Aguanta Party List. No? Padayon na siya mga igala ng Aguanta Party List. No? Kay, buwan man tayo mahimuan ng kalibutan. Aguanta man yun tamag egson. Abadi ay. No? Taon-taon, ato saling subayon ato mga kaubanan. Sila unahon nato gab. Negative pa? Ay. Simiipit na diyang dapita. Oh. Ha? Ah, tawag ng tanghalan na raba, tawag ng tanggalan na raba nga to ang sistema. Muna na ba na itong sistema karon gab? Tawag ng tanggalan? 7:34. Gina Mahinay, Legazpi, Soria. Good morning, watching here in NHA Page 2. Kauswagan, Davao. Ah, Davao. Cagayan de Oro City. May buntag ninyo diha, Eco Lima, naka-full tank na ko, hangin kami, boss. Ay! Uy, problema diha, Eco Lima, kaya naaman mo itubod diha. Oh. Always manas kanunay pa. Mas always manas kanunay. Oh, naman itubod diha, permi. Maka, miramidyo magka diha, bisag mga isa lang ka kabo. Tuwa din yung kikinhangla, magkita mga gala mo, dangop diha sa... Sige lang. Ade gina ginabuhi, tao-tao da. Pabuto na itong report. Now, unahon na nato ni mga igala ni mga nakahanay diri sa itong pagbanag-ubanuban. Comment lang mo sa mga, doon ay mga komento, mga kaigsuunan. Nan, ato sa ni mga igala, tagad o pagtagad. Gumikan kay, nagpadayon pa mang gihapon ang impeachment actually. Mga igala, maka-stress naman huna-hunaon. Pero, sige lang, eh, maumang yun ni mga igala ay nahitabo. Maumang yun ni karon. Ang atong maugin ni karon ang atong nasod. Kadto magadagkong isyo na taligam-an na tabunan. Kadto mga igalang dapat unahon wa mauna. Oh, kanina noon may igalang pamulitika mo ilang gi agad. siguro nagtuo sila nga matagbaw ang mga Pilipino ani. No? Siguro may gala nagtuo sila nga mailad nila ang mga Pilipino ani. No? Maot kay na may gala nang ikaw-ikaw na lang si nagtuo si mong sarili. No? Nagtuo sila nga kung pananglitan mga higala, mawagtang nila na si Sara. Gumikan kay ilagyong gipaning kamutan. Nga bisag unsa na lang hantod karon iabot sa impeachment. So, siguro sila nga mudako ilang rating ana. Ali pud ta makasulti pero tan-aw nato mga higala, mas makadugang siya sa kasuko sa tao kaysa mga higala makahupay or makalurang mga higala pagbati sa mga tao. Unya di man gud nimo na ma-discount mga higala number man gud mo sulti. Bisa pag unsaon nimo nagtuad baliska diha kinsa kang tarpulanuha ka badsbadong. Di gud nimo na malimod nga negatibo ang suporta sa tao, ambot og tao pod mo. No? Ngadto kang PBBM, unya positibo, unya taas pag yun ang suporta mga higala, no, sa mga tao ngadto kang Inday Sara Duterte. Ngano man, no? Ngano man. Aw, kamo na makatubag ana mga higala, no? Tanawa do ni mga panghitabo karon. Kining panghitabo karon mo ni mo answer sa ngano man, mga higala. Naay korupsyon, gipiyungan. No? Naay mga nalambigit, gilingiwan. Naay tuay wa malambigit mo'y giuna, mo'y gipriso. No? Sao man nimo na karon, gibulukan mo ani mga Pilipinong, di na lang yun mga higala makahuna-huna, di na lang yun makakitas dinoon. Naay mga saad, pakyas mga higala. Di naman tong 20 pesos per kilong bugas be. Oh. Maningil man gud ang tao ana. Kay mo na i-register silang una-huna. Sige na lang pangita Megala, siging ingon nga, siging lakaw ang gobyerno, siging adto Megala og laing mga nasod, siging state visit. Doon na ba'y nabit-bit? Doon na ba'y natukod? No, doon na ba'y epekto Megala sa ekonomiya sa Pilipinas? Pumani pangitaon karo sa mga tao? Nya pag-ana sa mga tao nga sige raman igpasiatab ning atong gobyerno nga maayo ng ekonomiya og si Antikler imong pistoryahon, gumaganda ang Pilipinas. Ano ba? Pero pagtan-aw may galas mga tao ngadto sa ilang kaugalingong kinabuhi. Anaks kagang laki wa man ni soda kung kaldiro ngano man eh. Ah, pagkuos bulsa may gala oy mulahos man paingon man sa Itmi Games.
1: Ayaw.
0: Pagkuos bulsa may gala agay. Buslot naman bulsa. Sao man wa may kwarta. Muna ginaingon lang may pangmanghihilot may kwarta pa. Kaysa ni mga nanginabuhi, may gala makakaiwan lang yung sayo nga. Anong nanarbaho pa man tani? Tabla ramay, wa? Di manarbaho, way kwarta. Manarbaho, wa lang yung kwarta. May pag magpuyo. Di ba ka makaingon na may gala? Agwanta partilis na gimo? Hala, agwanta lang. Kadyot lang. Kaya to sa nigtabukan, may galang mga report sa Dugawbanan. Munipresyo na mo din ka Ros Tagom City sa petrolyo. Kung nagpasaka na, pero usually, bagay gala, ang uban na ni. Bisag karaan ang ilang mga higalang mga pundo. Alas 12 pa mga higala, alas 12:01 sa kaadlawon. Wala na. Upasaka na. Sa ato ni Subayon, mga higala, sa Dabukan, garong area ni Katropang Bong Algabre. Kaya nag-standby na karon atong liliyon karon mga higala. Ining precious produktong petrolyo.
2: Live report.
0: Yes, Katropang Bong.
3: Ang pabanti ginaw din mo ang pagmay apan ni Bante po ga sa karon ang binaglaw na presyo sa ato ga petrolyo karon ga sa Katropang Bong. Dili sa samay dili atong sa big three. Mo kay ang big three ato si Katropang Lang niya siguro mo turagwag gana. Ang ato nga binapatubilan karon nga medyo ubos-ubos sa samay. Dito na pita sa Gas Island. So ang Gas Island ikaw na panahon na katupaan ng English na ito medyo ito sa pagamay at ni Mahal na pagbago sa rin kaya na naman wang may abot naman niya po nito sa 38 ang premium.
0: Ang litro?
3: Ang litro. O niya ang unlimited 77.80.
0: Kuha na siya ha? Gasolina na siya? Gasolina?
3: Oo. 83.50 pa.
0: Pila?
3: Liter 83.50 na po.
0: Padoong na po ni 100 ng kalakiha bong. Gwapo ni nga report, no? Kay magsuna man si Bongbong.
3: Oo.
0: Magsuna man sa Lunes, anindot ni nga report.
3: Parang Lunes. Hindi, dito sa TriStar, kining TriStar, medyo ubos-ubos ng ginigin. Pero naadya po ni sa ang kuansya, ang premium 73.50. 30 per liter ang premium gasolina. Unya ang atong regular is 22.8 liter liter. Natong busin sa batubato dere kay 56 pesos kata bata dito sa kapal Arnes. Punta din siya. 56.
0: So, pinakabarato ron dere sa tuwa.
3: Correct, karo katrapahan, mo kanay pinakabarato. Ato na kalabay si Mana, nakapagubin sa 69.80 ato na kalabay nga si Mana.
0: Yeah.
3: Pero karon wala na. Wala na sa 69 katrapahan rin. Balik mo sa linya sa 70 yan katrapahan rin.
0: So, expected na nga ang bugas, ang tanan palaliton mo saka.
3: Correct. Pagka na malas bugas sa katrapahan rin, ang pinapalit na mo sa unang, palit na doon kito, sa unang nga kuya, katong bugas mais. Karon ni mahal pa bugas mais karon sa humay.
0: 57 mang mais ron.
3: 57 ang kilo sa humay. Ang mais. Ang humay, makapalit ang pagkakulit ng 5.
0: Noon siya man
3: ah. Ang bote, murag, ang kanina ay mga matapato, mga na-interview na mong lar, na ang kanina ko ng mga butik na mais karong na ano rin, na tunay mo kumpra, na dalon dito sa gawas, na sod.
0: Ngay, balik na siya, direk baligya.
3: Ang bote, ha, guys. Yon ang braso ka trapa arong, kanya agin na sa gawas, na sod.
0: Mga ginaginoon, murugin taghanggaw, ani.
3: So, mayroon ka sa parang, makulak yung support sa mga magoma mo, na gamay tayo ang tawag na ito, supply sa mga mais sa Tropa Carmel, kumpara sa pati sa umay sa Tropa Carmel.
0: Okay, go ahead, Bong.
3: Okay, ka na sa ating mo, pagmuli ko tayo, nunukat na magigyan sa ating hitungan, sa Tropa Bong, umasya ang gabri, at natin yun.
1: Live report. XFM, Katropa.
0: Oras ba, ito na tayo, 42 minutos pasado, alas 7. O kining balita hatod ganinyo sa Santon Vitamin C. Muligoon ang imong lawas. Lugay ka maigala mataptan o di ka basta-basta mataptan sa sakit kung nakainom kag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C, gikan sa Santon Alkaline Base, mga katropa. Mapalit sa tanang mga butika sa inyong lugar nationwide. Dere po sa station, mapalit na dere. Mga katropa, no? Itong mga gustong mapalit, diya mo, saka dere, saka na mo. No, niya... Eh, balik na nato tong delivery kay murag ipit na ning atong kahimtang. Inahanglan na ta magaygala nga maka-income og dugang. Oh, kung gusto mo mapalit, dili mo deliver na mi. Oh, asa man mong bukid may gala, deliveran, helicopter gamiton. Oh. Ay kaysa makapalit pod bugway ayo. Na lang ta magaygala sa maayo. Santon Vitamin C. Maing buntag Ma'am Leah Manalaysay. Si Kisani. Morning, Katropang Arnel. Pa-shoutout ko ni SG Junas Carparinio Capos, dol. Ay buntag, Ami Diagdal Concepcion, gikan Dias Donmar, Davao Occidental. Grabe na ba itong baha? May gila, labi na Diyos Diyas, no? O si Gina Mahinay Ligaspi Soria Dias May Kausuagan Dada Cagayan de Oro City. Nandugang pa mga igalas mga katikaran ato sa may galang at agapagdagat. Arita si dugang pag tanawon liliasan ninyo ning amo ang gasolina diri. Kay muraga abot ya sa inyo mga igsoon, no? Raimundo, eh, Raimundo Ribukas, Banati Bads. Full sila karon. Duha naman ka Ribukas, na si Agnes Ribukas, na si Raimundo, na pos Bads Badong, na pos si Coach Jamet. Wa day mo naminaw ditong Attorney Rupil. Bahin-bahin sa siguro mo. Ay, grabe sa mo. Naanasin mo diri sa kuha, tanan? Upat na yun mo diri. Duha-duha siguro ta. Kamong duha, balik mo dito kang Attorney Rupil. Yakin yung duha, ipabilin lang na siguro diri. Ha? Ana siguro? Unsa, may tao sa buk. Diri yun mo naka-assign ka nung adlaw sa kuha? Undang tayong programa, ane?
2: Ayaw!
0: Ato sa nindawaton, may gala report si Katropang Larson Yul aram sa dugang ba may gala ang update sa presyo sa produktong petrolyo karong adlawa.
1: XFM Katropang Live Report.
0: Katropang Lar!
4: Yes, sa Katropang Arnel, gipatutan ang ganina ng buntag, no? Ang pag-asaka ni ng presyo sa produktong petrolyo. Dari karon sa kong lokasyon sa may Petron National Highway, humang gipatuman sa Department of Energy ang pagsaka, no, gikan sa 3 pesos ngadto na sa 4 pesos matag litro sa gasolina, samtang ang diesel 10 pesos ngadto sa 11 pesos matag litro, samtang ang kerosene 11 pesos ngadto na sa 12 pesos matag litro.
0: Okay. Gisa man to ingon sa gobyerno lar, pila ilaha diha? 12.
4: 11 pesos ngadto sa 12 pesos ang gipaybalo sa Department of Energy, pero diri sa ato ang lokasyon kadto pag Arnel. Ganina daw ila nagbirang gisagad og pagsaka ang kining
0: pero presyo. Pero unsa man ang galinya karon? Karon na bag-una nagpatubil na.
4: Karon nagkadrop ang Arnel
0: daw gani ang ato. Niya naabtan naman na sila karon katropang lar og pagsaka usa pa man na.
4: Kini katropang Arnel no, moraga na iwit niya sila sa ilahang mga stipping tungod kay dapat gani unta gahap BA sila nagpila. Unya karon nga nasayod sila nga nagmahal na karon pa sila nagapila katropang Arnel gani.
0: Wala na. Di na sila ka-avela na usap ba?
4: Linya-linya. Naigot na sila katropang Arnel sa pagsaka gani ato ang nakita karon diri ang diesel. Anaa sa 82.30 centavos. Samtang ang gasolina, anaa sa 75.10 centavos. Diri asab katropang Arnel, no? Although diri asab na Petron, bayo-bayo ang mga nagpila. Diri asab sa po ang lokasyon karon sa pagkunakong lokasyon sa may Shell, sa National Highway. Medyo mahal-mahal diri a katropang Arnel. Ang
0: pila sab?
4: Tining ni ang diesel gani sa kung Petron na sa 82 kapin ang diesel diriya ana sa 84 pesos 90 centavos ang Shell
0: kadako sa presyo.
4: Ay noon nini mga oras bisan gamahal na siya katropang Adel. Namang yapoy gapila ng mga four wheel vehicle diriya sa tuang lokasyon sa may Shell station sa Kanukutan Highway Tagum City mga katropa. Oga oni ataw-taod katropang Arnel lauman sabdo nga ato ang kwaon sab dato ang bahin sa mga habal-habal drivers of tricycle drivers kung unsa na pud ilang reaksyon ining kalit na pud nga pagsaka sa presyo sa
0: gasolina
4: o gasolina.
0: Basig buhatang nasad og 5 mil si BBM.
4: Kana katropang Arnel no kay naanad naman ni ato ang mga motor ato ang mga tricycle o ato ang mga katawhan nga kung dunay pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo, doon ay musunod niya, ayuda. Kana, ato pong pangutanon ato ang mga tricycle drivers kung naglaob na po ba silag, doon na po ilaing ayuda nga mahitabo, katropang Arnel.
0: Di na ganyan makontrol ang presyo, kay dako kayo ning lukso, no? Sa laliman ka og pila, ang gibalita, no? Ang ingon mga igala, katropang Lar, nga G's, no? Ang posibleng isaka. Niabot ba na igdusi din sa tuwa, no?
4: Dunay pipila katropang Arnel no
0: 11 or 12
4: mauni gi paybalo kagahapon sa Department of Energy nga musaka matod pa kining sa kerosene isa 11 pesos nga do na sa 12 pesos nya samtang ang diesel 10 pesos nga to sa 11 pesos katropang Arnel.
0: All right, sige. So ingon man si nay ingon rin nay ingon si Raymond Ribucas de Rilar ingon siya nga baratong bigas tag 20 na lang tag 20 na lang.
4: Dili kumpirmado katropang Arnel no gani sa merkado nga nakalabay nga si Manato ang gisubay ang mais mutupong nasab sa presyo o mas mahal pa sa pipila ka mga variety sa bugas mga katropa. Doon ay 56 doon na po 60 ang per kilo sa mais mga katropa.
0: Sige.
4: Katropa na katropang Arnel to ang report gikan sa Gawas alas ikusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lara Sanyol XFM News.
1: XFM Katropa
0: alas 7:49 na magaygala ang tagna sa buntag. Daghang salamat gadrobang Laro sa detalye sa report. Kining balita magaygala hatod kaninyo sa Santone Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ato mga dunay gihambin nga balatian da imong agwanta na. Inala may gala nga nakainom ka og Santone Gold o Santone Plus Gold yung kapsula para may gala mawagtang kada bagison. Bueno, parayon ta magaygala. Alfredo Hicali, Aguanta Partilis, Australia Chapter, good morning.
2: Good morning!
0: Maing buntag diha, ha? Sa, kumusta, pila na yung membro na to diha, sir? Oh. Carlo Chato, Ikulong Maka. Ano sa mani, Carlo Chato, Ikulong Maka. Ano sa maikulong na to, ano? Ayaw, aw maayo ang nakadawat o gayuda. Ang nakadawat o ayuda kay katilaw sila sa kwarta nato nga gikawat. Oh. Arang-arang na lang na nakadawat ayuda. Si Badge Badong ingon siya nga basahon ta ni Sugod dere be. Marina Donyo, asa naman to? Coach Jamet. Mura ang pagkain sa panahon ngayon. kesa panahon ni Digong, di afford na mga Pilipino na bumili ng pagkain, lalo na bigas. Nayabag naman siguro kagahapon, Coach Jamit.
2: Pinawa!
0: Ano mo huna-huna, ana? Kung waka kuyapi anang imong ipanulti. Ha? Nga mas barato kuno mga igalang pamaliton karon kaysa panahon ni Digong. Yun na, patagaasa magang planeta, Badge Badong, akit sa ka, na Coach Jamit. Si Marina Donio na ay addictos, nag-comment. Crispiniano Redulosa, Coach Jamit, comment og banat. Nagtuo siguro kag na ay mutuo ni mo. Kalingawan, ragu na siya. May nalang maigala. Kuwana na ba? Lamas na. O si Lito Sumaliling, mayong buntag sir, pa-shout out Jesus Family ug Maula Family from Puerto Princesa City. Si Gijo Itri, baskog ang aguanta partile sa Singapore. Oh sige, apilan na yung membro na to sa Singapore chapter sa aguanta. Si Jocelyn Sikad, ako dol, balin-balin kung tanaw ninyong duha ni Atorne. Ako di magyong kumaingon, may galang ako rin yung tanaw. Kung makaoyon mo sa uban, tanaw mo nga to. Pero mas maayog yung aray mo na ako mo tanaw kaysa kung hindi malipa yan. Pero ganahan yung idol yung ito ninyo. Problema na. Atua masan din may galang diskarte. Atua sa ding style. No, lain-lain mag style. Lain-lain sa din akong style mga igso. No? Ilaha lain sa ng ilang style. Si Lucio Lumagbas. Dol, ihatag ragod ang address para akong tulio ng idol. Pinuno sa Aguanta Partilis. Si Badge Badong, ang susunod na makukulong ay si Alan. 10K lahat na ang minority senators dapat imbestigahan. Kuyaw gini si Kuan, Badge.
5: I talk to my where the
0: how are you? No, Jeffrey Biolango. Good morning, dia sa may Manukan, Jose Dalman, madalag, Manukan ba ni? Madalag Jose Dalman, di na ba? Sambuanga del Norte, no? May morning daw ni, kinsa ni? Nawa, mato eh. Si OG Ricafort, no? Tito Ladion, o si OG Ricafort, Minaw Ron. Membro na ni mo si, kuan eh? Membro na ni sa Aguanta? Si Nancy Camilo, maing buntag diha, Dasig, no? Si Marina Donio, si Carlo Chato, Yubs Adreser, si Guiding, sa mga trolls magbasa mo og Biblia. Nadili na sila kabalo. No, ikulong na lang ng tanan minority para ikulong na lang na nila tanan minority para buot-buot na bendalo gang. Elent yung son, diya sa Davao. Asa man ang taon dapitan ng tag 20 Sir Arnel nga diri sa Dika ultimo mais 58 man. Nagdamgo man siguro ka Badong. Oh. Raymondo Ribucas, kulong si Alan Tagig Ghost Project. Oh, mabito na ilang gisubay karon mga igala Tagig Ghost Project kisay ga pa si Ogdana. Si Lakson. Imbis kay siya pa to mga higalang dunay picture kauban si Diskaya. No, si kuan na noon karo gipasangin lang. Kuya o lagi. Nilo Gila, idol. Good morning. Pila presyo sa Santon Coffee o Capsule? No, pag diri sa amo, bibintaha ang presyo. No, kung, pero diha mangos layo, ipadapa na mo. So, pinakatambag na ko diha, dunay duol nga butika. Anak na lang mo duol diha. Tagkuan raman na, tag 15 pesos per capsule raman ang kanang capsule. Kung ang kape, tag 20, yun ang usa ka sachet. Mga kaigsuunan. No, kay kuan man na, no? Kape na, tambal pa man na. Marina Donio, kanang nag-ingon nga barato ang bugas. Utok, ana niya, gilumutan. Jocelyn Sikad, na ay tag 20 kilo. Nga bugas diri si Cebu. Na ay tag 20... diri si Cebu do. Na ay tag 20 diya. Tag 20 lagi ka itong giagup-up. Aida Radok Istumante, no? Ibinister si Chico, Yosging si Andahon, maing buntag. O, kaninyo tanan. Kuya Toto Villanueva, good morning. Albarico Vlog, maing buntag. Og si Ma'am Felipe Feliciano, good morning.
2: Good morning!
0: Alas 7:55 na magahigala. Paminahon siya nato ning ilaha karon mga igsoon lagi nga gusto nila nga kini mga igalang isubpina kining ay actually giuyunan na ni kagahapon na during mga igala sa kuan ang tax record no ni BP Sara Duterte. No mo ni magay kuan na joke no, pero ang argumento pod bay no sa defense nga dili na kinahanglan nga tan-aw nato katong dili pa siya vice presidente. Kaya ang mag-constitute lang nga doon na ba siya culpable violation mga igsoon? Katulang panahon, tingala sa bitaw taana, no? Kaya ang ila karong ilagyong uting kayon karon mga higala, so good dito sa 2007 ba to? So good dito sa mga pagka-opisyal mga higala ni BP Sara. Kay nidako ko no ang iyang salin, iyang mga higalang income, no? Ang iyang kwarta, no, anak na lang para masabta na to. Kaya isip mo yung patag salin-salin, libog na sa tao na, kwarta na lang, no? Either kining cash or tua mga higala, o kanang naas bangko, kanang naadias bangko, kaya mo man ay masusig yun. O hindi uban, mga higala, labi na ning gustong di makakuan sa bangko, di na lang magbang, di na lang mo, di na lang ibutang dito sa bangko ilang kwarta, kay pakialaman, pas gobyerno. Now, ang ilang kuan karon kay nidako kuno mga higala kwarta no sa magtiayong Duterte Carpio no Sara Duterte Carpio mo ka nakapangutana within the span of 20 years mga igsoon no ako naman ang gi-explain kani adto makaingon magani ko nga kung imong tan-awon akong kuan karon kung imong tan-awon ako ang ATM no sa pagkakaroon zero gina pero tan-awon nimo ang akong transaction cash flow nako mga igala, makaingon jud kag kung ako lang ha, pananglitan lang akong ipakita ninyo akong cash flow. Makaingon jud mo mga kwartahan man dai ka bay. Pero man, nay musud nako pananglitan 40, nay musud nako 60, nay musud nako say may igala 100. No? Pero musud na siya. Pagkaw man ako man puna i-withdraw kay bayad man sa kurente diri sa istasyon. No, nya bayad sa renta. No, ibayad mga igalas tanan nga mga bayron noon sa istasyon mga kaigsoonan. Gikan man as management niya mo, buagi sa ATM's manager mga kaigsoonan. Napasabot ba nga kwartahan ko? Dili. Nay mo man tawo nang agiana nang ako ang kay na pala na toll fee, murag dadato na siguro na ako. Kada agi 100, kada agi 100 murag mapo baka pundog yung kog dako anagab. Kada agi 100. Matag deposit yan. Oh, nay 100 para nimo na. Wa man kay mo ibayad man na. Oh. Sa una kung i-check nimo akong ATM, pila na ka ATM ni ako naagian. Bank account, mo may ato makakaya gud mga kitang mga nanarbaho, ATM man ta. Passbook, eh labad-labad na sa imong kuano. Passbook ka unya naa kay online nga application sa imong bangko. Imo ra magyapong i-withdrawon, imo ra mag i-balance GCash, imo ra pagyapong i-load. Oh. Okay, duwa ra nimo sa Casino Plus, mo ra bisturya ha. Kung saon na magigala tan-aon, ay pila may sweldo nako nagsugod ko mga igala kani adto dito sa Butuan. Nagsugod ko mga igalas Bumbo. Di lang ko musaba sa sweldo pero gamay gyud siya. No. Purya kuan lang no. Adi man angay kasuko na nila kay mo man gyud ay realidad sa una. Masawa ka abot 10,000. Sweldo sa kabuuan na. No. Tiisan mo ubos sa 5,000. Ana na lang para naamoy range, no? Nya mo ni musod nako, pila ra may katunga ana. Ang katunga man ni musod kada kinsina. Naman to sila ka galingong bangko. Mo ni musod kada kinsina. Ni nagsud ato mo gawas rapod, musod mo gawas rapod. Mo toy cash flow nako. Purya buyag. Nagkatrabaho ta pa sa XFM, lahi man dire. No, na sweldo na allowance. So, na musod na siya, no? Pero mugawas na sad na kay dito man napaingon may galas pamili. No, ngadto man as pambayad na payroll gani, pay and roll, no? Ibayad nimo nya tawag ani kining moabot na sa imo nya ibayad na sad nimo. Na, mo ruling na siya ruling. No, utang bayad, utang bayad, utang bayad. Ruling man na. Oh. Pero na span may gala of let's say 20 years, no? Pamuko kaabot po 20 katuig ganing trabaho ah. Nga 16 siguro. Oh, ana. No, moabot mga igala sa inga nga span sa akong pagpadarbaho sa media, as media magayagala, no? Although kini trabaho di pagi di makakakartahan ni mo. Gawas ang siguro, siguro anak as Manila, unya na ay mga mutunol ni mong malita ka na mamilyonaryo ka pero nun ka. Ngari ra ka mga egal, pero dami diri sa gamay syudad, no? Na ako diri sa gamay syudad, ari ko diri magsibya. Mamilyonaryo ka ako ning trabaho. Ah. Milyonaryong mini.
2: Ay!